0: الصون الثاني الصو أون اللهم في دي روسي رومانجا برنا دونغ سونغا ني تروماكا دونغ سونغا ني أرتوتونغ بيبان برنا إننا ما يي نقول لهم أرتوتونغ تاري قانيتين ألبا نبندل بيبان على أرتوتونغ بان نا أسراي بان نا ألبلو ألانكين كتمونة تبونكو kin nama yenge alko akien orrena ke kutume ne irikanya a bara dongay songani a borofotai gutfali a abdallah adam kaka dongay songani sogis amin aljel ne na rimmenja a isiba dongay songani borofotai tane kwa kerngale kin eyinge netting aliyengira min wariyan kayin a bara ibrahim ahmad dongay songani ibrahim ahmad dongay sungani a beru ale longalan ken ko kul ratresinge a barango na deula a almuatan wal musawa dongay sungani a namas ilong baraki ngon kin sungaz jammelge marang atiyei nina alda njingwe mereng atilona duoke na yei na ilong almati kwantewi na elo alya tala sitiel ne fakkat kwa kerngasi as undul baden keringereng alamati kayin a na kwa kelena ila loli kagul wala alam kwa kerngasi a ke na jawngil na tembete sipi a alan tumo alan ila loli kol aliyekin a ila loli ni na bara al kin kone na meleng beru alan ken kwa kul ratarasinge a ila yelai nai ilong alangi jundi na ilong alang arateres kang ati ilong na kuringe nalang kalang ati ilong na do jidin ton dio ati jang inalang jang nas ina jamba al matido karakan ni ba manin tongan kitong alikel au taring al loli a ina jelu balang kwa kul arakan a ina lomba al kwa yohani al ilong al kwa kul mati arakiki yung arengang ye wala gal kiki yung jarringang wala gal kiki yung kurong king kulle lomfi kul gisker fiya marang nama alkerker kang kul si sursi kageti nina ai yani ne miti nina tongkutum aba korwa ke imba dalwa njanyo ba na aba dalwa ke ba ergelang emba na aba kitonga ke imba ergelindeng dulo si taga wartule loke kirele ankerba nagal aba illong na dayake ba tongan yutumo ba na abagal oraka imba tongan kerba na abagal baranga ka imba na aba bota ka imba kin kulal inange inan kwa alduri ke na sluwa ke ba wala alduri den tari nyoke banjum naji it duri gisin jelwal tabani marandeng real yefi sa songai kin na mes kalong itia asan ki sursi inalan kagil jiu oranjang alila jang orandeng kung naka ila ang orang al abena lomba nungke na baranga kernga elne tie yetaka ila toleta ka luasim bulom barangong bang pal ka ene kuye wala gal yi na sabakawa marang ke ila dora al ilona kung ongal kay na kere na kele na riye po kirgol na kele na ila orang al sabakorongi wala sa korom kulli ila si ki barake ki baranga nama albakir gol nama elna tarasin yero tarale kari nama logic gel inyela ene nankalo marang al otoye na kwasa al ilong na tebungage wala gal agitage wala gal ornangage wala gal otakulge a illu indwo lo asake ba wala gal duala ke ba duin kari peket alangen wa alang elna wut alanye elna lolifago kage aile kinga bulitia na dayon rekalla na skaymel kilesi wala askaymel ba na ille algi do kwasi nyukille jawiti na al orresi nyukille jawiti na al jundi nas deldin ko se lo se fegel na embele nye kuru asake ba kazme se long abakel na surki ngo radio alon ku munna so nga kininge na ne jundi ne kingamin ki kuru asaka ba laki kurukansi kurokin ki a tabuasa kamba mani sei tabuas kamba na ki ka dorai idingi na duwa li longa ye tabuanga tabunga kernga api ngi ba den keringere inna maye na konjoli ngi puy aba otto ilong najit ilong na erike na jaw na kwa kernga kriya zamba asang ile risijulngi kasebesi long ilal sunwa konjoli inna maye al otto kingaming almati agida wala umdanga wala sega wala burunta bunga asa yengi lona stala donga kayin ye yengi lak kwa kernga lakke den tabun ereng nas gut ila fulngiti wala na ila lore ke kirefi alanja tokara ila lole inna maye na kwa ngulu aba ila lang ilong na duwo ga sai talake na kwa kernga si as undul baden kili asang ila risikiya ila kasebe ki ila bayena na kwa kernga kama ila aljagingi ale ilong alang ila duwo ngkeringi reng kwa ki piringa kin ki piringa kangu ati kele ila lole almas ila losi tagbin kuria marang otto abak ilong na ki kele na kagilia dayen oredio alangin kwa al duoke wala anan kwa boru nyetle manin boru wakirsimba kayen orrengale na kayen tongale na kayen taringale kirsin le ki nyenge ze ki ngesi jawletia nes te bunduitia na manye nes orre nyetle duitia na mangis boru lefye geli ki kwa mbele fuka ati ilong na gaitke na gaida kerngasi akeba al assmp wala al tum kai alle indelin nama juro dikke de lindio na dele kan kwa kinal nyet ilon na bulindo ginde kurile kan ji abajal anan ilong nayu tusu kiro kawe al kwa wongeria ila lolle besin dele mandini injeng na dermin u mandile ina jelu bakasa duri ke nas ulni wala kasante bum mosot a ni na duo kersi enelo lal duo kerangel ba kinama yena ota in indelinga nina al kain wal baram ko nas nanja melge eri in indeling na duo togin na kwa kulisi ay yuel ba ja togal ne ina rigal ina lomba duo togini kwa nyati ngi kwa nyegere nyati ngi inama yai al konjolinga puy inama yai al loriang kis kiki nutonga kemel inema ya sa delding kwe in timel yi lori nga al ridike na sulanga yi lori kenge al kain sulanga ge illalam barnga asang innalang kalung ati lona dinton diye jang asang injalong ila tala al jis donga jang tala ila al dorok duo kherke na ilong alang si julng ila tala si ati jato ilona ji wori jang asandi le roje foray nan kamya sendi lor roje alandi lel buro bumba asal londi murta kurgunga ay sinja nas onos roje ati jato jia jamba na ila murtan se tari kuro yi ta duola ke asan ke kurgunga ja yi nas je nas ila tarif ya kinna man yengene utonga kerkerge wala ko ngama lala ani mude murta se kataka asan omba inna man yena otoke aba in guadain orena gel alandosi riyawe idi ngi ki sense ya khona tahrib tari al kwel jalun kwel asan itir dele kira jaw al balan dusi ribani do na makari nga kellel la la la ka la welba la la ka ngu idi ngi nas alom baden den tabune den kari marang aba elon na ila dual ila tari si fingi kari ngi eren kwa kenga na fulni tings na endorasi innan kan na endorasi innan kawe na endorasi innan kawe yi ila dua bel jato ila lo riba kan hel dele lo kliam pi ba wala ile risiki li ampiba kinama kayin jey magi asaki kan in nyalay wala kalisin kan nas duobe duo de los den sursi locally fi wala den se tarisi locally fi asan kwa kernga si fulni kinama yenge al konjolage kinama ye al illona bullinga kit kayin al matiki kayin koran kurnyugo wala den gidio kerini wala gal al yey nakayin atiki kuringan dorai neskile lensi nelen kiwi la namay nalan ko ni nama aylon ali illon alduo imbelen kana duin sur delling ka na duin surba marang kendinga din du ay kendeli din dieng aja zamba andanga ka imbe dienga ya zamba marang yina long dia bala kinkwa aliye na ka dien ngungi loriya wala gal duo do ko astemel bala loriya ka al dok il loriya ku marang asasa so ho ngai loli al ko ngami nga a du to ginjam annan sammay na skerrek jam kwasi loriya alba bege nyiti albas bas indeli adis do nga alamba kerreb yi ni na du to njam anjam ba basim basen ya do banjo yo kane kasa kawlin duwel illa longa sa dele dele kin kawlin du ngini no aska imba lagi marang illong al erikene illong asaka yingel ka ngumi idin ina sur sur dok ila lankwel oto insina sare inne jato in mara lodi ngankey jurunga aska yimel bakelasi innama yayi al oto illong na kwadinga gina stala kay na tala ankerin kwa kerngasi nungi aspoliti ba dora aspoliti ba tusuma aspoliti ba lo asjundi ba kitinga sa lojondi maranin korje bila lole kitinga sa lojondi kwa ri kwa sungang maranin gwalan asan suruingi kitinga san duo kersi elna donga jey manen gwasan urnas ngya kinama yeel otto yeena danjalungin nalong kinama ye na do gini yundiana anang darangan kitong halay alan sursi koyinge kikilmanga koyinge na ila losi dele kuro na mado kayin sinas ila rizikan namas kayin nas ila rizikan na matika ina lu al ka ang nas dile sunga alung al ka dile sunga tuliang al ka dile sunga riang asa ka dile yi kinama yenge al utonga sunga age na ikinyasi yundia yi na duo be duo yani duo le lona stala ke a rjas ke ba alang a jundi ba lenyen kwa asan duo kersi in kwa asan tusu poli asan mo sot fiana en kwa bara aljana ina duin kili yi kidiben sit jong nas inir si jigu ke keri naw kinyela ke kintu mele ke kinsi walge keri nyawitia oto ke nama yeyi aba kaungina ke gila a manning ayenga sunga kegil sunga yi ayenga sunga kegil anang ingwa almin kayin salatin ale kelingi ne kundu le du inen abajel na jumong ban jumong kwa ale lona stala kin na kwa kerenga si tala le akaye ba kwa kerenga si tala le akaye ba akaye ba san kwa si tala kulunya ne inyele el tebunjoy wala inyene kerinjawi inyene kerinjawi oto al ilong aldaim buru nyegere nyet in gundi mani ngal kikay ngona yi ki gida ngi ngirsing marandok abakel nek gila nyegere nyet in nyetting alfo ya ki ka dora foya ki kila koranga foya ki kila koranga foya aldele joyingi akeba alduo ina koelba alangi long alam barakere el yi ne ila lole fago inama yi ay se jitiya alki barang kona gaming na ara akeba netes akeba nokwa kul ara tesas geba na kwa kul yi ye ila lole kul arraka imba kinama ye na konjola ge inyala ye al kwari ki holo go jungitia e jungitia ki kendora marang aba elong na oto induo el na sare induo el na jato induo el na jato duo ker el na kwa ker nga sikke indok yi ka ngungi kwa ni in idingi na ayenga gene nanduitia ba en duo undul na ma den keri na ma en sibe en ker ine na mas en jawla na en tabu nye na ma den keri duo ker na ma en na ma joina kanya ka gi suni de diele kwa ngi starting a fulngitia aba long na kay njuru ngale ka na kagila na kwa ker ngale kagila tari si kwa yi ne kulu en duo ka tarif ya intille marala ki kay le kila la nga kayimba anan duo ne kwa al gagil oto en duo ka tarif ya majra marin ka tarifi alkenga kini ayenga ni yi na kariyal to leng lala ilake ba annan bang abu bas innala manje ubas maranga bay lo na oto induel na sare induel el na kiyen tare bugile bon kum mun tare nga kerkerge kin na mayi al illong duo be duo al illong nastala ke barnga nastala ke ne illong al duo ti nas jalo ngatu lenga kayin al kwa sifata kariya ka al ya illong na agiti wala na ornangi wala gal na umdai yi ila duoti al kwa ker nga sis undul kila na makage kila na mayenga jalunga tulenga ka ngungi idi ni na ine riye kwangi na ri namas kona kwanke na kwasungage yi dimpalban kwakeranga kin wala gal jimati dog basing ayenga ja ninal kidik incoming domburan kitwali incoming al ilongal kuring dokai al kuring jani yi nailomfi inni namai otto ini sare namai jawlingi na dwokersi ini kilalansi kawrutila mara lala kila kamba madning elesi ja marang abajena jago lia ilong alan dile kabe yi gile lo se kalas ajiwel bayle belesi almati domren yo lokere mbereng alangi ini na jato alangi yaw yi jawlingi na dwokersi ni lia jawlingi lesi kwaski ne liba namai ay al konjoling apui yani nama ay long ni al beledi ke nas degisi den awosi tari yo marang kari kwansi as jagiti ba asan tari ya na jagil albakari gwale jale ile sinama jabuna tugaja kinyele ke kayon konjolage nati ilong neski kilalan tabunga kilalankan na tabunga kayen tabunga kwa kerenga as kundula ba alan dien kerin gen ati jato ilo na etuka fingi wala annan ilong yi na esi otobas sur simway ba na tin tabuyi alan duri ke na ilo wala ilo urini sin innama yayi na danji ngoy innama yayi oto ore kwa ndenji ngoy lobi lole alka na ngamin ki bayna sakamba bayna kin pisin ore bayna kesi marankiye na illosi minwar tumo wala gal na lewengi alan torikel na lole kago kwa kit ale long na tebungere kin wala kwa kitel punga kin alan kakawa alan gada kilasi kawa na kayin jato kala amba alan dukere innama yayi ki tono mas inkai ne kiro dule inyala orre kwa atilon na kayin tongale kan na kayin taringale kan na kayin otale kan alan dokin dorakan awu talasi nas della kaw awu talasi nas dokke kwa kerngan a koranga kundul a asosam majaram mena ali innamba go dongay sunga ni na tawes aldi a ali na rimmemba na bang na rimmembaw bago na rimmemba ilalong din talasi ali longa sanki kwa njenyu wala jwel ala din talasi din duwa puja na njwa ala nditini njabu na mayena yungwa inji ngole al kwa ringa kain na yungkalanga na kamala na ogola di ala ndien tala diti mbo na kwa ringa al kain na yungkaminga ala tala inala lomba al duwa togini yesi albas della kawe na nama kwele ine diyo asankalung jika esi rimme njaw ilajelu ala ndien tala diti ning duwa puja wala kalinje na kamala na ogo jaldo na diti ninjo wala ilong asa enjalo la tala inari al kwa sunga ansaba pingiti al duindo ngake na sarigal na duimbara leke nyi na dok aliei na dok duod lekel al ilong na tabuyi ilalong alang kwa ker ngake nyi na jawriti keringereng ati jato ilong na zesi tabu mwe jawla alang duori kenele lole wala dok ilong alang dil lole nina al kwa ingama alang kul arrataraskang alam benjamin alam bijijang tetebe wala gal kerrek bi kerrek ene nim ko rodo no mas kay mona kayinga na danji ngo ker danji kerles mosotka na kel na kagil a ailong ji ngo imbereng ailong yi al ilong alam kwa ker ngasi taga yi jundul na ile lole ja ay nin joy ngi kila kwasi ene nim ko rona kayinga a na le kayinga na kagil ay ye ji ay jurgulin al ilong na illon na tabujang wala illongal na agidjang wala ornanjang wala yani injwa na illon na jurenga ngerijang jurenga riyel ko ngemia reza shabab yi ay bar nga kernga sajang din ngeri ngeri na jelu ne jelu ka jato a abaka in a wala ka anni yina lodile anni e wala gal elle uriti so wadinga nina liyi na uto ken sunga kin kisini hawi ila lole alan kawo jelula jurgulilla bas la yaw wala jeyinsi na injewin la alabaka ndelling na lambaw jato alba juro na majumong na duwo kere ke balangile lole duja inenin kuro na muskay ngone kinya
1: for ring radio for dole meramang na abakuring.

0: lole al innang yang ha riker nungi sang anaba la au na nungi janake tulen kwa kerngale bar nga kerngale jaru nga kerngale mane nga kerngale kangungi ali long asamati jiki en jirgingo idini ne jirgungo ke kirni jirgungo ye al ko ngamya donga bi donga al dito karra imintia surin kuroki kan au na innalan kalum a nama dokkan itirik alam dok ilaleko a bara al hadi asois aming a inja e asois wa a ilalong nina kwakit al illonnos kwa nungi iri kandeli wadagal kurgulinga al illondok alang a ilalole kayin na atilong na duwelo na tala duwonge na jilono tala jan na kwakere nga jungrungul alang ila tala le kayin ilalong in tala alba kitin budderigi wala tin sunga kwel a ineri tin sunga kwel tala tin kwel barnga tala kwa so makawe deyin tala kwa kenging a iso makawe alang kwa den gut kawa inalomba asaki eritok agenti wala asaki yom tok iwing wala alamba janghilla oro a namay inkilun nina aljel na oto kundunjo ila dok akeba abailo na tori duo anyangaba taga anjeba kangungi wangame anen duong irok duong ki alang gel denga kang mane mang kim kungin duong yi giskul ngitia nama janna ma kungile ma kungine ma uringale uringale nama skilli an kanya aldien duong kwale songa tarai yi jato nama kin duong adenga nama kun duong adenga al karra duitia na dakiyai ba nan juta karrale jo kangui ila ite sa jizata jiwi na dursi jiwi na bursi jiwi na mrs jiwi kin kul nama kai yi at illo na kin kin otange yi dai njalle na ki jiwi ngawe illa londo alang illong nina altala imasuliesi alan duosi den kering illong alan tinsunga rgia asandok iwi jiwi kweli marang kikalla na kawkelalen kaylana indelinga kwal illona yeng kuringa leke ngwala talas dongake at illong na a nenina erdike dok alko ngamal duo orembay orembay kida ngo rekelalen sikang marang askalumba na jungiti akila watata na ila nomal duobi duosi kanado baddelay nama badike alba ila ba sunga toy enga wala apo enga nama gal duo kirsi kela na orremden abba kawia yi innarang nama kan kila ka kweli nama dogi yeyi al illong ne jiwi nyage illong duo al illong na esi illona kilol na duo illonga sa tala ke kila kwasi alan kien tin kurra on tin kurra kangui asan kila wata si kiwia tin kurra kangungi yi alang sanken koronga na ken kit alkritia na alkuritia na kalenin kulo na kalen rigin asan kelese de ngara kerengeli marang aba illong nina kin alba otto duo ke man kaldang yin nangu sare ki alba illong nay duo la donga kuro na mako ni nas bayin pilan sikel bayin pilan tori gela lole akeng aba mining abas a abas sada kamba na may donga kuro donga egi kuriti idini matika ni ni yase matye kiden kilman di intimel inerina katoriga aba ona kadele angaba kwasi ki juta isingare wala atiel kasing arri ila manin jol kwaringan di kilman tiingi na ila lolei na ma iringa ngari kwaringa gal kalikawe a duri ke alobe na bani alobe bani yero asade ngari lama ke na moto ine duel na sare ine irije giti na ki inala na ma duitia yi na soka duitia na mukum na ki tin nyet korongan diyo kang na erito doa keba. Kinyelage aliena otorok kain jay ngage. Ayengas kang na konjolan diyo kang. Marang kote nga alang kuro. Marang doka ba kaungi na kering kagila. Kin ayenga nina kile. A kaina enga. Ila rongar kwa kain na kurin na edua sa tala kenga. Ila tara yin kwa alang kikin kwa ong. Nas kikin kwa sipulingi. Nas ayenga nina kingin. Alan tawro kurul otomati dok nakela neskara kasi dok namais illong ninas kainnes in kaimel duo ala ke bay illalang wala gal annan ke sursi julel in namayi nasunga takatini kin ota alan jiwi ngan duo kay na dok alan duo bi duo ke naslong idini nen kaminga a tari bi tari kin ayengale aljalung kwel ina la lomba al duo bes ho undul tusi alan kari dendio naje na kila otasibia kage school ngi yakinzi ali ilong na ilong alang iretari alang ilong alang duomenin torik fia alang torik fia ko mumara sakria a kibele fuka tare se jiwi alji torik ja nas jalong marang abay long oridu na torik ajaraba den keringiring ko lalan duo ayanga sunga ergia ne ile risifia ile risiki ka ke ayanga sunga ergi alam fia asanye tulle iwi tulle sa iwi digi ka skora nga iwi di ile lalan kayin wala akayimba awuna kanna kurgulin barnga kin otasi ali ilong a asan kiwiti ilong kwadinga kin otasi sa kiwi mis dokanga min dokenga dokenga ai alduo ilon na jure duin jure nga kinyi kila kota nga si ilon alang kain tala nga kila lang kila kwa zinina otodo duo minye na good feeling na mangel na kiso kari yi kila kota si alam piyana si iwinas inala lang alang nga lomba alba ota nga honga ge na singa alomba wala kwa kila lang singa kamba kila na mahiya idale na sunga korungi mitila kain aba dombore ang kito akurgul marang ilong ki orre kwa aliana ki kere kaming al au nas jabil keringa kello na dombore anyet kurgulungo alba dombore atikinge al kwa bulingan keria kurgulungo kwa ke kaskiwe kwa denga kainan duwe tare ila seye fia nama kien tabunje yi na kaya ngotang stes inyikie ila nama el denja ingilasi nama dombore rimben fia kwa nama zgut kawe ke la dora kwa denga dok nama kaya ngotang tembetes inyi yi dombore ake ingal alye dok na ilong almillom fiinge na aldinga kain alkwasis inyi alingang na kieng ayanga sungage al yei na kiinga mengal wonde dombore ngage kila alye mirsala nyet adem fia kila nama kage nama is dok koranga kainnes pulungitia kikila koranga otanga sungwa kainnes kiwiti aba kel donna yungkwa alang kurgulungo manendo ko karangko ba lo ninko au kerinin ka wonge dombore anto yangale nakel nakisi kegil a duale long na esil lom fiu kwang wulja a jango al ilonga na tala ini na den tala sungwa tenjige ke na bibalon si orre kwa idi ni bi orre urtutu ma bang a na urtudo ba ota kulisis balon marang gudle to lekaw na nyer nyer lakaw en kama ba duore yi jawi na kinde nga ki boutenin turan jaldi ba ala nyer nyer jaw bar nga baso itinka torsi ang yani rita ayo nemi idingi a duta mbalki galam tari wala haja yi aba nyer nyer jaw ba ala itin dule tan aba janas ei nama jabu nama ja nama sar man jumun kul sallai dai le nake nalang ja to dok ala njos ri yagi nama njwalang kirinje nga kinema yen kinema ka kwel kinema kwel ala ngido otanga sin nyer nyer kaw al gut kaw awuna gusiki sekaw na nyer nyer kaw na jurus kirnga ko lutine denga rakere ire abakel na musa nden tala sika gila musa al yasi lomfi ta elo na mirsal fiya asan domo nga fago ken alan sabba na alan ken ala si lord rang al yen jigenale kay ile tille al ye enalang enga na manyen nyanga dok alan epu en ken ayengale kagis pulungi a duo kenga naming itti bawa na sinye si deng ibrik bow na sinde ibrik bow de majrin kwe nang ke kilongye lobe lo abelo na yedulkiti ila kagis pulungiti otan kul alye fi yi yesis pulungiti ne kie kadnia ne kie kayngitia na fulungitis mingal itti kenga namang musa nyanga na el alantoy en namang alam musa jena wai yi ila duwa baske kayni ilalong al ilong ken otan al jiwini al tintu sunga kweli al tin sunga kweli e kinota tin kweli tala tin sunga kweli ire yelia no mo musa ngkrin runyungo musa yei ali ilong na lomfin ken sartanyet yesi kani al kwa shirie keria na rimmen pia a lomfi yesi ini rimmen zifia na ini longale na al el na bulona ken ala kay na kay na kila katamal nga honga kawe beril asal lomfi si asokangil na ma kelele na dieng yei balon si tulen dien nungi kawe na kay na surkwe sorkweli na yi na konas kawe al die lomfi musa jalbe na bulo na kwa kay na kila wuto kawe na makil mafia na mayele longa si jingyana na wenyi yi ila lole muza mingi le tile ben duo kenga alie ilong nas tala kenga na alang alan tala bau nang ke nang ile duo is kila kwasi spulingiti nesin kila kwasi spulingiti nesin kila kwasi spulingiti na dembara harunzi na masin spulingiti yi alang mutki nyalang ile tala kugu duo ile almi yeke kire kenga na keng ayenga tam yani we nga tam maleke na kiye nalang ke ne tikya na manyanga na Moses keng alasi robeta ra nyanga baske nga na keng ke yin lita lalye kalas in engana toyenga asang gena way yi Musa ila tahala na ma ila dosi ini alming itis iwi ila long keno ota ali illo na duo talan dorak den dorake ali illong ali illong al ilong alam urgulin kisi alang kania na naningi na ilalonga tin sunga kwel wala tung wala tin budde kwel barnga kin ota ilong alan jurgulo age kin nema eska pulungitia inges pulungitia die aljang dile ton dio jang dile tare le jang dile lobi lol jang rille kenas den tala donga jang ilong asam nungi jenel asan tole nungi jendel na sa nungi jenel dok asan jalong altin kurake asan ile duwe ile risi dok ges ka bungiti ingis bungiti duot asa kundul arang ile tala leke ale long asan ile tala si longa na alan dele kafia alan tare sunga fia wala alan sunga jegila ye ka kayngal ingi liana el na ile tare sunga kayngo sing dok itirik nin kurona mas kayngo kayinga nama gal kona kagil ay na kagil ye ay long al ilong atilona tala jang illa lo ngalan kwa kay neskereli wala lo mbara alan kwa kay neskereli nema do kelna kegil nema do kelna musa le kawngi e ye musa kafia al illonga na ila tilekenga ye illa lo al kwa si kwenyi wala ngwala ka al kekiren na si kekiren na mangis ka lompi kwa ndio yi orenyet le kasi ilo yi na mirsala ndie nga wulang ka duwe si ala welba kinan la kamin wala musa ngwala al bela ka intile al kwa wel in a ring processing, namaste yung nakayong.
1: Radio Samar, dientong kerkwangi. Au kibingang naskay titi na bundi naski ang arka nyetting kelkam kikin yurungan jari. Na au na kibingang kang ilawung na songang erikikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kelkam narug ilole au kinyasinas adem ba ka lole kaim botale namang kainyar gabale al keng ina al yey na dahin dara keng ine na au na kijing kang tinbitin lobilo au na esketbam tarasindi al yey na kikana kirsing tin bitin wal yene ki gana kirtin tobito alang gisket bam tarasindi alang kain kilmanga surkin.

0: Aso iki bora ina ki bora bata bela orre kwa na dwing toing kwa na dwing borung kwa bela nyete ndi bar nga dara dio ai bendeling mang ka kire bang area sangalang lo bilo al bay ngalang ka kire bang kiki eng jang kergel na kika eng jang kergel alang ka kire kan nyete ngi do ani minding yoleng ewel kaeng kwa nyete ndi al koyong ale keing na kaeng kwa kital dog de male keingi namaz wo beto utong kital keine nang kuseng age al kae na kere kel kam tetebe tetebe namang kaeng bar na kital dog daim borun togo ale ke nyete ndi ne wo jano na auna ka kire do bang ki sense na auna kaeng utong sorge kise inang alba daim boru kusenga kengi kinga si an apa jongo na jegel kinga si bas ka kiri nyenti abang auna ka kire kan na surtole ko ingina surtole bagika ela wong alang kusenga kela si toka kawe kisurungan jongi ina kisurungan bagija na aso kisame na ke bora ina ke bora bata ete ye ina kel dog dain dara alie na beleng belen seng den jalumin den dara alie na kisadan so kundul na ye ina stin osandi kungel na ye ina sabe na nusle kagiti inna nama dayen dara lobe lobe bar nga nyetin kilo barik nes kelbam taras indi ela wune ki ingwa dara dayen alba yey in tokbir alka inas kel kam ker nga lo ker doga nang kengi dok inang longa banakin na soko tabu kwale dok nama songa keng lobe lo alansi dayen borusi dari kuo sababi saban kwa nyetin alka in boru ngale namang dayen borun tole kwa kital kain nama nyetin kawinyo na kain kwa nga subar ngang erika na dayen donga awuna tokbir eng alang kido kirgi ngosi sur na ingkeng inna kwa kita al irikenge songa erene ki kuluna tarazge elan sa mameni namado ka sakaina akio botabung ereng na namado mening welange dain dilombo tane dain belen sen jalumin den daran dilombo ali ene kere dio samartari pi ene mae ene embeleng lo jor is o sabe tise sabe o sondik os o sondik is os tise namas doktu yawi lo jor is os sabe tise sabe o sondik os osandik is os tise inna na maye da indi lombo tre de samar ngal yenes ki ke tar ka wal ye na whatsapp dele tarifi nandogi al dele telegram tarifi nandogi al dele instagram se tar ka ukie nandogi ye asa facebook kain al meleng www.radiosamar.com al ye na dembera jabanan dorei asoge samen ki borena ki borapata bar nga kwa ki doldo kele na ka gule ewele harun harun da mara jendel man ka kire jan hasan yagub asoge samen na ki borai bara so wajmi ba kise au na sur dan sur ma inan ke woria e manam no konas jato dan boru kayte dan suru na skay nguto ini na so teska inal baki kay nga sur kingi ai na mainin dok al se kayna kioba alan dan belen sen den jawarin bela karamete na makuela lan pien kirtingo pie al kwa bar nga sis pien kawe wala duobi duo al pien api ai ailong yeden kelma illalong al riske soga tabukwale alampia inalan kile pien dora wale gade ilong alampia ai tagapia lang na digal tapapita adi tagapia ai soga tabukwale yesikas ogo bale duitia na mining ga yesa kenne dok akio walan ketse on ma ine dying barake sol na el nas kafo eten sogle alang gis dog un senga kisi ewar al yei alang kaina surunga mberenga kelkam alang kaina zyaya kain. Ayi bara jago kise na kimbar nga si donga jani ayi na ayi sikamungina ayi sikungina ayi kendri.
1: Aso ina kibora ina mura patay ni inas

0: nga ba gisi do nga songa anni algel ne silole janwa alang kaimbar nga si do nga kani wala gal kain ala si wala gal kain dire o report si ala nyetin do nga kani e do nga songa anni bar nga nyetin gwe lo belo albang kid al burubang na kid al dawla nga wala gal al burunga pa kpal bang do nga songa anni kel alang to daing radio samar lekersungo iding na alang dele utonga tulang keing asaki neski ke jirgunga keing na joingas keing na otanga kit keing alpa kawe na tulang ageba ilay ngung nama doge ato alang dele kel lekersungo na kibarkay na borapatay bara adamburgo donga sunga ni aisa janywa kibarkay
1: ke borai na ke borapatay bara dug na dara kwasi doa ina tarasiani jaynga jenge enan kikwe la sang se kundul na skaiti tin na badayo kay mbarnga kele na kagul enan bais long ina jadayng ebe ndayng ebe kagul na kay ina kan ina kikel na kago aso ke sam mbarnga ke borai na ke boropata na kise dog don karigel lompile ire sat ka una don karigel nan kola kom kise alangis ki ngasi kan tarya kitab kelami al kikwe la alanka aso go tabu gole al ye al dayin suru ye ina osa ku ibunge kise namado gal kirtin kan jirgo ken en kwe lobilo al kan sang kir alang kirgingo na kay mbarnga kital gal kay nalu na to dai suru ngun kunyi na ko adi gal yei na lompele kanna na ko adi se gal yei na ki an kureli kwa kital gal wole kanna kela kwa se kwa wolan a roman lo simole ja ke se ela un al dai sanin wai na al dai mborun sanin wai na al dai ngoren sanin wai na kwa kite gal gal ki an kurul dok na ma dok ko la kom na ko se ke giti lompe se sat ka o ke se songa dok alang au kela kwa se nas evero nas ki an kia dawaya a ela sa baso ke sa mbar ke borai barabos najal najago naski marngasi donga eri nan jegi na namadu gette alkuela lan kirtingo daimbelen den topic namayei alkuela lan pien kirtingo alkwa kusurunga sis pien kawe walgal barngasis pien kawe walgal se orre si pien kawe walgal kwa kines dok dongore kindilan ki pien an kyan koranga ai nama kagile impie induose azi pegel wala arislo elele pagwali kweli ai soko tabu kwale ai se agenti denja gi aina aina long na pien denji tin ai ai long kemuto kitalie liang indire nga kai eten nama kwela lang pien kirsingo ai na nama meni setin kuro a nas dain tom balan kwetir kelkam namas kayuna kayinga nama unse nga kital kayin kawar barnga banugi nas kayingo na kayinga kiborai na ki borobatai

0: so ke bora ina ke bora fata ya bar ngana bel na bago e dara dio ke sense bay na kalan kundul na surnga se enan ke email e jey makay yenge enan kalan kundul na surnga ke email bar ngana ken ma si mo eten sogle dogal kel na kago e dayam bara hasan harun si ke se do ne bara e lo wi lo al jey ndo mara na ke sense in se are ngana songa dom jaw e na so ga ju ibadin do reng na ding surung na kim bar ngangul lo na to ba jola san jey email ay yeng ay se komi wala ay se kungi wala ay kender kikin jenga asoke sama ngela sabak borai na ki borobotai nandok da baraka Abdunur Siddiq nangis doga so men ki borai na ki borobotai ki se kikin jenga dogal jundul ke rek na skaiti ti dain da radio ine nandok dain jal fakke Mustafa bara Mustafa asoke sama baraka borai na ki borobotai na jelna jago taras dine skin uto ke nyetting inan taras jawara yayina ikina se kelma simopi elawunaji injwa altorik elong aldel dinga akaimba uto akindok aina aini lungi wala ay kingi na majel na borongo songangis ke yankona rimenja irina eskele sito bungi nalanja kise kina nkwel oradun alam duwa biduo den juru stari inampi na alang inang urgul na alang inang kwel na asang inang long na alang sogotabu kwa leke nasdok inang long kinjuru wala nga yengene kinga sito bunduita kinjuru wala nga yengene kinga sito mol na yenge sogotabu kwa le na kinga sito mol na yengene sen boru tumol na yene jundia alang duwa kena riai na alang sirinke na alang lo bilo keng utong alfialan kirimpi na kiti ngapi e kisense aso kidang o report abajel na jogola na jel abajel na jogona jegel na wel alangiswa a ki almen ne viana torik abakarin jogil la min dem bidale aliena lompe kwasi tewa a namay yei al torik wa ilongal uto kengi e ki dang o resi lompe min era lole tewa almin den dawole kwasi tewa almin la wadam ne namang el namang sok al kenge a nas lompes en kwa al bonus del dile bawarin na soa ben e na bona lo bi lo le bon li amara ye na ma do kelene na nge ki ala ko el basan kergel ken ki al bo ko el mbalo to ko e na ma yanga na dien ton kurra e la kutume ngi dien ton al ye na en kerin buru al babel na la sale ye no bele to kirsin ngi yettinding e gel ide na ma barin ko ne dien ton kutuma lan ko el na tabu illa iri kelan sama alika wal wala lan jawel ka wal lompi na ma sin kwa dien bereng al korrongi e gel na ka ila nga ila baka bi nga sala ila nga ewa alam bonus surule bolingi e na soa beng ala sa e na kisu na duldian kwa surilese enan kulinge ide na baye na ke melega sia dempiana e na kela kwa zidien tongela e kari kari ogorgoro na e na kele na kawyi ni namas duobi do kedem bele jawla e la lole na ba jal na jogona jegle kidem bele asa jawla dok namaming illa ki kwa in arakuro alye porinde mbele bele na makiden kisense al bele kaming namayal memba bele ela dalle na buru ki ngana en kari buru al babel mubashiri re kidam bele na mayam ire na ke belela adigal awlejel dok ire kidik dok alye kin domo kwa nyettingal ke inna kele walgal ambial kwa kamya kidem bele kidam bele ki domo kwa kam kinal ke inna kele na magal long isa mongwese alye na kari isa mongwese den deringin den sogle awol do ma nin kin kwa ba kwa gena kwa kin se me ngasi kitia mara kida hin se me le ki sense awol insan wala awol yang kwe wal gal meram asa isa monko en den deri murmura kere murenga asan ko le alba ke ha ba dang aboke nga aliena o reporte nden aboke nga en keringi abobela na abobela keringi na yanga nas ke murmura boa na nyanga e na ide ya mose e bulonas den kwe itila ke namas ke murmura kere ini alden dole wala alden hadiye na manye alan ki borutore kwa ensikawe sawin ina ya mario maji sawin ina la mure mankai koron wala dori asan boru ina lankawe ina madogi ina ke la dora ela na ki ina lombal kani wala ina lombal ye sin daing ewali wal galal alman daing ewali wal galal ingiltara daing ewali wala kwa potanga daing ewelge wala al kendelinge ki nyette nga se jide kona ya ina lombal yen daing ewelge ki sense kingasi lompi al kenga kingasi ala tewa baming ele tinle tewa mara kingasi ayla tewa na dan surule tewaye kingasi na surulo kerle aiba marae lompi na kuroske kwase alan bonus kiyenes kwale loto nyu alan loto kol na tarikawa aso ke borai na ke borofotay bara e na jelna sinan tawar taras jawara kikwela sinan kalum kidok albayn kalum na dobi dual ba lompi tewa kidondo akamba wala dan sime duondo aiba mahma nangi kingasi kabule anangi ka jinga bule dok ina lomba ki alduoto donde en karinkan ki alan du bi do den tabu iriti asangen kalom ki almin war kan almin lompi wadam tetewa e aso ke borayna ke borafatay e ki gabala yeting bele se kello a etena ma kwela ndo gitim pien kirse wo al kwa barnga zis pien kawe na kwade or resis pien kawe na kwade lo bi lo pien kawe na unsi an sa kirse ba na ma kwela lan kagil ip kwa se kales duiti na digal long na unsi an jersing ai kwa se kales duiti etena ma yena kel na kwela lan mayram ban bosa zikin wo ene zimbele se ene karal tespia ai mayram mele te ki kwela lan uton adi kene indele alba dulding kwen den tasle na abang kwala manin dulding kwen den tasle kera se toka ka na ma kwela ki dan orre ka ngina dok dan orre kirsin wo baraki alka ngina dan orre kwade ke na uto an se ngasi akirsin aba kwade alke mo uto an kela se kaminga aldi lo age bali trim modge na kidik kelaling na masonga ngire dok orre sis min na so orre sis pi nga kelaling wal gal do sin dem barase alkege a alang unse an kendi entas na mas pi nga pi wal gal do dok hatta de nya an kwe si dok alan si unse an belen na mas dok pi nga pi hatta de en e as wal gal dem ba si alkeri na mas dok e pi nga belen na unse nga as belen ba na etena ma kola sa en kolom ine karal e pi de en ogo bakani nge adigel na den dabule ilongal a duo na jazz gela le so ko tabukwale den ogo ba ayin long na kiso ko tabukwale ayin ka alang unse a kidle ko a alang kinining akemba alang iske se ko jo jo ndo e ja ko mara mena simbele si e testasiya
1: e aso ina ke borai na bora patai e maram bain burgu dong aso ngani na mang kain kel jam ko wala gal kain ko irin jagi ko lobi lo albang kit alla dain buru bang na la burung dem pal bang dong aso ngani na kidal musatawre berel lal burung tari bau e ke barkai saming au nay mawlo jonde wala gal nay lombe jonde ne nas ayanga songwa ko na dai mboru ko ngi e na tu singkong iding na ye alang dai mboru kae na dai mboru ke na kikang nas kai muto nga tesko e na ma kwel alang fie ngirsingo e pie deng deng den dora haba iti wala gal deng e ade ba itrige na dutu sorong deng dulo dutu zoron dulo alduina gozale kulo kurtu deng den dulo bay tri kurtu kurra kurtu ba na abay kwalan kurra kurra kurto e suru ila gozing ila bas waitel na e bay tri kurtu na ma ide de be den nya na ma tabu tawrati ati long na gori kala wala gal koro ela na bungi e pelet bay kurti na ma vie deng e deng hat ba ila ila iding na ye tabung adui ba ba karim wenti na kwa aba kay nay kurgule bay sin kumal ding hadji al jang wala dal ay lole jang pie kwa se tabung asdui ba na ma ya deng ugu ba wala gal deng ri al undul yani ji abajal masalan na ri giti ya wala gal jenas dozi pie ja sare ding bele ila e as nyenti baba de lo ya nan kwa karngela yoro kle kwa na masin kama ila duo ya alpie dun wai ila duo de mbele de lo alai ba nama yai ugo ba nama yai liaji nama ijang na ki kwa lo to kambo ba nama jai na din sursi e lo nga jwe lo talan jumongal ngi kwa jisi sekel na ake ba ila ngungki nama kwe la to alan de inkristyon en nama doge bele puto jayi nyi alang si kiki e jayi nga kain na alang kiki e kain surumi akang na kain ziku udo akang nas kiki e taraskaw ki barkay ila ying pal ila ying de ngunga ila jingo na aso ina ki borai na borafatay donga iso nga ani
0: aso ki borai na ki borafatay ki segye ilole baye na yungkwa injwa pie dok alba ye alba lona dutu soron den dulo egel anna ailon dok karala doipta wala na ninkurto dok de nga de alba merenti e kin nama mitilege alangel na jongona jegele ki sense ki dan worre aba jongona jegele ki ya kain uto wa kitalan ki kanan ko min tor gola ki dan jelo mal ki kain na kalum e ki kwa ker ngan totalien kergel kan ina kanu eten sogle nama aba gel na jongona jegele ki annan dan belen di kain belen songwa ge e ina kwa kwa si pie ka we na kabe na kien na kien mo sasa ta apa ale ki ina kain na tarifi yani hawlil alam kwa bo bezat kwa patan kien masani ngale wala kien kale kayen bele nga songwa ge bajel no jogone jegila banjum mona kabena kien nas kien nas kien atare kawe namo kidi ka nguwa ela ungal kitare aska waba al ki ho kundi na do kabia na ki ela bele se namaga kayen ngugul inda ngugul na kaba kido dan bele la kien si lompi ne lang una ke nas tare ka nama kayen ngwa do glonga diale itingu to wadi ses ki aja kawe nama ela uyi na inang kurenga na nama sin kalumbar nga ki sensi pie ye kwa songa gene pinga kawe na makawu ne kawi abajal na jongona jigile na pie datu ine dombor nga dog iringe dombor nga nyet iringe min dombor nga ongal kenal ki ncc kea a nyet iringe adi illa dombarele nang jumo nes embeleng lompe na duo se albas be kisensial duo duo ti na piepi mara pie na ma duo kiri a alouba embele se kalpi au al arisongai laki mara ye sa songa apai anang ritiringi ni na pie ja e pie ela sa songa apai na ma kidi kai ngo na mas gal metel dikelem na na me pie aba elona unse en sabai na rike na kuse na gyola santara ya na kipi endorai alba jua na aba elona galki kuse en taraz ya endorai ba ala jua ba mara kase bas longe pie alba pie ya alba tok birwa pie na kona pie ke taraz alaiba pie na nyena kwa se kirinje wete songwa ere aba jelna jongo na jegila e daim borwa sa eten sokle do gal ye ines ayenga ni na kenke ke nga yenga munke nan kinen yongwa alke nga yenga wenga wege mara indika sa urkani tan imbana da ke yasa tandok e lakin nama do pia ge na ajundia ba alang tabung kwa tabung kya na bajle ka wol ki zenze din na nama ena uton ku sa yengen tadle tem na majer man ki ka balai majer man ye lore al eten sogle a pie ye na inang na dine pare wal galen na del di pare ka zekidik baselong ena da embaru dogal paro kidik al kai al pia uto adinga kika kike la lingal duoni piana na al gundul de na duoni orren kwejang al ba orren kwejang al jel na jul at king ala sesan unse jwa na mas erdi gim pieja na gi aso kwase erdi gim pieja u jina mas orrek erre kering ken kuro puto yang iding al jiona ela orre kering dioge den kuringin eridi kani wal gal ide orre kering ge den a denge taring lodig le tari di kani na ide jana din nunjam ine na mas nangal jonas king ala se dig au is inan jwa alba jel king ala sinama spieja na gol unsi as jamemba na unsi as jamemba na gut ital tolle adi lona jija ala jel nas king ala si unsi nga injawar e yoka al ilonga na white dinen tarata ki ala ina nenan ka kela ngas jamemba kela inama yenge kedikal agila na yenas kwasi e kwasi songa kringjavitia na illo le ji mare majara manye a kimpia nga e kise ye pia nga awula kei dikene nkerea na kwade nkamel pie kene nkerea pie pota na kwade kene nkamel pie dike e pie pokalangi ye ko nga mal pie diko e lagen kadwe zaba kawangi wal pie pokai pie pokangi pie vata ela una kal ka duin jalu min se alon balan ko ken se vata juru ta kala nyetin ri kinitia ke sen se mun se kala lu mun na su moyani aha na na me nal kin oge na mando ko la sankan wo ai pie pota ai ko anglai ela diglai aso kwasi aso duin arri tan kwasi utonga to lengale dorajawi wala ela digi aso kwasi illa duiti sirim duiza zatu wala na pio poka ay kwangi ela digla al kwasi e ke liza to al yena yei wala ke la do koro ngere e ya gonezwa
1: e ki barkai e mayram ben e donga songa ni e pie nga kin yen kasebe long ki digle al do ka ouge al ki incoming ani al dani ngira al pie patta ene pi na pie poka in nama yai pie fatta sinin kai awol kwa pie fatta in nama yai al duo ke na kedem barang rukawe namas beredik mere tingel namas in kwa imbere alena innan long liya ye ide kin kwa bas keringale abas keringale ide ngat bay trigi namas gal kumbal na pie dun an yal pie dingel pie fatta na jaw ide de ngara ba karul hadirin nang na pie fuka in innama kai innama ilay duo alduina longa kerngale otanga angul pal nes undul asa undul wala gal kwase inas belemba in sikasa hilla ela bay beleng in kal kudin jurus ela ne insel kai nen au marang liya al nyanga hilla ken kwa gelale kila kwase gal namasim beleng kal innama duo idi na nung daranga awle am albanung darangale daranga awle am ine insandik namasinkwa insandik namasinkwa aljona illa inanja na insandik namasinkwa ji ailona inanjaw ide namaye nama kakuriti nama piedu kuriti pio fuka ila namaye nakike dine am wala gal nakike dulding kwese am keke koranga lia awake kwasi nama denga ratoyo dinga abagal kele nagal kegile namagal nagal intarim induo aldu siliti liya albay sinangal dusliti kwadi ana magal kayal ida kiriwela wala gal aikawe kele gal labuz yengelingi amma piyo fataye gal ba ruwan kien korangage al kwa genne kien kien ruwa kawe ruwa kele gal al kila ge basa kwasi ana uto ma futo biye al huwa masalan ni dik el nas barase innan kwa ani yani yel innan innan ja ani yel innan innan ja hadirin nan gal ba kawina magal kol nan de kagilal deng araba keringel ide hadirin nan na lo kera kanya ba ilana na ma yai fiye fata
0: yang asom ke borai na ke bora fata ki se ina na wadok kase baslon dok din bere ke diga sa meni pie potalan ai kwangi eten sokle ba ni fiana ka duotan al yo na dem apalege eting tabudi kawe al gudin kwere gana tabudi kawe na ki gabale na al yo na ina ba metil buten ina ba kidan borungwa dan borunko ella kanse kwa kai na dan boruki en kan nan kai ndogola kai na iri ke ngene la taban kela kwa leke kela kela taringan kien kita guta kawe na kakawe na taringan makere na maduk a longa dinga kan ni lo apa apa di kan ni na makien kien arakutingan ri inkul inal bayendo ka yen nambal de kedo kedo tar ke taringan arage
1: marakiti
0: al kuringa yendo ela kidi ge sina ospie ko marakiti dok aule ide kela kwandio al kain dogala ge nama digi se adden kawa nas in angal ya kai al jonas king ala se dig au is ongal inan jwa mara ine king gen daran au sibo yen ko lan kena king ala se darren kawa mara gisi ine nama skulpiti ake balam nama sin kam al jo nas king ala se imbele dig inan jwa ine illole je albas jawla ni jio king alale dal king alas na masin jwa woji jalom sin king kwal kwela kelan lan king alase kawe wala kwela an kelan king alase karul maraji del king na mbirsongo albas jawla na jela king alan sin jwa yohanna a egel taban kela kwa alde ga wisan kan melan kelan na kayen la karul na kelan gi king ase ina na nangis angal na kelan gi king ase kawe e ala albungina balin albungina balin imbelesi alkien agelala ba tarasindi indik namaka yendinga nam ingeria imbele al pie potai dinga nam inan keria mara pie potai kedik namadok ay kaminga al duos ki bara korki na solinga skindelinga ba na surunga khasimen kawe na duobi duo makendere na duobi duo makendere mbarampal ide abagal Joel Asan Solenja na kullu dora ake vasan alang jona audoxis teria na lotoja na madiglo yo minding na masin yoji ay tarang ani alimbeleng egel ya al korompia din sabba egel na alimbeleng dingiri ariya sake ba egel songa muafi na ndo yang kwa baya wala ya dinga fiya baya indo se albas ina lanjwa den kremen of se ano pigen malulla e alba lulla en khalas iden men gwa khalas ka dog mushkila samba ide la bele se as mingi ndo en kwa ka dog mushkila samba nama jabuke nama ila digle ele do digle yo alba le do digle yo nama sin jo khay tarang ele do len kwa dog gel mushkila sa ke bakia zambaiti ele lo le abas ke la kwa ze gel na kele na sulen ki ele lo se nama la ekeria pio pota kai awal alji jona tela do sin jwal indo nan kwa ile do ina la kwa ina kwa baya na alje la sin do sin jwa al indo en kwa ina kwa mara ji ona sole nya na udorato le itli jwal ki sense ya na long kwa lompi kwel na na me nen kam insi al ai kriya indog al pie portai na porta na maka wi al kwa en kam portale porta yegal al bakhiri e jitting asake ba
1: asaba tulindi
0: ok abo sulinga di ok indigi sin me na kwa ke na pie e porta kriya mara dik namagal pienga dinga kengi na skuang kuinga kengi nam pienga dinga kengi na boru parili
1: pie poka
0: nam pienga dinga kengi na kwenga ma ki gabalai aba ela pie se yau egel ki sense jera ba boru yoro na namay ne pienga no songa kerenge na kidi gal a eten sokle do ba jel na jona jege la bara do ke bara al yena kin kilon ke mbota ele asa duwa de mbara se kire mbara di loading ke singal ke lans loading le kaitel na induo nama idiro pe na waraje ba inama dilom bot kello nama dilom botan yalba sin kwaji al jay ye nama lo ke borusa baker konaja na ela sabado ganke ba inding nama du impie dentas do bardu ki kan ke lom pe nendele na ilole ay long ki kin uto wase ai alan ka wona kan so ngase ai rajen ka alan uto akini na kemela uto akini ngal kwa nyoke ngolo me ngeles kwa siko yondula
1: ese
0: ai ai long gidin din rai ai long ilole
1: kasiba se long dying orale ingis long yani pie alan akebo iding na pie al kawe wala gal al kaw masalan kingasi as dom balang alang alang alang kiking to bunko ni alba dia jawa barung den u alya na baru derga kerie na wayga kerie na kana ka den u baye na kula ki ane ki pie en iding na duoning ke na bele ine bowu na sella kereti bele ilasa kereti wala bele ida ba kesense alanga alangis kingazi utonga taraspia zina alla al piele piele piele pie pie patale pie patta alle na den u baki sa asetok ille ngindele wala gal ki asetok ani kawe na pie fuka in na mayai na kurra indeling alba kurra indeling de njagin asa agenti na maski ka agenti ki kwang kuinga aliena kwa kida metelin kama ani yelan duon kuy fukaja duon kuy fukaja ila nana mai na ki pie ndoro undul pie na maye ya al duodu ina to masalan to nin je na ine belefia na masar hella je na belefia na jato hella je na belefia aliena in kwa al duo nung daranga awli am nung daranga awkilale albaye kila kuda sena amenas uro kidigle yeyenas ko asin kama ani yal ku as kuto akini njami aizan ojeti wala galal ko en kama abo fon jam albo fon jam abo taw jam albo taw jam wala galo fon jam albo fon jam abo bora jam albo bora jam namakai pun asaki bora juro ine ko adinga si yeyenas anivi nas wayngale keriti na ko adinga si yeyenas ojale keriti aliena ko en kama anisi pun samimenvia namodok pian ken koran abu yengen nan in pie fuka den doraba ye alkin gamin anelan du al anelan duon koy fuka fa atainga alye na duina belenga bonu silla kereti na al belenga bonu silla kereti kidigle kasina mas lonki sense kwa kidal pian kininin kawe al tulla ga ba alan awu ne kien kelmanga wayngal na kelmanga lom fizi ganya na udon kit ka walan kekes udon taratin borum na alang iti na ke surunga si surungan joingi na alang sursi joingi songa ko ni na jainga ke indentas de
0: aina ke se kando long elole ye dombare ngada to kan iringe bele pienzi
1: bad ba iringe
0: alang duo pie ajoba aba elona duo ki mbar ngi dam bele de kene jersin wolga ki dimba la bana bele ba beles ba na birsing aba jona jegila inkwela sama ni bela jola ngi wado kasang duo njo mainu alande ngara jaran imbele se kala menga isere wala
1: se sele wala sewa
0: ilole namado gena kwade tin taban tagin yalla bal akartiya ba kwade namagal pianga se asa pina maskela no akela impiga rasa kwa kelleli yel bas kwa kelleli ere namasgal nyiti
1: namakel masimo
0: namasgal nyiti wala galas lomba lombin den sabba egelal korongi na esonga ripie ye den tari duong bakie den tabuta den tari ndabu ba erbeti ba erbedi en pianga sequel na erbekela erbeten ke ankorage abay ngwalan dombere le kaungi masalan ina konna kagil ida abadombere yohanna lekio dombere yohanna lekio al den esha den esa tamana den aya wenga ongwana ongali abajena salolozi gudja abajena jumo piece ana kese bele ko sei na bele tarasaiba elele adidog ide tani aniligio adi morgos legio al morgos ide denga sa sabele na denga ya wenga au legio na ella wenga au ne is legio kise ba nyumo ke mbere na songa ko seke adi lona gal illa gurani den sabajio nandogi na ngwa lombi kwase al pie kwase al basfer wal gal ki ko ambele gal lara to like al kisi na lempia al kwa kisi na lempia al pie kawe illole na ma pie ki asakalom a kesense ye tabun yo anangel na pie tirja na illong asan na jajela ba choya marakidik dok ba kwasi tabun as duiti ba wal gal abadok ja na illona erdikia na in longalang dele na jajela no al to lei hal illalong alanja nesela eritolle sa game pian mas tieng ina lan sirin jen kire pien wala illong alanja ide era se ab dingele re hagen nya na majunde ina lan na magalle jawo na balance re jawi
1: ina ye aba illong na ji jwele lan a piece ja na pie idi ja lan skese jiziki muto ta spia kasiki dik lebe se long alanja na ma de aba ja na ma dingeri hagen ya na majunde Inga du sabangere na am marankwan sabangere as alomba iding na kwa nyet alke inki sense yeng baki piengiri king na dombore nga se tare stak nga nas kawe maranki se aba elong na kise sense dombore nga se tare kawe se dombore kaluena dombore ay beleng na ay belemba ba elong pi alanga kebo
0: tolei
1: piezi alanga kawe ba iding ne pi ke sense tabunga zoi ba nangai ya ne tabunga es nyenti ba badelo dilo inanjo na yei dok kisense al ilong ni jwe lalam pieja ji ilong asan kise daranga nui jena na jagil din pie ilal jau ilalong alang kila darang kwa isang inang alimbele delo alay ba wala kalimbele al delo wala uwa isang ngil ba innama dok tengedegi kisense alam dok dele ilay ing futo jaring na kidikle dok dombore nga in angle pie to le alaiba iding na na pie al jaina jawdo ka ba long na jana do long ay saki ay sa tabun kereti na le ba sineng ina sa ji wi pie si na bas ji wi ba sa routine indelen wala gal ayyo kit ba sa long alamba jaw maranga ba ayyo kit jaw do to leba
0: maragel kin si kalomie tor ki sense yani ina kidan worren den su kurina pie sa ba ki pie askal ni ba
1: la ki pie askal ni
0: do bi do men kya min kai wo ale min karin ren alkena dobi dopi as lungi ba wala pian akame ba ba unsi an kela se kawen bin no ba lompi bera nan no gena ke lompi ina ka tarasindin mara ina pian na man daim burdu yon man nan kari aba jona lazin ga daim burum ni pian pian di okari al buru wa ker nga kele zato na daim buru kari ne skin si pian kawen ki kim pian kela se seke ya kise te mire basin ju daim buru sa lo sa kunwe buwe ina ai ela una ki menen dem buru el pias ka ba ya bena kay ngalan kay dantas le nyettim banken sen kay mara buru wa ki ngese na makena no kumena ki sason taras kan non kumena kay ngutu wa nyetting sason taras gena en kiem buru le as kay bena lan ine na mayna skill ma ki lul na mena ki ngwa ka ni ngu inan kalnga
1: asam ki ngwa
0: se ki alan bas pieka alan kay pian ke la si sekel egel alan so ta bu kwale a na dol mini fenan vi gidem pies se je ya inan gibe se ker julo bay lol yesina iren ja bay din te bu ngi na maden ker iren ja aba jel na jona jigira ten so le zina taringa al member wa ker ngale ke le na dam baru kare na kwasi na bas pian ka we pian adin asa ka we din adin lona ke dombore ngan dorai adin lona ke koran ker ngai adin lona ke kai ki gal nangi long na ki lompin sabba gal na dag ni dagar gar kere li na duwa bayil neski lompin den bele di kwa ne piegis ki piegis nye neski pieti mempia indokas ka memba ay na dombaren diyo ay lore ilo ajija mingilang tabo wale ba sekel nama deng ila deng unseng ri itiri gal kwa nama den pie ila ila songa nye ki nama sekel kalas nama ki kala korako kasi kituk bayis long dokas da dayan boru koje ele dingal bak jelang an ki jela kenal kelene spianga ki kawe aliya nga kay badi lo ki ganda maka ngena en sikari kulo al baki en sikari kulo ye na maka ngena ki en sikari ngireng agi ban kawe kase bes londa burus do ga setin ko je so ale do bake burun an ki mpianga ge wal gal taringan ki mpianga al ki kelna sekeya wala ay londi ray lo
1: ke digle kase ro bes longi ingo ayenin ka ki ki sense alang ki ngwan ki mpianga le kuro wala gal alang dang orese ki sense kundine yeng pie akawe aininka illole
0: de aso kibrai na kibra fata ki sense kana illole namas kudu injuru namas ay erengel kana masin erengel aribi ariyala ke meningal ki kan sorwa se kai ay dobi do albaje na dan orren ko alayang mandi madin sur se yei din sur se alan se yei aljijang na dog duldin ko yang na lombi inte wana dobi do lobi lo alke duldin ko ela lo ker ke adikiren jaloming ay long adikiren ka ailong alandin tamugina jaba mending insaniyan sabo wala duwan sabo wala jalomin sabo al insan janay lompetewa kila duwa din sur selam batte senja arajiki alba rabang idile ireba maraji aba illona dingire enga ille aba ki koran kerngai aba illona ki gutina enga aba illona ki miningana enga aba illona ki erikerna enga kila ba kage kila ba kidgia deldin dio kila liye peake ja maraji wan sababa lompete wala mba mainin kain sur wansin seke kinesi lompe ele tewa duota doga la kibal duwa barangiri aba illona ele duwa digi se alkase ele al duwe ngorren kwa leba adi illona tari adi duwa potay aba illona se kungi iskenga Evan se yel itrik duingiri asa ka kinuit tok jala avas kormi okena e ba en wa indual trek duingiri ala ka sik kormi uyala avas ko iskena dok inalang lakim maraba jelna jona jegila inam battes singinam bato birka na ayi pore ka ba na nama inkwelan ki menin kan sorwa se sekai alan kwa se se akel ba ibel alba kan sorwa se sekeya lianam orre se sekai alba orre se sekai lianam dombare gale kosi ne dombare se dubai na dulding kwe remembia lompi belanga ginas ela ki doma kwa na dulding kwe na remembia na ba jel na jona jegila dulding kwe illa namas gal kedik aisekai lo adyang insi kaying admitil hole kwasa kure namasin kure do bi do deldin dio al dora kurel ba alba lompi do bi do nas koke na lompi tewa na dulding kwe do ala dora o kurel ba alba deling lompi mara dulding kwe
1: ba dora kurete
0: dora dok alba kurete an na ngalon ki tirikuta dinga nama ko la lain kai do kwa al dok dombora sirim men kai na ella ki ngase gale lompi be singima yani koron al dulding kwe ye koron ala be yal ba wori gi
1: alba
0: na dulding kwe alba koron pi nama ko la lang ela lo se do se ini tarfe ke lompi sa bola lang ye si insie kayye dembere italba ye kwa alba ye delling na wori gi alba ye tobir ina la lomba lang en kwal ini dual dombora remen pia allo de kena korrompia wala allo de kena pia dinga kayin nang yang ange ba inalang wala dinga kayne duale hasab sin dembelen sabaning rimempi ala hasab al kide dembelen rimempi ne kembela kede dinin kay nan dok de lo age ba yena maskela se yagargi ela lo na maro gena en karoti dok nyetting inalang inala joba 100% al nyetting age maraye alba lompi na sense yena worigi delin so ngire na ina na men kwelan kiro kan so sense kay ti alkul dia kan kwa kan na long petewa kisan kinga se dogal bente wana dobi do alke kinga se eto dog na kisan aisa pe mara aba ilon na deldi ngutu akenge aba deldi ngutu akenge na kaina wori ni dale kinal baki kan kain sorwa se na kisan ka elon na lompe kinga se zulmen ai pe aba lompe duo se zulmen ape ba kwa se baske ngutu atse pe mara lia na mazin belen gise ala tala ani lia dingi joron tala ani nangi surule tala ani lia king kita sa jarriti nas jarri jal bas jarri kana mes kuro anyi kital ni fiana tole age nas jarriti maraba jittinga ke lalba erbetin tabage mara erbeze ka dum mentore gal baj ani ken jittinga kital fi ka do bi do sal baj ani do se deng resa ari ba mara jato na mas kayti illa utal ke kalas na makay sila dimbil ina langa in kana na mas in erngel ki sense e lole maininga lan ki kan soro wasi se kai alka ete orre du wana ka ete por du an alba ina lona ele duo bi duo aisa ka ji kulin juru wala kudin nuyu wala kudin kilma ilongiti o induo batal sa soro iri induo ji se ba rito birke aba sa soro iri nya dok din je satle wala din surle ay jala ba bato birbang maraba ilon na jala baki jurun den tari jay na jala ilore del na magin kwel alan ki sa sur ma se kay kido wal ban kan do duo bi duo na da ngoro do gol bel na orbe orre mara na ma de njegi ki dayle alan ki joro nga tare ka kay allo nga dan kwa kimitil ngamya de lompi ayla ye jisi pia joro do gilang ye ini wala fikira nga do gilang jarri nga yelang ini era na ma do gena den se ji asan jarri era wuna lompi di njuru se do bac ina sen jarri ki gin jarri ki ta jarri ke na ma unse nga gidinga a no undula na na bela na ma kwel ki ete alka orre por gol ga gidan orre alkay alan pikiran wol ke gabalay wol ga pienga ko ankela alki tore kele na kel kami na nyen se kari kuliti na kien sin uto akela kien tara kela ezen gawo alan nyen kien surunga se ausen kawe kido na mas ko wanan dogi yen se ausen kaw na mes na kamme ete le perdel se alan ko ndiki dan orre ko an perdel kela dosi kari kuliti na do den sur ausen mi jaw nan kido den garin kilo nan ye ausen kaw na kinga se kinga ausen bia duwa ke bala ausen ki auna kan yana mara kan sorwa se ausen ka kika adiki gutin dorai adiki utonga tolla tolla gidin dorai kitalangi kinga zi deldile tumol ye jatonga labas lompilong mara kitalangi kinga zi deldile tumol e al inal delding asi kayna kalu ki kungi ko ambaruma ay longa na ko anjenga ay kein na en kwa ire ay kenge na ko anore ay longa ki na makwel alan kan sorwa se kay menina karin kinga na alan kwa se ausia ko ban kan sorwa ausen ka marang e rital ke se kinga si talangi alan kika nas kome alan kido kay ki sense nas jere in kay nal ba borundi or ga deldin di ko kay niki en ka ben ere kenge
1: ki baraka
0: e ina na madu mbira ina lang
1: e kasi ba se long e trikal gi karin yawi e men kay ngong an dientin le ni al dombore nga abungul bo la gal ni al otanga kernga eleba kain wonga tori dik ke kanse eri kain na inkereli ngi dali wala na inkere dali dali ila namaye alqasi domborele inkeria ganun wala gal al dombore isa monko ele inkeria namus ki kwasi wala gal orre kwasi ki dali ninkel alye ina duo biduo apa bele kwa yani basetiel duo akeba sembelen dim bele alpie wala dim bele indelo aiba hatta annangin annangin lonna eridike e bako utonase na dain sur hillenkaw kaingu on denti le zaman kaingu on alkay dien sur koras kaimba nansi tulling kain nansi rooming kain nansi jain kain sur nansi ngi on wodan sur kuldingeli na denti le albayena dombore nga bungul nagal kwa kitson ki jereng kwa dinga jereng ki pies kerenge dinga ki gena uto ki njuru an kala ka ya lienge na lombi akwelba ne lombi mi war do sin kwa duobi do na pp duin kwe asaiba ye alla erbeting den doratio na erbede gal na me na lombi akwelba na ye Zena wo adaming den tinle wo adaming den tinle wo adam si lompe kan dog baji na singwaji al jore hella jong ne naske ki muto kan taras ja marang ri aisa kai ngwa ala nga jaba inzi ala jaba ide yena mayi nama lombing den dorasi jaba nama yena erbedin den dorasi tio nama yena kuro albe yena kuro kingdom barang aduk dinga alkeing na guruluk yang kwa dinga alkeing na rimmen kawe ba ki koranga keringa rimmen kawe kiki yang juru ang aliena diyo keing pienga kwang nang otanga tulia angkeing na kasi nama si longki sense alang utka na daing se jayile kawangi alkiki se porakang na alkiki se utonga pie as kalomba risi al kaw ki sense ba longalan kulki kelmang kiinka na joyin dain to ila torik di angalan kay ngu ka innon surnga ko eli ki dog ba se longalan ila le kawngi marang abay lon na ready ke na itti wala gal na stalangi na magal dombore ngale kurgulo nas gal kani iding na kay mbelanga kenal kayin ken kul dombore ngale nyari nge wala gal dombore ngale tumiye na dombore ngale kayin Zaina de long na dombore is a monk and then dombore zukurgulo ya ne otan songa ki porim bele ke ingne kit ke ingne kul foran ki ngutonga ke ingne ke ingne ati long na dombore na kuran si kurgulo na dokumon na doka porin ke otan ke ingne de dio. Ki ine askalomba kai lagena kwa kabe wala ki gang na kwa ankawa. Kasi ki dik lebe si long al kai ingena kwa kabe iding na ki kise seje isi kanga. Lompi siro zikiwi lompi ndeng seje minsi warkanga na lompi zata yungwa wala pie ala kuelwa wala wai ala kuelwa wala keming ala kuelwa wala gal utonga jitinga kela ala kuelwa ki namadayin diri ele alkanga kisense wala pie askalomba wala keming askalomba wala wai duong ki korong askalomba indama yai al lompi ye kuel na kitik le kasiwa si lompi kisense alba kikang lompi ndogola bas duo kera la keba iding na ki kisense piece askalomba marankin kwa dinga alkein utonga sinyesti ki pie kai na ring ere abako elam pia pia pia ba ala el na gisi tri kel malulo fa a yesi kel mastinel ba ilay ngu na maye ki kwel kisense alang alang dora dain dora kai ngu ang ila le ka ngi na kain sunga se se kai na kurgulo ki torik de ka kwa kang na atong den ti le ka kwa kang alkel neski pie kwa nkuru na alkel na do kain jurunga tari apie ba na do bas kwa le kalgin iding na yasa abas dole jalgun wala abas dole jalgun wala duo aba el aba ye tabunga kera waji den tabunga njarin ba bang den kerin jarin marang iding ki duo si se angkai ba ki bang kain surunga se se kai albaye na ki kang fora kola serra kisen se na ma daing daing iyang den dalile kongwi wala gal daing belele alie na se jeng nga kain asa pie a kain ba nanzi joing nga kain nanzi kemi nga kain ba nanzi otang kini nga kain ba e na soy na ki bora imba duing jirin ka isa ka erin ane suwa na ki bar kai
0: asoy ki bora ki se ene sinan jawara tarasindi na ki ba ko lan unse a inkirsin etenso gle yani topic ende kam se kidik dogba ko lan ingwa ki zaman alda yin buru kan ana jela songa akeleba ki kan uto songa nin taraska no songa sinteska maral mini fena jela dio kariye nes ki ngasi pian kele na ka uto adi ans kele na na kital kida mbere yani ki aska ba inalang ki sense ki kan uto ba songa gena fingen kari pingen na barjilingi na uto songa de ke na galyen kele da yin buru dio nas karie nas da yin rin karie alki inalang kalum na alki inalang kan kela sikina ndok akwel ba alanse in kai a ille baki kawngena kis kerrengo wal gal kai mu tora tore gal kenyense al kutul ele wuna a inke tore kwase alang kuritia dobi dosi nin keken watan kuritia na kuri ina kya ba alang kwa wata alang dosi do wata ele bonde wala tom bonde na ina na buri kwase tore abaji ona jagila kwa toran ken turba kila toren kila in kurtul na roangela na na lombal in kurtul munna sangin dosi alwa ina lang kurie na makya wata nyetting adi dombore nga sake adi daba sake adi samita sake adi karas ke nyetting adi domborga sake kital dain simer risinga nyetting ki kelelin nama ye na enalon kure nama dombara dia kenen kare matin nas kona matin ke na ela dain ina matin kari za na illo le matin ela wala ki solong re me ba wala ki ka enga ba ki ga balai abajal na jongona jegila ela ing azdi kwan ki sense nama yen kain kira al kain kain na kina ma inkwel so gotabu kwale ela wuna eten so gla badu gel nakin aba inkwalan kel na simen asi kurgo kurgulo al kwa kele na rimen kawe kin da mborun kin na kanaka kela so nga ngira bakin kwali yin kijel kele na rimen kawe ki basin kalo kin yin ala gebo mara kikain al kele le so wadio gen an kele le so wadoge ela wuna kida kikain asa riginga minsi illa kikain kida yin jewan ayla kin asi wotewa kain minsi illa ringa na nama inkwel be inno alan kisurunga se se kain sorunga se bagika lobe lo alkay marnga na kwa kitabu kurgul na juro ye songa ngira menin domboreba inkola san duodi njuro tareya alanto diu duodi njuro injurgulo egel kisense kadoyin orre naka na almin ke gamin tori gan tori na aina ailungi na aina ailumi roya deke abalo nak dogjidin ala ki lompin ka kirei na elong na jenes iting lompe sisteri ya wala dia na sad jaw na ki lu jumel naka ye lompe ba sin kense an kele nyet ela min kering ring al tori gi jaga na jelni wala gala lu ding ore ke nga na lungi ela una kale na gila nan kense me age ten soklal kwa kenes tare ka edwal kense me age kense me ba long al dang ring inening i dang orang ini neng, ia wuna kita dang orang kurai. Dieng ker mingkar razjaola.
1: Kurai.
0: Marakua alkele, ina lombal mende beda elake. Ba ini nusle alienda kini alienda jalan dah berukir nak kagul. Nama intas lekau alba alienda berukir ini. Ini nama kikian surungan arakergi. Dan si mesam kikian surungan arakergi. Nama sin kergi ina alienda kuadi ge. Ina karena eridigle seria ge. Maraki evela lienga keleba. Kita si memang wari. Illo ina nama do jurgolo kuel nama ka kuel marambay nama en kuel alanki manin na eten sogle alba ton token dola kan na ore token dola kan na ya token dola kan alanki ka ngone soruma si bagika adika en dara ki lena sky titi alan duo bar duo si duo mbaram bele a weiba aba duo de mbere elna skwana illo ale tin ki jurun sabay na ki gutin sabay jido bakere pet peten jan maski gutin sabba ki simona ki lulla erangel al doray abagal inalan ayba na longal gulda hoy na jola lan ja wal garan bara se ho jadi lan ja azan ki din bara ko seben enan ba longal mara jundi ela wuna te ki soge la ba alan ki kaina sur ko sekan ete soge la pago alan ki ka wuna sur ko yin naran sur bagika a elen alan si ela ala utu kafo al dayin su tu ke san sogle na so ke boraina ke borapata meramen dog na jelne sunje ganen jwa aina nama dog setting kuro na ko nas dayin to malkel kam namas kayngo na kayinga so ke boraina ke borapata na mambar nga nyet tingal bel na bago da radio tardi en gore akienge dog aribi ari dog al ke bais remember na sa de bay nal bakingwa tore galan sok pago alan control le kibian kayilla lotal control ke tarfi alan si kayngutoa ini le sonte escala sa kidele kay namay gori bari ke alba kaw alba tinki sabur kaw alan si kayng alan to les kurgo asan nyoke kurgo ba ari ete nyoke kurgo sare namal ngalo mara kingwel alan dirroko eritalbi boyel aisan kaso gotabu kwale alang awunus kini diro kurgo na alang diro diro kilinga zan tole kurgo alang soko tabu kwale are lo na kise tawra kuro alang ba inarang kakire kire njalom na biki njala albi bundul azan kalom alang bi kakire ba na kiro kakire ka nyate ndi na alang dayang orre kakire alang dayang orre tawunje utwa kital ka inas yesi talahage elan sa basoko sa minna doge inal ba dayang bara waring kela remme nja kela remme mpya kela baru wanki angkona si nyate ndi kise nse embele ki guti ni embele ki juru nke ngurange kwela lan ko nyetin oto ngasi nan kurgole e alan kido ka kain soro arra in karantara sindin kikin kanga eten sokla ba jalna jona jigla ba doni fena ki ko man ha gira jaw wala ko ko nguta jaw albaje en ko nguta jaw bas kwasi jiwiti albaje en gu ko nguta ndiol ko nguta jaw bas kwasi jiwiti na

0: Nakin nakin keng kwa ki empare za kin nakin keng na ai kiru no kwa ningu zi na ai pugo leanga na ai boru leanga na ai taura leanga na ai lolong leanga ba si nyet tin jim ne sin kwa ini nda ngore kwa le ya na sin kwa potan ke boru jim mara abajel ete na sin joji ha na da boru ye a egelal kain kain pugo ma de keng ai pu al pugo bo min ke la keng ki pugo ki konyo pugo ke la keng na na limon keng na ila a illa pugo keng illa irbin keng na keng keng ai ke la pugo ken kara la dinga ai luni wala ka enga wala ka enga ba wala tor gal do dem boru der kenga ali ngering ali samin inden der na na ali samin inden der kenga na enga na beto na al dog a der kenga na na ka or da ngor de kiso ran kiru na sela den der sagar gare agenge na na na kin na kin na sa songe abajel da embara ela se al nyanga na ko potan ke la si inela i abajel na kain kin jingo kin le to dog akeba ase lomba kin dio to dog illo na makai na ma inkwel ai alan kurgulo na yen kay yi kelen tarang alan kurgulo mending alan kurgulo na skain sur nga sama to le kalom na asan da emburun ken kara la ki ken puguan ki ken medidan ki ken lorongan ki ken kurwan kergel na ki ken wata ken kital dio ken ki wata salan kital dio ken alan yen si kurgulo na si yesi to le kalom na lia namas gal kwa kernan le kausi ni namas do kwa kernan sama kalom na ki anguto kital turun du ken kin gal banglia e dentari amani fena buru bacela na kwa kikela watan kela kikela kungi korola ngal du lokar le kela digal banglia ingi somaire e jago
1: ki sense dimbele e maye na nyetti ngin nanjwa kasebe se long barnga ke nyetal be ngaskel bam na ko ngaire begiti e duo abani fena skuro ke sime dying si bar rimem fya ke sense asang kalong asang porya kenal kundire kari rendo kasang kelngi dieren simme ka kenga na kas ingi dai mboru sike sense ni alieng akaimba na enama roksonga tole na ndoksonga domi iding na skwa nyet kiwitia simme nga borung si asang kwa kelngi kaina enga na kaina enga ba na duong seng jei ba longaran ke juru ina na lombalan ji duosi iri jaruti na din sursi do marangi abaji janki sense jibadin sursi dok injainal el do jaruti adang duosi ina jamen ba induo al duo fatai walal induo fukai walal induo taringa dungoi na induo ji al duo diko jang iding naki e kain kain aningale walagal kain kain mutama dale walagal kain jonga kille al kain yena skinga si juruwa kalul ki sense na kain kani siro kundia nas ani akulentia ulunga alang yeng dok pukaki marang ila kasi sa domai si pafeketing kweng iding na ji din sursi na jaurel na ila lombal la duosi na jaurel din sursi na jaurel nandok lompi si na jaurel jisi lompi na innam pia ki din kikin jalong walang nyet na ikonga ini nangi kungi ini nangi darmadiko ayla fia dok ye na fia na lombal duo kere na fia marang kain kani siro songwa si na mingalang kila ulunga askulinti aba alang akane aba ni yeng kwasis kwa kieng tongale kuritia na kwan tongale kuritia in ali long al kienja long alas jayngo kienja long alas jayngo nando tiki grishenes jayngo nero lombal hoi alang ye fukaeng ila tuleba kisense kain kani nyet kabinga si songwa au singaw nangis songwa aming alang surunga si as bengelba au na in bang ay labinga si lompe tewa dikwa na alang kien surunga si sebel na barangado ke king al kendo kisense kwa kitali long na kwa gawata kawe long alandok utonga si kurgule na skundila kit ali long na long isen kiazi tawunja na long na kiazi isen tawunja na uwan se angis angil kibar kai na kibar fatai
0: para kise se kana mina min kwa taban borwa al kenki en kusurwa uto aba yenkawe dinga ba yenkawe kien surwa na lombal kwa kundula kien borwa nes kawe kete ali duo en na sen kwa al bi al din si me ina na ina ngi na spie ina lampi din si me gelba ina na ina ngi ji era lole na ma enjoa kise kana ma kera guta abo la guta ba in duon dem be ina al sei kana juro na saren ki juro ina sei etel ka ni fena ete ka ordo duona ka por duona ete quanto en to en to ibaka an adis kai wa ka duin suru le al a ka al ke ko ambele na sen wa kal gable ya gable 10 million sene a do insurule nakal ina ali gable 10 million sene yani mushkil ali lole ayu ane akeba mungkin doin surin den tarikh kanang ka abirnga naming ay sa ming warin wa nang ela tinle ana alming buru yal bablen den tilena ana doin simesi alu wala rimnga ya imal mingi wadam sikabe kisense ya imal mongko sikarin abo belas ke murmura kerenas nas kule ye mungkin nas ka doin simesi mingi la salel.

na lomba lintare ngan denti nel urgeni da mboru kebe walgal ko patan urgeni da mboru urgeni kere na inkam minga egel kiden se me dogal ine kera na makai na mano pinga kera genes kare alan duo bi duo den sursi empale al yeso yeso yeso atoi minkiji a na makale deldin diol mama nge so atoi minkiji kelen sin na makis sense inkwel a ki alan awuna na ska njoro atare ka kese alan duo to do kempia a el balandangiri e warki adi duo potai adi tare ba adi kiri kel badang orrekan ki kwakan na kel badang orrekan ki dog bas kanu menal ba duo bi duo long enarang nawa mara inkwelan ki surunga bagika na surunga si kabung e alang janga kitka ki sense alang janga gena ka kirakin ira e pakat de karai ba ne ki dale ba inkwalan ken enarang mara na madu kidi inkwel asan dara nui kinel adi ilona bi perdel baba na boyelan tabumbo kido e aisa bingazi pira pi pira ki kandora alkwelangi bigasi kerim boto pia na ila usi ababa albike mbawa alngi ila una saki ngasi dai mborusi bizar na dai ngorde si utonga al kerin jabe so ngi rek ba kere nge na dinga na madok dai ngoren dola gena dai to en dola ge ki sen sen na kawngi neski ang ala si wolga dai mborusi na dai ngore si bot arandu ki lul na makien sur ngang ki ruwa ka gile kedik na maye do ki se alpingi neski ngasi dai mborudi o ko ja inan so pia na ina kedik e baraka na bele rimmen pia aisa jawli porale aisa porale ridi jawli inan dimmen pake kitari ngande mbere dogye inan na mara dembere den kamile den ara akuruba aisa jamin bara ay to lege belen den kamil nyet gisrim menja alan den ara arang den italke namais gal ago jisi doktora sin ki bora pata bar bara rim menja bara musa Abdurrahman arim menja inan ay de belen den kamil sin nyet ngrim menja tarasindi aina de ngara inang aran tarasing alangi inang awi italke ela wona kida ndara baraba idinke duobi do de italke si jeng na itata din kilma yana din juro les jeng egal alamba jua kigal italba ke sur kwa nyeting namaskanyu naskanyi namas ela ela ka go din kilma ngira alji jueli e alan de ngara inalang kuro kwa nyeting elan sabaso ko ska minki borai na ki borobata barnga e ye ina keina ki muto ankersing ye na pianga na kiasa dok numa kwa kelena dok pianga ve dem borudi pia na mayene kiasa do kose ale nyenge na mandai ndio do golgal dango radio kwa dis do pia kwa kawe nesin ki ngasi pia kawe alken ri tokka saran tari tokkan na mara kawe nesin ki ngasi pia kawe ye na mazin ki ken kelma ota ker na ker ngeli golgal juro ker ngasin a lo ker sin tari kawe na mazin ki ngasi pia kawe terme na dan boru ko jele nan pago mara inin sabaki ki kakire daukan yelen sabaku sias kan bakia na duo duo to kwa u islage kain taran ki talbas kwa ki kayin barnga kelan ko walda surun kuzin orgalal da mborun kuzin ela tariban jena pago lot al ki kayin barnga dengin kasa duwa ke balan bara sis bot arando kello annan duwa tok bir seyti da mborusi inala mbasin woinga ki lompin kuro na ki wonkuro a inna nama ye na kayin belage na ketin barnga ki sen seran awnus ki surun to liki duwa ke se iri ala ka bana ki dog ba iri kan inala duwa ba jinjelu a in duwa sa zon iri ille abai kelim jara na ilim gido banja namadu jagolo ele lele e aso ke borai hay ke gabalay bar ngete chwa a ke gabalay baso ke se ayina nama setin kuro nas dan tomlen gwe dikel kam e namas gal kayo na kayinga na dokayin unsi ake se kawar aliye se je ngalan awna kayin surunga se se kay na kidok alan kayin surunga se en kai albakan tusing marakin der nga dogal yena dan boru yo kayin esten sogna tiripe aliena pas renta ete kwa sogo aku e balu na tona kayina tirri kayena kayin bar ngera lo ker dok kayina do gwa kuseli e dok ilole namas en colombia in o al kwa songwa dok ba enga namas dok beto mara kidaile ki ummakan kinan kwa songwa kan a dok aisin ka gaba duldin ko bara sakiti ba mara kidain bandain en sogoto kwale al kena undul elan sabba kisen se ban inalangi aso ki borena ki boro patay na setin kuro e na stumble kelgam namat kayngo na kayinga

0: kibaruya in ke barafata ye kaɲi sɛnɛ kaɲi a dɔn daɲi tus kelen kaɲi sina kɛsɛn utɔ kital daɲire kɔjɛ de kɛ na itensi kike amal ka na kiŋasi utɔ sɔŋɔ fiye na kidik namagal kidge alkɛl na kɔ an bɛlɛ a kɛlkami sɔŋɔ yɛrɛ namado giyɛne kiŋasi itin gesiyɛne kaɲi pɛrdɛra kinsi jitibiye kital kitɔɔre kaɲi wuŋɔ de le kaɲi ne kilinŋɛ tara sindi na namasdo kaɲi ne ɛlɛn kirtin ayi ki sorŋasi kaɲi sorŋasi sɛ ayine kaɲi ayil kidok in kalom na duobi duwal dundin kwe na lompe tewa alan kwa okundul ba sakin asi piyanga kawe alki kwan piyanga kela si sekel alan kaw na kere kwan karin kan walan alan kaw na kien kawinta kan kin na ma ingesa kin asi uto so wapi na maskin na dien kirting so ke brain na borofotai baradok na el na fago so ke sa megeran sa ba dara dingi dara dangi nyeten kwa kul alkundula sankai ngunse akit kay naskel kam na kidok na masdo diele kel kam kitali long aranka so ko tabu ko na daim borusi ko je karan tay no do gasa mara mai bos na madok dile kay ngatane na kilen ki daim boru alka gira uta songwa kay na pie ina el na boru paro na pie el na boru paro na nama pie nga kidik alkel na kwa mbelenga sise keyana kel na kwa mbelenga sikari kulo ete albakio pie na madogi na merengi ile na maye na diyo nga risalala na maye na perrakingi na kakie ete nsogle kina na madunja e kai wala ina lomba kata kai mbaranga wala kai dayang warendu wala kita le longsa uwal kie nkirgini na mankeyenga na kie ntonga kie ngloto kai na kie ngira na kul al yendo genala nkuringage ete nsogle alba ineri ina nsalala na kikie mpienga ineri salala na perrenga pela kakie na matabulo ker kawe na kain orenke na madu kakie na tabulo ker kawe na ma ye na eten sogle kiwe se kise kela kwa ense alba piyanga na skawe unse ala ke abai na karal na eten sogle gi na mat ay yerin masalan kidik kain kwa kital intende kela kwa le putoke ni ela orren kwa le putoke ngal yendo kwa gena kurgan go na ila iri ke ni nagal orre sitare askaye ba ay yu la san jago ina kwa kila ense kasim bele jago kwa kila na sinsi piye kawe na kwa piyanga seke
1: aso ina kiborai na borafatai bamburgu hodongo isongo ani tabani duobi duo na ke na dora akurite bolagal na utonga konjola apiba akeba nelbaji warang jua inu duala kebal tuka kurite marang lompi yai na utonga staraspi bolagal baye lompi wari kuri na utonga gitias keba maranduldingwe naminke utongasi bajitifi ne kidapi bal ye al lombe kwa dinga namayene utongasi kurwele do ilal pieskawe ye abade njurules erenga na bulong na ilabele al yesis angil na bulong na pie kisense abay long na se juru ke na densi simelong na densi surulong na orang si deng si milong bangwinga nama yang kwa alkiga falai kesense ka in usi ala duin juru le ala kyanga balang a marang al kwang juru ngale kyanga ke nama ilaingi eri alki jundi alangi jona duong juru si stari ya walagal jona duo si sejei kisense duon deng sejei za tuye na tule aiba jiduo si aljewna sejel na sinjamin na njamin kisense duo aljei na de u warigi na ding al korongi alanji den dora jei na dele yo walagal na dele yo nuski ngutonga tezia ila nama yena sa konjoli na duo si abajwe lalanji sejei mandenji yesi bas jirinke juru den tari ila alpi walagal al kwele sanji si tari pia kise ila tari idlai alanga jiziki bach ini walagal alang ding orresi bach ini walagal alang ding surusi bach ini na yeng ye kin kwa taringa kwa walagala kwa patanga kwa nyeting kwen ki sense ki ngutonga ba kit kawe alamba ki ensurunga ngi deling na ide ngai balang duosis tabung karya nama ye ji ring albas kwa barangale kabiye walagal joru albab ki bara sikka kawe ide ji nama jong na din juro si kajana jagil induo aisa imbelebeleng inlay alangis kasi tabung kere wala gal inay ba aisang kasi wala inay ba aisang kasi tabung akere ba ji ide nama jong nama dirigin jong has jerring kwa kila al kenge na kwa mbelenga senga ke wala gal kenge na kwasi senga ke na kwasi kuringa kawe na yeng dieng karing reng kain nama dok al kele nes utonga irinas udon kerenge na kumena ri ilal kawe dello aiba wala gal kwa kerenga sine ngil bi idien ri ilal baw dello alaiba al udbanas bayngo na bayinga udon kelal kawe kul pie kwa genal kit gaisen kiasi ore perrapia wala gal aisen kiasi dara perrapia ene kin kwa kana ma wel yinga si asangin wa kisen se alang kayngal le na ko sur kae wala gal alang kayngal la surunga si ko nya songwa ngere albaye na lompi building ko se tewa ke joengi na rimming ini na rooming ini na lotok ja kisen se alang surunga si ko nya na alang surunga utong se nga kay na dok duosi se alanga kele ba ba long duosi na gira yas kaya ba wala gal duosi askerringa ba deng kering ere na deng taung ere ke ngutonga kele alfi kangi alfi na ke ngutonga kele ilalong alangi kinga si ki ba ini wala gal ilalong aisen kinga si jay nga pulngi a to soka tabu kwale dain daldin dio alkaing wala gal dain daldin dio alkaing aisen dain kaya ngutonga taraspia ine namaro kisenze songa gis tui awiti na songa gis tembi au kisenze kwa gidele long na utonga pia kwa nki utonga se anikawe long alam kul dora kengel na kisenze sur loto kol na sur si baj keng na sur si kwa loto kai asang daing baru tabungko na alang daing bele tabungye na alang kain surungang joingi ke daing sur na alang sur si kain kel manga simoge ke bar kai na ke borai
0: asai ke borai na ke bora fatai ke se bai al kirsing in ung na maka ung kirsing alang au na kain surunga se se ke na kido alang kain surunga se ere inga inal tore kwa se ere kaurti na kain surunga se ere kaurti ba ela un na ke al kain kain je nga dogba kage dogba ke dogba kuldinga kangina kwa bi kwa na do kain se na tuizi ka wete bar nga ke sense incoming alang au na kain jurunga tarika na asanga kinel ba alang is kwa jurunga a kain jurunga se kurompie ela una eten sogla ba jeno jongana jigila a kisa bade dok aba elono jumana longa dia duong a kimitil ke dok na melanga jumana duo a duo se barande njoru kurompia madogal ba ki gutin den dorai matne jumona ela duo den gut alpia tinding ire renge songa ngere mara e dok ena lombal guti na gai songa ere joru ina tari jakwel a ela wong na korona di kai ene ena lombal ba dok duot erengel aliene via na e gutia lolo ina gai ba dok a korona di kai ne dual guta via ba du bas erengel tarasining naslong ital koronge den saba na ital den saba koronga iba na kina men kamen barnga ki sense alam ba uno surwa sese kai na alang auno surwa sese bagi kana ko nyetin ko airika ki alkun no kirsin tuskele donga ngirba elen kirsin alang kan surwa sese ausin ka kale surin joengile na alang kan surwa sese ausin ka kale dok borun joengile na dain surun joengile elawung na ki aba ilong na suru askan ba wargal boru askan ba ki sense ki ankan ba wala jenga ange ba dok songa na namaro kwa kisi ausin ka songa ngiral borun palke ni kwa kidal borun palke marnga ki sense soga bomba au kwa na adi gutage na burgulo songa adi kora kernage na burgulo adi triji ninke en kora ge songa na burgulo kitalange dam borun a sabage se tingi donganya na kwa kidal gal dam borun tole ken kela kwa se tagin na lo me ka ba ka un elawun na en sa ku sen ale gayi na lul na to ba arka kelkame na kwa se ajunde abalan ken kela ma lo to gle kayi mara kwa kidal pal ba manga duan nang ilong na tari jaw na din tin sa so mari ni kitari an na selema awol ga selema izge long de ando ba jona din gor fa diodi tin nyong wal gal din e to ngal jide le jungi din di tin nyona mas din wora juri ay na ma jon na mas joro tari ja ay dai borusi ay nin kana dai wora si ay nin kana kay mbar nga si e ay nin ko ngi kin ki na ma aw se njay sur dai wora ngwa si na dai wora si nas kaw gel alan kwa nyeting aw na do to keng ela wuna ete erdig ela neski ngasi utonga kitfia na kitage ba alang dayngiri ingi a marang yenki ngasi na meska na makangwi ela wunus kumeki kai so ngasta gen a se akel ba nyala non kumene ting dale nyukinke non kumene ki dale itke na kwa mpi ngase ngakea ewel na kwa nka winta kana kwa sekel kulitingi na madelleng ela ngungi alni pena seten sogle a ki ngasi kai ngko ja inan so ngi dai murudio mara ense kalum na allole da so tobu kwa kinan undura dobi do aldo kisense yoru pali na kojal na undula tabung ereng dok anke menya kala songa na inalki dok bang kirus bang kisi ona mas dok kang e maram bendain kain sele manyenge baslong kwase don a singuru
1: ki barkay kayen kel jam ko ha don ay songa ni lobi lo albang al barudi o bang na al pal bang don ay songa ni ke se are sang alan dan u nyetti ndiele fa ko na juru ngale kari na puto dow bay abonde ba en neba bele ke se se al yena tuming alang si jainga kang na alang si rumming kayen na alang sur koel ke se se baye inang al kwase se kawiti na duobi do na ke asade al ine ke nas kel ami den si bara se kwa nas dem bara se pali nasin kwa al bele al ine na inang ke se se juru se al baye na ke bara se kawe do asalum ba au na si wi ke se se aso ina ke borai na na ma dain tin english long al nyanga na na ma microphone meram ben adam burguzi awi na ke barkai na profotai
0: aso ke borai ke profotai ke se dok na na unse ngana jawete di wore sin na di wore ngwasi na bar nga do ko nyet ngal bel na bago da radio ke borai is coming na ke profotai is coming ouna jenga ke inda indasle na ouna sky ti ti ko aula kan ko isla kan ko ngala kan na do gloto ko na ke kalom ti kisen se lo adi na tina ke nas kitari nga arrendira na ko nyet tintari nga lo ke na ko ke aska me banyalla adigal daim barun sa bainangali al ko yenen so ke na uto age na bota di nga wori ninge ya bodu lan jarana star ya lo de ando galbal lo le yenan mona se ba lo nin kenan uto ake ba lo nin kenan alang alam malang alam bot sen ja wal gal loading nan gal do grasit ake ba kenan makul kayen ko je gena dangiri ki maraba en kamen ko akital ba kayen skel kam lo bi lo ko awla kan isla kan alam bas ka ogel dembele ko akisi ala aka gul ba dan radio wala ko akital ka ogel marakalon si alan tin pa ko nas ko nyetin kunyi ki nan ela sale aliye backe dan burdio na do wi do a ritike al in long asa kwa ke interesting de elan sabba sokes kam member ngana bel na bago ke borai ay na ke bora patay au na don to ke dan worre tabun na ki tabun na ka intara kital ka o na nyet tabun ya na ka member kital pa sir dio ke kise dog au wo na janu tarasin de ensi na wo e ba unse na kala sepi na den se ense ital kwa den in kayi ay na mas den se la boy ngina dan boru jopon aso ke borai na ki bora patay na mas gal kayti sokerle ke borai

0: ay ben del bang
1: e ka embat
0: ete ba ko la do ki suwi nan
1: e wa ta
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do ko la kam na bar
2: do la ka kire ga na ki kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite ro no mo ken na skaiti no mo ngi tin war ka la da nga
2: gorrendara
0: le e la ite no mo do ga aya nga di ka gil na dombre digin dio ka ndo mrakin de kisimo ete no mo ko la nan dombre ezaki le kisimo a sangal we is na sabe ayato lewe na nama kwela lang gis duri gis ardempia lia nama ka duri pinginas de ngal dipia
1: tulay kaga sing ardenga uoto ba
0: ya uoto ba na sardenja
1: ine lomping bele nama enkwa alba lomping donga anga nama iki kuote la doja taura inle alie naki karu fisya nimes enkwa king karun sor al inning songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nimes enkwa ji dulingwe adamenterge taka kinzi zalla jazan namasenwa lomfi ji asajalo lomfi nimes enkwa asajiu alang kinkaro ses jua kinkaro albaing na futon abang al beleke album lomfing al enkwa kinkaro putonga intile alangi kuotela jingi namasalabe ine namaja namas kinga ja na ninos jasur na dalde sorja nama yei ne kuote la jingi nama salabe. La ide nama se mbalong al lomfi ni binga si ininte pia. Nama si iwo elasa el lomfi kwa tienta le alie jiwin al lomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el. Ila nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja. Ila nama ye na irija na kuotela jingi. Namas. Nemes enkwa ji waza kinkuotela ze. Ji alduli adamen tirgejang. Namas njwa kinkuotela alienge. Lomfing. Al dorol beng ke kwaranga ongal. Nas kinkwa ala kusini. Nas yensi salaba. Namas iwo asay kwa alang kini indio ku tela jingi namasala kini. Namasala kini nas kaulie ki kientanga erikare kikiria kela kalaga tulenga kini namaitekare. In namaya aya degle le wele na lompende mbele na ele mbele.
0: Tulay wo tabanas inangis ardenja na namagal wo dorpa de kawngi na dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin nalom fi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei na fia kuo alkikien karaba sallanga kay na kikienge nandok aldendonga kay in nama jarriyanga na majiran bayinsi ini asanya in iu. Jayengal den donga kain. Aliyayi na fiya yangasi ingalgi jifiya asal lajan. Ine namas imbeleng asang injiu. Karu puto nganas ayanga kain. Na nananana wengi na puto ingi namang. Kilagenas dinto doga kain ba. Abayisi nganya asang kin karu salle ingi jisibayisin pirye eng. Ila nama lompi ken firgen a fali di asanji injiw aliyay nyedding na fi deldin diyo utonga si. Aliyay kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanyi kili long na asan in long diken kuo al lompi indonga kain. Aliyay nas inkwa al kinkaron tule jong na ayyal kinkaro si jegila na nino na na kinga na darma ingi na ninkuo. Jingi na nina sinjawla na. Na kaldega kakiri aki. Ila bele namaye ye ina majiran bayin si inelang gilela asanye pirgenga iu na bakilla lompin kila se in yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompile kwengi alamba spia illa ngali ina inelang kwana zum kwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunye na karu kuldinga ingi ne nino na dalderoga kaimbana minni ngina man kingale pogu na nino nino pis nga daru nan darma elna juma nan duldi nga nan ku bunye nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga kingi na kile ki kakiria kildega na kele na karne zingangi domo sa jenga langi jani na kona ka lompin dentari illa na maye na spali di ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kuronan dele kein azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang ana bas bara dulding ko eto yongo ji si dulding ko asin to yongo baba ki lompi ke kuro puto tawsi jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere ruba jang na ba diere ruba jang ila se basin man sanja idi ne ji do si jalong a ruba si lompi ala kwelba na kien kola kel asa amba iding neji kilma ruba jang na ba kirma teye jang duldi siye ba arralu numa tiri kilma teye jang lompi ay samba jum ingal ka ken karu sis egi ini an namase le dunya majiram bayin armi asin nyan belenga asang lompi kuro le putoy
0: tulle meram bayin nas dogis ilangis aldi taras ya kain ayang akining dombure eze kalindiyo na nama ini tiri karing nas dan tombure dak dikel kamle namal kainga nas dog dayan bernamij gurendara sitabungkare

0: 둘레 있다는 느낌이 간게 점과 다음 버나미 브랜다라리 나 이네 나마 갈코에라는 로기오 케르코 단지문 마인 빌링 아긴 아양아 딘제일레 카게스 퀄리티아
1: 아긴 아양아 드윈제일레 잉게스 퀄리티아 알롬 피네 카세테와 나 알롬 피네 우도아 프리장세 녜딩게스 피 드윈우 na allo mfene kase entewa azanka alung aliye ina kure ngankure. Na ine dogezi mbeleng lo mfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja. Ela al gezi mfalidi ken kurones kase falidi. Azang iu kese ka al anadulingwe ang. Azang iu lo mfi ken kuro asongage. Na mas iu ide kese ense lo mfi nkuro al sasongage. Na kin udwanga alaye pi alba seje kwela bas jidele seje jayin. Ka bas ka ato lomfile seje ayin. Kin udwanga nye denka se asa mba fale. Namas email kin udwanga lomfi niskwa wala na iwel se adi ujiti adi tole. Basing iwel idi naska lomfile seje ayin. Adi ki ye age lo nasing yel al lomfi mbele ngala inu tole se a. Ine kise nse ne mis jayin u kise lomfile namas seje kise abi. Idi abi nas iwo al ken kuroso wage. Nanga liyei asay kin odanga nyeddin taraspe. Nanga liyei al kakie kin udonga za nyeddin au na kuodo kal dendonga kin kin al kaya nawede. Na kin kwa nyeddin al kin al nyeddin dendonga kin. Na kela nang kuzingi dok na yang kwa zan salaki itakasamba kin. Idi na ken kuro songage. Ine namas iwo kese lompe yang kuro. Al songage na duwa nang wae salaspe na nang akeba nang tewa. Ina ki ala kanga batorek na yeni tewa na kain dalindio. Nama yei nas iwo kese ine al lompe yang kuro songage. Alang au nas dele seje puto aing na kwenbar nga se bagi ana wenge. In algi kase lompe kwele ela alba yei lompe njwenge.
0: Today, mayroon bain, wut toba na sinantaraz, jirsimo inangis jauli. Ine nama galok u dalpare ko namus gispali el kin ayang yesi ayse pare ta den jayle.
2: Kin ayang a kasi duin jayle in gispali dia asanka in alon ka duin suring ala a amba ka alon fiin ang. Na asang in alon ka al ki luon fiin ken kuwe na kakire ang. Na dokasang ing along kila al kusingi dok alba inkei inna ka nama dok kenge na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo natule ing. Iding nadok badok anni asang kila si ome al kusingi. Iding naduo ala akeba al kekeng enga nyetke nama zin delti agingi. Ine nama ispingi dinas duing jaying in jawidi alang kuin jayinga deldin dio. Alan tulenga ge na kuin jainga alan lomping ken belenga kel ame alan lomping den doran toga a ilomba. Iding naye akwelba alan duldin kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong. Alan ba illa fi alia kwa. Inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke. Na aba kusenga kain baye na jain kusei. Iding alang lompisi kilma duing erin simwa iba. Bas ilong alang ka tulengan tulenga au alang lompisi. Kilma duing erin simwa iding na tule baye al kuldinga si. Jundi na kay naskeli na kilma lulang alekawi.
0: Tule merambayin nasdok inan taras gis jirtungwa in na inek.

Hadid da sumha. Amsihinin umasihi mital. Hadid ni niyat. Winjili ahab ni katyib. Utini hindi. Ubalama anaywa. Tiwasi tidai na tibwa. Are Yasua tuyatiso yakianet tunatibwa. Hadid ni niyat. Anim talib galiba. Are warehan efin. Imsautead nagwadon. Utini hindi balamiya. Tikuria fajir toin tumalia hasamiano. Ben utini hindi kasu egadam okik balamarian. Buturus yasui bibhali shia. Malia sednai uhindi barukt ate balamiya ede. Yasua ukwasana amanana. Osdi gandi okna. Ukwasana amantenek bahasikna. O norba fitakat ubharib yaka teadnek emsi okna. Ane osdi gandi okna. Kasto barak silelit hoy tihariunet tona iman tibarinek timirna. Barak sileltönu nadgat takiki tibarinek afoyana. Babukna tibirete efeben tumaktokna afoyini. Barak warib bit afoyeinek babukna tibirete efe han ka afoyahokna idi. Yasu itadayi aratamamiya. Bara masi algudus eyan. Yasua wankwana igawit fote hirere ifagiria hatawa. Udhai surkinawa. Udini kojawa. Bareo dhai eyan. Bara soya hon. Na tad ayeti tentena sakta. Aware tad aye hihok idin. Yasua bareo dhai. Ani han barekna gana rati hokna andi. Bet soya nahib. Mali ani balit tena kak amriye soy hokna andi. Yohannab. Umusana umasi tadai auhi. Wankwana tibirete befeb kikehan. Hana udhai hiyavu. Soya nahib idi. Bara taktak bhali samyan. Betona yohanna wankwana hi niyade dhai kaadgirna. En niyadek aflai nanhoi amanab kittena iyadun indi idin. Maliab, bet thadayi udhayi mirabu. Niyade dhaihan kaadgirna idin. Kassu udhay yohannab nabit amanin. Akai bara udhay irukwin. Yasu idhay yohannab umasit hadayi awhiyab ikatiet kinkan idin. Yasua bareo dhay anehan tona tusakaniet abhiyeti tona Soy hokna ka dede. Ikraikina imital. Yasua odhai en imtal dhai hadidiyat.

0: Lak tibirete befen titev. Are yayap şahutu edhanne tona Musay o kitabi windi udabalu emtale o kwasana ukina hadidiye. Ani İbrahimi bu kwasana, İshagi bu kwasana, Yagubi bu kwasana, Diyav. Kwasana odayı ayağınay kwasana, kike. Lakin idhaninay kwasana, barakna kudip tefena idi. Tivasiti dayit. Yasuay saddugi bhali same, Musay vhaggi koja gal eya. Baro dayi diye imasivu gana ratamiya. Sednay, tivasi kean toy dayi kata edi. Yasua tivasete hoy dayi tbak efin. Sinakira, ya İsraili vankwana ukasanayun gal ankwana. Vankwana ukasanayok kasso ogunisokuwa, kasso onifsisokuwa, kasso ogurmaisokuwa, kasso utadisokuwa areya. Tivasi tumaliya are ushawok ogaroitok areya edi. Ton tuvasi ton atika daikat kithay edi. Masi ben udini koja sedna baruk dai bhali tidiya sidiku ukwasana gal maliya babaribu. Onkwana ukwasanayok kasso ugunisokuwa, kasto tufamatisokuwa, kasso utadisokuwa areya. Masi ushawawok ugaroitok areya. Tan tevasi kaste henin nifaret tikarama uwa, umiyawi uwa daikat idi. Maliya biyasuwa otak dai hadide İmâsı vub, baruk ukwasana ithadayeti sagib kittaya idi. Vena bara yasu ahay sakanayinena dhay lavat kitti. Umasihi ay oru. Yasu avankwanay gawib allame udini koja umasihi kak daudit dirriyayti ini iyadna. Daudu ukuna Eşu gitagegaye hadidiye. Onkwana onkwanayu dhay. Yaşoyek iragadayek uhi. Akwasiye bokik. Umayugwadis a diyabu. Aflay David ukna umasihi walikamiyanek kakbaru oro ikate edi. Yasua ufarisi uwa udini koja uwa winnis soya. Yasua allamiyob. Udini koja hoy digoguna. Bara daure halaka guymat kuyetit hireren. Isugayb daib salama menetua hamoysa menetua arena. Udini gawayb udhay suri ikatinet arena. Iwadiyaybua vahva dayinyeb omhimwa. Udhay suri estinet tona arena. Tema anda Aya bikatine nati gawaib tamena. Gisireb tosilel isgwamidna. Balim bare akra gwirha dhai dibeen iyadna edi. Tutakat tibratfat ki tifiret tona. Yasua asa ishbibidur gabada onkwanay gawib. Mallagab sandugib tuuseriya. Takat miskind ibratfat kit are Malu santima usanduki tigidriya. Yasua tikuriya walikiyayt. Osdi gandhi hokna. Tuntu takat tumiskin tibratfatki kasso udhayika guidaka mallaga daasta. Ambara kassa imallagayeto shawai ifirana. Tun lakin tutibiri kasto tifira edi.
1: Tutimasiuni. Şallat amhoy timirna are şibotua raibua enemitale timirna sual tibarinek au nad diya teadnek watsa thalaga tehari imsau teadne nai sakanayana hon. Leithinin wawin gurhai dori bua are yasua simon butrusit tomituaiti hankai hadidianet tunati bua hadidniniat

Bella kuing ala na beng kil magisimu yara beng neskim udong akil pam ki kaya nga zituling ezing kago na kim udong aswa tarazge na kibaray na mo yasing ingwa tuling hindi njago yesaili ki solang ambele taray ba marang yung kwel asanji din kilma tulle na din jiru tulle na kin tuling ang asajaw ya yaswa riyay bello na yani alukwa ki bilang kami in real al fira yung mga yfira tapang insan arena rigudangi lakin doktor le basin kie yani ani ao lakin ya iswariay no udong aslong ud asaji kilma diyo julo o yel nas jing kiding wajy jabung yaslong namin idi yung kuel asola yung kami lokat jasada jing kuel asang yasit tarazalom na dugo ay sayang wa ji ala jel na diin bele jirsin kwa ki nama elnas bele di gufia nama ke bele udo belen la hen ki kilma eri kersi ki ila iya basi wil na ide do kala jel na diin bele say jirsin asa iya say jel na jirsin yabadlong in bele al tole na korona in bele al jiti nama in min diin bele ndiyen gwale yabas min iya ji kals gwaran kajwa nama weseng ingwa kuimbar nga kikiye nyang jiti ngong roboro tulingjong na tulingin din jago dahil yale sa kwezi ya na eritulle na idinis udong hakulfi din tong nungugis kiri na kayan dola gis testeswe nangi jikwel nangi udong hasong na ini na may inkwel alang jiesi kiliin kilman tayo yun na udong hakila kusirang alakwa kirang kawe giyang zikirin jawe na dok din tina sa jang ini del din diyo songa iba bas dok ayang itayo yun madok janni na may inusi dok kirin jawe alang si kujaya sur kujaya ajaw ba wala ya si kujaya jundul ba wala kaman kujaya nja u erjitin nja sa jing ya si jaw belong sa kindo la kila dokela la kentong Fatima yang si jaw namay kuya Fatima la jiki ebang na ji diyan ya si ayu erjia yemen ki nui na jigilo patlong abayin utole ala fia ba namakayang gis ami ya udu karabatole ang ave na ya eritole ni ki kuya sang kerren ki kan duro no udun hala yen kawe kitaka ankaba na ya kwe dios bo diola asakire ba kitiza shur no mali akire no wel lok yang se ona bugika yen so to lege ne dien tulling abazi yang se to leja yen kien ki mam fatare udun ha dia gisinka na maningi ninjawi nesfir jangatie na na yen kien kilma to lege u gitisi askal nga ba songa na na yebas lonka doing innai alla ini kier asa aimba nama imko jiru kala jana na rejal go yaku din dolang abasi jundina ratan abai el na fago jundina ratan aba ri wori tong azaba jundina tim umel jay dia nama zwa jenna zwai filanin abba o filan dan tong rin rin ala ke ba abai lon si si ye na doglo san jalun din filanin abba al denje periwuri si o taringa bar burunga dia ke ngulo nga dia ke na kwa taringa kai ba na kwa rije bas ke maru eri tilal bas dene ini ro yi pelonga la ngesi begiya na jam ki din timan taya na kama ko joja ajaba na ka kilma gi simi na o tokel na kin buduan kirsio na ma kai jirgo on soru gi jundi alan ke tolle kan na tolles ko na sunga sis tulin ko na sunga sis tulin ko le di ki ayininka del dindiyo ala kansur na innama yung kwel iyi kuyo jinake alanki juru karikawe na iyi dinas kayang alanki simi uko na kidagin futin na kuwara kamba asur nga sis kujejo kundul o kuwara kamba al kwa mfiyo nga kel nastong kundul ila nama ilong ala juu kwang jinjuru toleba ilong ala duo uru jelna dayindiyo ya uru dayindiyo ya minake bas lo suyel na ille suyel na boru suyel nama kia kwel balang wadu dayan diyo yardi. Kiin kwel alan tong teyo. Ji na dinya na kiin ala na kiin dola. Na kilma gisimwe otto na dayan tinsi agi. Na abay long nasji kwayo jadea yeng. Daya radio samar legis illagis adenja. Ni kiyo gu jingu ki diin ngu kayang. Ni kiin kwayo jang ngu kayang. Na kibar kaya kuing ala kilma gisimwe.

0: Bella orre kwa lobilo albang donga gikanni alanda ndonga di le fago ay sibumho e kiki enti nan kerker na ki en borunga kerker aba bitirin ko kul ka kire bang na ko sengan karaban donga gikanni ilan sabba a nina alsi abalum ba na kundu neskaiti ti sog bisog na timbitin a oto na madoge na daim barake sati na winga asikir alangis dokeng ungan senga fago e jago bara sati na orre kwa si donga jani
1: Soy number tay or requa nyeting I by monk kiribang, kay mesalambi songa kriban jang and a dian to lingway. Tons of less songa kin masimway al kelnaka wouldn't to skele, kikai one singa. Ala nyeting al suruba in kabing as a songa gedongani. Kelal kwayong and yoko end of this email jang alianka kiribang. Nomandok ala nyeting kinal dog dimborung sorking. Arisan dogalan songa kiribang jang ali, owner jang a ken sur de rumi sur. Gurso ferle kigiti kan di ngam far sati na dongani oton sogle do kel na kago alang do kay won sen an kirso ki da san ki ngasi zadi kan jangale do tuske ko asen yet ting dongani ene ken tisola si dog den new tolla si songa donga kanni oton sogle na manke so ga nyetle al do kiken ngan sen a kiena ngunying lul na to so na barafatay na madogi sa dalpawi na madokel na skat ko kay ngan sengale.
0: Barafatay majiram bayan sa ti na jago na gidonga jani na urre ko asinyo tindonga jani. Urre ko alo bilo albang kadok asikir ingis aming alam bago na banga ba tuske diengi tindiengi alam bago na gisferra ba na alam gisrim memba na isbua kila kita al kien juro nga le kaying na ye na skousin di na tabungkani. Nina asa kaying na saku nga ba oto ande undormi na maye al ki inkwa soga kin al soga taranga ge na dog jay nga al ki kang jay nga sungwa tarage na deng jay ngin deng bot na madindong ake na gijan na sgergiti kin soga le aylong alang kiki ang aykani walagal asang aykargiti donga ge ane sungwa na soga sa aming na barafatage sa aming namakang nasdaim bele kelkam idina intinal undul na ilay alang kilokowli na kilmanga kowli neskel kam ne kagil marang sunga de gati ni ay sarim memba na alam firaba na ay sanki ray nga bo ki en kila al ki juru ngale kay na barafatay na musdain sa wakel kam ne kay nga nasdain do mong tebung kago asoy

0: Barafatai majiram bain sati na loksida in sawa kelka mene kainga. Oto nyo mele na maye alki ide inkwa kinso ga dirro ngale na utonga kinal inang tulege. Dirro ge na longa di ngale galna kojo janga kain. Jain namais ilong jain tarala e balanki e shenkeng marang kila kang na jain si kirgel ka aldul din kwe kang wala ye aslan erike ne kinga si gundi nas ya duldin kwen tas ki jain in kariti na abajo ngani jigila ton so gile kwa bakul musukula ge na kwele alang duo bidu amin ji ngoba kisi ngwa kal si utong ang na ke ngang sunga tagati ni na musukula ng na team folong ake balang kwa surunga si tina kania na kien jay nga le kuyo ane stes ka hata kwa tin longa di ang kigel de ngang kifore ngang doas ka imba kinso ka kile ay long alang ki in jay si inan san kergi wala ning kaungi na iting nungi karin kawin na kagil ki ngutong algis kinga si nandu iti ya algis yung fogul wala tengela kienes dele fegeli wala ba ilong alam ba inang nyure nang kundi nina aliya ki hasina do iti jago
1: aso gisamin number of tay gutwale tola din tulile oton de un dorme al kwelan de en kirsun wana maye ale resin ale mbren kefa naslok berro ken sogan den yo ainin ka lanki ku on den dora kilong na doktor nga kidal ka en jay ngale ken sirbetele ana mang surjeti ngas kan banal baji jwa atiki kan jel de ngange ko ton den sogle na ma wela sandok ala sinyet ting do mangago kan gel jam ko sinyet ting duen do mangen den yo ana mayel dombre offices in den yo rimen ya ki anen ka lanki ko te ngan den dora kilni in ule na ma semen ki kan jay ngale wala galal dogen kamya namatal haya dayen jayngen ding le ki ayenin ki ka koranganin kilong kayen jayngan ken ki ngale namas imin ki al kayen min kayen sulukale tafaulin al kayen adayen daran yo kunying asa kayen suluka na kayen tasorofata ki nyetting indian dorasi asan ki bisran ken korangakargi in magaran den yo bole sa rasul ana mandeng risongo nas dok ungang se nga fago ke lomfim bele ingis resing ki al dulding dola kang alang utka kain jay ngale kain suluka na kain utong nyetting alang tuleng age tuleng ay asan sur juengi kain na ruming sur na dok kain suluka le dok alang suluka yani alang dok ijabi yang age kain tasorofata le sural kain ne kilong na dayan darale al kain na kalngenti alang utonga kitka kidalang lomfile magbul age kin suluka na maikwel na mailungi al kain suluka alang ilungi ne herra suluk fin nur tasorofata kain alang sin sarrefen keng en na hukamanga alang in sarrefen yani alang ne kain jayngale alang surunga sin basa ko bena jahilan kien ta sorofata namayene utonga kele lengis risen alang dayen woi ana mki kien ka na kirsing na dayen daran diwal ka na skirrengel alang woi idi allom fin khadasa si majjiden fi in unden ere erdele jundi alang kele suluka si tasiben ka na alang dok dayen jayngin nama teyai na kola seralan teyai lankang in u namas imin alang ku teng kaeng surungale bungol ene ki ngasi kala jaye nga ki wonga enyal alang tajdid ke daim fikirle alang tajdid ke daim fikirle na kaen tasarufatale elaing ki lomfendeng tabung ban teyanga kalong in udok abane se na ki dok lomfend tabun teyanga kalong ki dok kaen surungale do ban teyanga kang ban sin sur salam dakhil kayin kilmangan kitongale namando kayin afkarale na kayin sulukale bansen sorunga sikanyenti na dok duo bara sikaliam fiba na dok bele sibang dok kisenga kirsing na duo barangom bele bele ansin julelba na fiyenga ankoba bang unse ke dan tasle kin jenga na me age ailan kin asi tumol na le magaran den dio ke ki do gasa gut kau na ma do kundula esam bi ngasi kawar belenga tulleng al ka na kel kam na ma do in songa tuni alang do kundul nas do de ngar rakeringel suluka ke na namang ana mang jeng tulle si banem fe na ma ya sokwa sur joengi sensen kay setrike sejeke surungantasle nandog gila keba surungantasle kwa surungasi baski tuling kitirele nansi asokawe u idaldi mbara feaban sing asojwa nankurro jane tare nga tuling ida seji jumong ndog nansen dog jolngeti kwa salang nye ting ria keng innama yei nandog utongwa kidana mang kin suluka si motadadage kiyang anna mayi ngage tabiya gadi melana bang asa jay ngake ba yala namayi asa gal kilmangan fuyin ke nadog uto nga jiti nga si majidem fiye namayla tabiya ako elbande ngayin kirsingo idin na kida yin tarkiso nga ngere baye kayfa naslog berro les rakis ang gindela lang jane pali ijabi si banne ngke nasang uto lenja si kiwi ki burai nama dog tolla si dolfa wi na dog nama dog liale si kierke yana stolle kat ko etti nama nin tabunko
0: di bele sunga domi nang sunga tarasi nang sunga tagatini aljir sunga loleng kana magal wela lengi ngwa oto ndenyo mila bagal kelne ngwa suluk berro matining duo kena deng arrang matining duo kena deng arraramba kiati ngwalang madin kuosi ko algilon fi ini alan kiyan se arifin ka madin zatu bantu le kangi idina asan duo duo long jikai ko dinga le jang na hal jang jago
1: barfatay barfatay ing walan de ang arakarang ko te ang ases are anka ko te ang namay ang ala kinga se jay nga tulenga enya idina ki duldinga nyeting ki deringa la keringi zarlageng enjaying embarakan de enjaying le ajam bamarang tadrijian na kilom fing hikma lom fiyenes badreng del alantaga ala rual khudus den yo sakineng na rual khudus den enjaying ku teng akin namaye ngage ayla ki ngasi diwing ni alan diwo jang diwo aylong insimen ke deringa la kering duom minnas jawla ji utongas jelngi ba utonga tulenga na jitinga ses jelngi ba jayanga sipan sen kitabun koronga kargiti na utonga alkau min jonga le yani al jeldia kanga na mandogal koreme kanga dok utonga kidia na mang kharji taral wayge nas kalomba kayen tasrofata ungan sengale sengale la kayen wala sengale kayen ba maranke lom fende ni mana baraka ye tadrijian kideen ko endora domanges fago na domangsial kelkami dokkilom finden ni man maye na kingasi jaindi wo ene titti ki juman ke koranga na dok al kilma nyetting lom fisi janni na dok unse ngere defa jindel ki sense lom fibas a sofi ki njayangale nangi rumingin titti gisi koranga kit gis faliti alang ni ma khas jumong ki jayang to le alang taga jiduo ka kire jang alang asang herra jayang ki jayang ale
0: ki gavalai
1: eh
0: wani sasi lang ya.

0: Radio Samar Terigis fi Island Jain ini aldele tariki na kilmampis. Bago si daile kwa kul asan kieng aldinga bago. Idingi na kieng arkanga kwa si kuru inia na kieng ngunga kwa si jundia alang kwa kie kakirikini.
1: Asok is coming baringa kwa kul kisense na kigabala is coming idina dog ye alsibi abalumba na dog ilong albis kakeri albis ye kujirin kiyang kwa jonyange na ikinga si bule marang ilan sabba kise kigabala is coming na ye dog na kunyirgis kwa jonyafia marang kai nga namakwel alantanya gini kwembela ina albi banga waring na dog alang gisrim memba na alang kien arkanga iri bagi na isam ferra ba kisense na isam bua ke le kidal kien juru wala ke ni kien kil mangale kai kai si dog nas dain domong tabung kan ni aliye ne ki kanga na kirsinga majram ban satti ke ngana risinga na gis kuong keng u belenga e ki al daldin kwe kang ming sogal gi keringi al ki kojojang na ki konjolang gi keringi marang in unama akwel balan tabunje na alji apajenga nezgiwo ilalong anan kin utonga si joyingi ne testes gawala ilong asan jeying ne kikila kuong den dora ila janni alji jumong alki gi kisur ke keringi jago majiram ban sati
2: asoyen brafatay kisense kial duldinga kan enna daring lia ila keringi utonga ke nakayenja yang alias karomba maran songa tagatini gidul dinkwe alang uja nas sogata buko ang wala gal eleleng sikenja yang asijiwi alang dok daring diwo le jeri daring elal gizar laging dingi akiri deleng kinja yang nyet sias minba marang ititi jia bajal na dok barakasi jwengi long febayan jayan diwo ini asang king utonga sinyet tingke dora senseng in jiw. Suluk a kinal kideng in kirsing suluk finor in u hayneba in u songa in kwe lalangi mauna jwenge long file na in baraka ini. Kisense abakona kagila utonga kene kianaman jeldenga kanga na utonga kene denga rakaringi libana kanja yang adedok utonga songa ke na sergin age neki adamal waile kanga marang kelatina le de ngarang keringelwa marang tadriji ne titi lomfibas dok ki ko te ngan den dora gis ungan se nga gis din dio alin mv titi ji namas jiwel namas iktashif enjaw nes ungan se nga jiwiti titi nama jumong na ji lomfin den dakijang lomfin daking namais king asi dying elelingis daminemfi sam mustaqbal te ya kain na dok alang kain jayang ale tayang akang alang muqaddasa kan den wajile na dok alang magbul akang den tabun ingu namat tajdid kwel alang ji jaddid en jayang din dio kin suluka na tasrofata nyeting alang kit gena den sabba magbul age na ingu ki kote yang ande an dorendel alam kote yang akain surung ale bungol neski ngasi tabiya eja begene alam magbula kallon fende ngoji ingungere ki oton soglen amaro dombore afosi sinden yo kay na kirsing nas katking imagaranden yo na me neski ngasi kele uto ngnyetting fulngeti ki kan kial kain alang in kalong na hukama jayang alang ki bisrang kiyang korang age, alang in sarifang askin delbayan na kwa al jahala le keng. Na yung usonga tagati ni kayang jayang ale, otonde sogle songa ke kilmasi mwoy alang kel na kiungwansi ngang kirsing oke kafra doge songa ribaso, hedi na kunyir tayang tuskele kin selema itande ndi yogis dusi nga, marang kosia kibaki area pas kayang dogalang kayang uwansi ngang kirsing na doga sandayang dara Chicago, tulay elain sa banama doktor lasi dolfawi kaya mwansi ngale
1: barafatay kise ini loke songa tageti ini nijide ngijir songo ina albaji e ajuaba kin domonga tubu kwale nganyenge in usunga tageti ni asan duobi duo den suri chilong na den suri erel abu duo yonko al duo suri erel kwa abu singkalunga al ele al duo gutfia nama nyanga asan den guti age nama kere asan kalunga den gusi tolele via wala tolele via ba asan bam dogun fozini marang abu kene kan surunga ki ngoto ne inkwa al duo inkwa al kwela nang den suri ari bagni in kwaka kas ang namon welalen duin suru erel din suru sigi lan jerel din nezigi duldin ko yang nansi duo yang algi yizi kelgen via alie ne di lonfi oto ji surti nema ilan jerel alan den to bunjong ne di suru tololin ko enjegil ne jegil ji ay lolengi na e ne long ni nal ji koronjang ay lolengi ne konjoljang ay lolengi neji e itijang na juel asang e wori jawala ne jutumo a jari in ines min badal nin ko en dok alji kusejang na juel asang e di suri ju ju kusela yang wala birinya jang lolo jari in dok ines min badal nin ko en an jinjwa a lala ka al duo kenes ko ju jang fa lolo jari in asang din din jirgi ngo jalun kilon fin ji lon vile aisi daki jang ne di la aisi daki marang oto aba jenne duo si ji ngone sin gal di suri jari baga sin ngi kwana kakas ang ne den sur si fallo inan ne imbelin kakas ang wala kakas amba lolo ki ko era lan kai suru ngasi lon fin te bun kerel ne kelun kila ko je janga al ji injelun idi ne ji real ke din dio din tas ke lon fin basin ji jalun na lon fi idi na bas duo ngwa jali nan jenta gasin jiwa wala atin si jiwa dok duo algis kwa

0: le juma kele idan jumel alangin idman ini alan si injalun katerang al si lomvia nes dere takin indeling ina lalom bal hoang idin na kwe tia si amisu ko keli bas in iwel al ke wakir nga kay nes ke kwe in suri ginga lokal yas pibo maranga bas ditinin kaye ba lokal vina urula di kasi basi long warre kwa kise imitili si alang kwa sunwa kinkil maale kaye na alang kol na tarasi ni kwe nga gila ati ki yin kwa alko yalalan ki dinen den durin yin yin kwa al hasi kena yi kina si ngang irti yin yi kina si kena yi nes ergiti ati yin kwa alang ina yin kwa gudfali sati nes gyari akamba anin kago ijago
1: kisi yansi abayang kwa alamba daldi kurung na jayangale ungang senga ngarra keringelba kin jayanga jorngage kisi yansi toro utu aisero alba wala dok elel aisin tumwalba naki nantinle kain jayangale namaye na diwing si kwenye kain jayanga kinal kain alang dok ineskando bayana dula busin diyo anamang duldin kwa aslong baba foy bang sasunga taray naki njayangale kojojo akin algis ki nga sinye ting iri bidul dok uto nga siki kilmangan foy nga singkar giba na utunga ngere dok udang ka ba dok alang tabia khate si kienga alang na kwa bal bay jayanga na dok alang isaslim ngas kemba tabia khate si al iblis indeng mamlakan si majidem fi ingung deng ere ki namam namaye na nkwela lang jayngo senseng ke jayngo senseng al kideng in kirsing namaye alam tasamu sensen ke kain surungale nado kain surungale al kain surungasi alanki ungang senga o senkao nalang taghir sensen ke kain salam daghile ke dain nazara surungasi al kalu dok alang nazara muqaddasai alam teya bi hasab nazar tarab in u nama insimi nalang ki wole dakikan nen hegma dok ye alang ini yalan ki den doras ki sarrefen ki doras sensen ken na ati kongo dok alang shuku kiya tabanne nga kawa sur au na sejei ka kire kayen kayen sur ngale enna maye na salam dakhilin purngeti idin na salam al ki den en kersing dok enna lomba al badal din an safaqata ge alang sikane alang kamya yalang kwa filan en kelal na salam hagi kelal lolo ela salam sensen ay ba ela bo fiyanga ge dalding am fiyanga ge marang salam sensen dinin dio ki ku teanga lomfeya lomfelening ela joeng yalang gi ishan jeng salam hagi gi sidin dio nasing in jem satta samu jeng na sadabti jeng kin sulukale na dok tabia khate ela si utonga kidana manges gis gis kurom fe na shahwatal shajem fe na utonga silbien alege shajem fe lazam nan dok daptis jen alanke la utonga les buzien na lang udja na din je munazzami din way alang magbuli lomfile alanki aghlani na dokki hek masarfe nindel na ubi u itna ke kan je ngale taga sauriya ke ba mustahila ke ba gisense sengale bang gising kagor da seje mel sengale bang jago no marangen kwel alanki kaunge na unse siki ishen keng na lang waqiyan tatbiqiyan tabbigen ka tabbiq inma yei alki kwel kayen je ngale al mang ofos sinden yu embereng asuluk fi nur na waqi se dogalang ishen jeng na nalombal al surungan keng asuring keng galangage wala gal suring keng utonga lolo alang hagiga sije shenjeng nazar lagin sina fisenjo yalang ko adile jeng tulle ke gilal jeng tulle ela al ko adile ke le nalom balji jan din source jani lolo marang ko teng gal din dio bungul nay won nay lom finden tabia hagigi sige sfulngeti alang jikela mashiya jo ki utonga ngere songa gisa sokamenda yang urekwa yalang ofusus inden magarasi ardenka nas dok kiu tara asing jaya ngakidana mandeng resing alang kidok kain jaya ngalelang kalong kia.

0: ¿Qué por ahí?
1: Para fatay para sati kisi inal ji jirsungo sunga taga tini na warra kwa kisi bas ilong ki dok alang kaungi ki al warra kwa kang nas utonga kinsi ki kilma kat kone ke gil na king utonga kisi ense real jinta aske lom fingi bas ilong alanga jundi balang du kirkiri na alanga jundi balang gis erbet kojo jamfia Ato abo ben na bongo na bagila kisi irbet ake ba longinti marang kenja ngal kena fi sunga atarage duldin kwe oto nama fingi na janga irbetin kila si setiel ilal si duldin kwe walagal al si lom fi dele beleng basi lom kwa hatal ka ngene kien kilma nga walagal juru nga lom fin ken belenga si kela ameba sunga basi long azuata al erbetinge na kai na kurita na kel kame kwa illo sino ma ko lo galan kan ki al dulin ko kan na rayen ka to duo bi duo abaji mo bangin kwa ka al an umel na zer long fi umel marang ji la sur ji mo ay nga mi ngal gi keri ni le mo to al jang na jan na jumel na slum fi jumel duo basi ngwa long fi la ar ka kel jami bangin kwa long fi ar ka kel la mi ba lomfi ne din dio ke ne ji ani din dio ke kiken ku ne ji si jangin ni kaji ba je long ki asan kilalang si keringel abaji long na ki juma na eribe area sa lomfi si jangin na siensi enke nga ina lom balan ji de ngar ka kel jam ne irisimo ni na ki kan hasi sur na kirsing marang lomfi din dio utonga ke ne vines ji jemel allon fina fina insanin ko yumkin ay balan fiya idi ne jiki ken kurwe ne ken ko gane din dio ko ne ji azian ken ira tille alji janna ki lon fi bir sinda yesi juma jaw longa dinga le ko inna lon fi ye undul na longinti a kila tinale marang ji al din jum jay nga sal lon fi sigir si hagigi kila otanga jundi utongo kila dine ngi sela nyet jundi na lon fi te bun jongo ki amana ne njwal jolan ki birsingo wala ba dalli nin ko en njwa alba ri ka wajib al tim fa wala si lon fi si na ji ka ngene kan sur nga ki ngo lon fi lo lon se tingia zan kay si indo kan ji ngo yal ndu bi do den suri ingo idi na lon fi yedu indi o ke kasi ay lon ba alan si ka lon fi si tina ile tile al digi ye ye gi si kelmo ko rana jo lan ke birsingo ba si lon a ile tile alan gi ke birsingo e kangi idi na a kisense in ko lan ki ko kul kangi nisnu gi kerin kana delin ko en ina lon ba lan ba ka one wal umo nes awla asalon fisi irisimona haddu lolo kuela lan jiki ngota kila sa jang gundi ne uto mo del din kilal ko nyati ni ko alan ji na lon bal janna jumel ne din juru lo ker ke ni jazan ba kayne jo ma tu jila ba far dine jo alan ko ker ngain ko gila al ji jang naziye si jumel wala alan gi ko ker nga in kaye al ji jang naziye si jirsin oto abagal kangi ne ko gila nisba pa kwa ba kangi tia ne inkawe waragal ne inkirsinga ato duwa ba astok jagila na jumo ba nas asinga ugi jagila na jumo ba bas ilong alba pingine ingoji kangi na jumel ba hal gudfali sati ati inkwana ilo si kagil juma ilalong al ishari ne jau alan si duwa si injwa kar umel wala ye juma dinta skilong fingi
0: kibora yana barfattay yana juma ye ye alakha ruhiya duldin ko enta skilom fin nama en ye izata dorai dana man sijit tawasul ke din ta skilom fin na juma barakata pangaske ingna na juma zahiri yang ageba alduo zar laging elan fi din lom fin den tawasul ye na kuel barang insan ki utonga siki irada bashariya njegil al ye na elana ba ye juma in sejay kwel na do dinga la ka kengang in nama ittisale ji juela san salihem ben ki lomfi ki dora sense na ki juma den dora utonga sunga ke nes lomfi min qila lal jumel na taamul le jeri in alagan ittihad ruhi le lomfi din yo yani mujisa alinen fi na utonga tolenga kidgeni naji asjalgiba yani nima majan oka atiya majani yegeni naji zata dog dengere riya jaba wa min khilalu yakin jayngale min denna ma barakaen nay mawdu sesonga tole alang duo yani juma kinsido alang duo fi men fiya intawasul ruhi nena lomba alari mubashir ala otanga gena hivizen ka wena samenjo tilbata gena ji juel lele aisangi hagi gen fiya kidora idana mang sensengi na intilba jumdo delle gena lomba lam al beleke na magbuli na belenga ke na magbula ke walala kin belenga nyetin kalenta kinela uwo jengan kurini kin nyetin magbula ge jiwo sikiki kidinsin bele jumja nando ari juengi al jide leke ana manji juel men de nyana mais ki baraka na niema na niema gisa sofia taban kin niema ya ne bejet dirasa kwel na do walan kwa dengin songa kirsongol idinna suluka ke nasan salli hayi alang isla hagigi kriyal in u kesense yena lombal tabunjongi wala yena lomba asaki kidayin irada khairan kindel kin baye niyama wala galal gis wala galenin kwa kidora kira kin al barakata khasa ge nalom fis insan si barakem fi idinna zaman duo tabia khate lenin aishi nansen dok ki khatiya bistamta bil khatiya marangyas lomba men kanja ya kala warle etaban insan al khatiya ba akeba idine kinyetin ay lak al gikari khuta kan marangki lom fin den ni men na lom fin khatiya lege khallisen fiya waran zaman duwo banki khatiya bistamta bil khatiya na yas lomba
1: yani ben jam ma erjulle
0: ne be lo bis shahwat ajasat ndaki khataya nga sing istamtiang indel nasin timiling fi ki khatiya marangi aslomba kele utonga na marangi duwa bani sina lomfim barakalejel na utonga kele tore nga si yegila na maning jaungiti na hazina nyindel ji zaman din tabia ila al zalam leke nga na maning deyengi hazina nyindel na zaman na nga nyinga kin nganyenga kinal ki kana orongale kel kam kin al khatiya sima jidem fe kin zaman dual insan khati denje engle khatiya basurlu do sina maning sur ko jojonga na konjola na maning suringi na do aria rengel uto na kilma buto ngofu yanga ngabirem fe kin na ma khatiya ne duldingo ese surlu lu ne khatiya lang insan dele har rengen innama tajdid kwel inna mallo ngena khinzir al zibalan dio marmireng yana dok alang teyaeng mehtaj yani alang bawke bi ana teyaka wana ki ka insana gal e ki ruh kan ki kuonde an dora ina rubak yanga min lahzat melat bitana nalang ki ila khatiya le ka ngena teyaken e mawdu nama en kwel alang ji baraka khas yo ngi lomfile na utonga de ke ngata ta jamata le jere na guda ja utonga de ke ngi taga sin ji ba ke lo ngale khatiya le do harre ngan jem idin na duwanin ke na diktora fi ana guda dalding siki jalo nga songa fi amarang ela inasmin ba inno ji al khatiya le harre ngan la la khatiya de mawdu in dora khasi alanji mo khif si fi men ja na idin na ke utonga ke dia na mang ki kuon si den dora tili na na lombal ki ruta bashari nga ge insanin ki ruta ba na wazaifa insanin nga ge ba imawdu deng irada alangin lomfin niya male na albazok sikia rasula si bareken fia na bolising na sungua ke ingal doksi lomfia sofia na dok khidma paka we mujtama le ati moshora ruhiya kia nga inu uleji dok ki dok awunais dok lomfisonga le a sofia tena duwa ba yenin ni maden dio lomfis alin empia kisense kenja yangale ye iske ngendel ba kenja yangasi kikeli ngasti elba kenja yangale ba chinjeng riya ke bal mustahili utonga ke najidin ji alke nazra insani jelo dile mustahila ke maral lomfi irada kuro kitsike alangis a khidmana loid le bareken fia e ana mang insan khaten den nazarale mustahili maralom fin den nazarale je ana mang ke salihem benga na dem majdile jeri na daring diwo le jeri na kuote nga din dio bungongul e kisense utonga nyet din wajile baske baching jarin ti din naji in tala paine ejisini ne longsi in masulien den ere in al amin jang idina amana ye zata al din dio zarem fia na al amin jang yibang udja san dok dal dinga se jofo ki u ki utonga to lenga den dora ne kinje ngale fie si toka karaja wati din na khatia le la harrem fia el din tabiya ba e na kidok in tabiya se kuela lang tabiya in lomfi ngala majdile kari e in se kuela lang lomfi dan daran den dio dok nyali ya sang den dara nyetting yu sele wi ya so en brafatay na madog daniel si a tolla si dolbawi e na dog gese ki ke ringa nyi na dog dam berate bunkare
1: e brafatay ki se bara sati aljir sungu kul domge nan singage a nan tagatini atan kin cikul kalung orre ko algis e bara a gutwali satyari sungu ba matini nye ki juru ker risungo na ki ku ker ngang den dora risungo marang bas ilong ki sense ki al dulding kwe kang riala ke bal daile sunga tarai jati duwe la jangal ini radio samarite tetebe jang na belenga kinka ineji di le ki wonga ge mati ati inkwa ati domboren ken kona yali kwa domboro Ephesus atigal inkwa al doki kuong den dorai alie risungo ati ngwal ki sulu kang den dorai sulu kar ruhi ali ki ngarisngo abaji duo ila jangal sogdigi alang ini jeri na den ara jaranga ba ki udi sikandai ngoreleng na ki ngasi askaule ba den bulile na ayina lomba al ki ngasi askaule ba ki ngasi skuli ni den bulile asanga kalumba aliye kai eri ila al sigia jelngi ba alin jingo ila siki ngasi ki sense dai ngore leng kuli gisi idin na singal ngi ngi al worre ila al lom fimin war ilo indigi ewle na singal ngi ngi al worre ko akelage al sunga riage no kurgule na singa si gumidia is de na nga kweli ngi ba alan sigi kila sigiwi al gir riajang asaye in kalungi al gir riajang alan jena singa si tabunte ta jaring kinuma uto isge na dai ngore ndio kirgol na akweli ngi ba asingiki oto aba duo ila lanjanga nanti ni lebasi long allo lela ila dinal ko kunyengi na duo gisin beleng in risiala juraba wala insiala jawli ba wala in gusia sa jiwi ba wala gal in gusi ji inang ala jaba di de to lela ba riya ke ba al in beleng do ila to lela ba aba illonga na daldinyet len to leke ana do ila jitike nga ba au korok na ki daldi ko ki daldi nga nyeting ki a arrajiti ang abagal ilonga na daldinga nyetle to leke nga na duy leke nga na jitike nga ma ju karo bo au na ki daldinga nyeting ang na ki daldinga nyeting to le ang ka ngene skay na nga min idin na kay nga min anan kwana ilo juru le kurul anan ila kilmanga ila e fikir ila lengan kurul anan nga kebane imbeleng aise gasi inkwa kienes inkwa jisi lomfigi ini juru gi ini nangi ken wage nga ini duo duo songi nin si jangwe na o asan jerringa na asan jalun na asan jiwiti ila lo sina jundi ila algi ko tin kirgol toring na jurunga gi kirgol ne kin magi kirgol ne ka e uto songa gi kirgol ila sina jundi aba ayi ori diwo ke na kel jami musha radio samarin tuskele kel jami lo bi lo alji jang kinja ngale na ais jang na ori diwo jumong na sija jelni ba bo jul guto na masin densi si jumong ka ngene ska inang amin idi na ela si asaji jumong jisi gi oto rayen vi nangi sare rayen vi nangi jato rayen vi radaling mungi nang rayen na iba ina surung al kikalu ya ra surung kai ato abu duwe nkwa duwo raya ni surule ye kai inati ko ingwal ko lan arif en kar rasurun kai kaba jolalan si uto so ngajan wala na anan ko an irin irin jang na san jinje mel kata bale ala amane je mel ala amba maran jijel ngi ngisa in lo si besi lon al kani do kura na de en irsin ati ine surule murta jang uto on dinen ke nya jangal jijelun dal dile nes ay do mudmani asan ke nes ganga marang no uto birge nes wori jang alkai alie siminki lomfi ruminki lomfi nes kinsi kulwori ya kinsare abas gawala bo surule seidia ne surule abas say banke nes ko ata santas kawe no duanga mi marang abas uja asan el usikis benjeng alang deng deng deng dila wala gal deng eri ki suru as riginga ba ban songa tolle ka eri ila kila na majay nga ge tulle ngal gi lomfi ini ne din jirgi ngo ke lomfi idi ne en kwa abaji do ile gel nes do ile jirgi ngo ka se di ile irgi na ka jisi ala nga undi batani eri ala ke balang gi do indo nga jisi nga rang atin injual erbeti wala ayi eri anan den do nga rang ake ba maran jiki la ko ale la janga di la suri gi ngo anan kila ko ale jang alang injua kal wela lang ona ile zeri bele eri al den wong yei al imbeleng ka asa kuin uringa si alung na kuin uringa al duing arkasi kela amene duile undula kila ko ale la yang ki sense orre du di suri jiwo du jurgule le sunwa futo jarin ki aisin kwa bakani lo jurgulo wala ka sin jalung maran din jay jurgulo si jani ko al bolu ne iri kenge ne uto ki nyetti nin kwen na kwan ki enta bana riyeni ki kan dalile hasi ba ilangi ko no kurgule ne skumiti anas kalunga ka ngene urgulie asal long idi na lomvi ye ki ngazi algi deldile ja idi ngi ja asan sesi na jitisi na tulle si kalung na asan uto nga kila si kalung alang si ine kain jay ngale testes kaw anan sare jo na dele lo tulle jumon idi na dayin jay ngiyay ba ine surule dayin jay ila yom le jiti ngal adamin ki hawa skurung kwe kamene ki kwa toko in na in kusele kogul na mako ilayin ki ngasi jay ngila to ila le jawi aliena adamin ki hawa jiti kawe marang den sabab din donga ke oto den sabab alan ji ila jayin toy kwa le jangu din donga ke din suri ji ngo jwe lalang ila jayin toy kwa le jangu wala jwe alang in le jang alie alie in kwa kin jiti nga si duwa la ke balang ba wala duwa ila yete bir na asogis amin nes den sawa kelkam nama kai nga na ilosi walagal nasbam kirle tabun kausin ki barayna barfatay.

0: Barafata warra kuwa al giskel bamingi nanti nile bundi gina bar ngakin si dongani al kagul bara Daud Zakaria donga gani al jago na barafata gis amin doki se idin neji di ngurre si kikil majo ingi nama ilang ungi neji jel ne ine jago bara torombok dogi donga ani al jel ne jago asogis aming na barafata gis aming bara Adam Abakar dogi donga ani aljanna jago sungagi tuy aweti na dogen bara Abu Said dogi donga ani Rafik kise dogen ni sunga bara Kamiro Sef dogi donga ani aljanna jago dog rimenja una dog dying arkadi de fago na asogis coming na barafata gis coming bara Muhammad Yusuf dogi donga ani aljanna jago una dog duin donga di le fago na au na kitulinga jang na unaki siminga jang bara Muhammad Sharif dogi donga ani aljanna jago bara Adam Umar dogi donga ani una dog duin donga di le fago bara Maawiya kise asog saming na bara fatta gis aming aljundu ne jawgiti sog bisog na timbiti na kurobas gaw di worren saning bara Nuruddin Muhammad dogi donga ani aljanna jago asog saming na bara fatta gis aming aljanna jago dara dini tusinin ko enjong tuskele bara Seleman Muhammad dogi donga ani aljanna jago na nga sikir jeinga bara majiram bayin Muhammad Yusuf Muhammad Sharif aljanna jago asikir jeinga dogi donga ani bara Muhammad dogi donga ani aljanna jago asikir bara majiram bayin Sharis aljanna jago dogi donga ani na bajiram bayin akir nga sunga al kelene kogul kisense dogi donga ani kwa kul kital ki yonko na waba kungi gis baso na aso gis aming na bara fata gis aming kwa kul albel na bago na madoka nga ye na dayin aldi oto sunga ngereng bayini kirsi nga jinda kijen kilomfing na kuong deng ngereng na jurgulong deng ereng aliye neski inkalung kwa kul al jurgulong akin neki nga si diele karakawe neki akurguli ba mintore asang kalung kingutonga na alan surunga si do kurokani ki gabale alan surunga si do kurokani ki jalungan ki inkwaranga sunga idine in usunga tagatini na asang kwa kul kalung majiram bayan sati na mas dokai nesto bungko sinti da yung alile aliena kanga na kirsinga sungwa kirsingo kise na utungo sungwa kayin neskayin na dokwela nang dieng yung kirsingo ki ati yung kwa nanti nile aliena ki kwa jure nga bang na kwa among age na kisense ki utunga sungwa yung kwela san ki yung kalung asang kwa sur kirgingol. Ato ating ilong na uke na jalungin din sabafingi. Ilalong ating ilong na guta nga kayin. Uto nga sungwa kayin asang kwa kiwia. Kalaada niya si kwa kul kalingi. Alam ba abo mungi na ning guta nga kul fiyan. Uto nga kul siwi marang amo si. Dog basing kami ngi kin guta ala fiyaba. Intinal ki dele kanna. Ilalong alang kurwa yin kani. Amo la jang abo la jang. Ayu gud na zumong alang jurgulo. Nesden sele jago wala ilong asang kwa ki ila juru toy kwa ankinga idina matining kwa apanga kin neskinga na kien dogola siki kila lang juru ngakeli nasing mungkin na niyong kwa alang songo nga na dig gutfia matining de gutfia idina sa haraging kasiraya mfia mara niyo na dibagui nga siraya la fia marang abagal kangin na sulukia tangirika gila na kuangirika gila lomfigal ina lomba algistenge nga jajago
1: kesense ina guting duwa biduos bache asang iwi na dogolang urgulo kikeng koranga nyetting kidal si yesi lomfia sofia nama ina guting indengere kado kwasi nyetting au singao ense ameng duwa biduo eritbierne juala sanjiwi duwa tengez jaba insiasan jiwi na insiasan a jiwi balolo. Jalong akin nyeti ngalkein jibas jiwi nas guja asan jalong. Diyan yo di bankay na isin jisikin jay ngale zaadi na guta doker gerje ngaske imba inal amoy na inal abongange lolo. Nyeti mutasawe ngakang hugu gale alge lomfitewa na dok. Duldingle insan inal insan akang insanele kinyetti mutsawe ngakang lomfile de nazarale magbula kang nyetting duwa kebal wala ya duwa de ngire ba wala duwa de ya ngire ba lomfin nazarale nyetting ba insan akang batokang namaki mafare gasi dulding ko na jawrti inama namat tamarrudi na insan na tamarrut fi lomfin khalay kangiri na ta'azzum jawrti ne duwa de nazarasil wal ya le songa afdali na mutsawe nga sage ba na yung undengre inama jahal ruhi na insan si jundi alang marreden alang lomfin khadasa le marreden in kan tamarrudi idinne in u insan si shaitan alas duwiti na iblisin dem fikra si majidem fi. Nama yung wundeng re dok songa agila. E belevas barondul. Jadal ke dok na nani nga lindeling midiale. Na kwa ke na nagiten ko yunan kami nga iya ki duwa de musawe nga age ba. Nama ye nazara zukuri eske. Agli na ilaw. Ye surti ilaw alia duwe dey na ina niwi. Maranga ba yesi jingo duwa. Ana masike na ela nge tagetem pe bayse swal yi ngobel basata halji la tagetem jaw ding ela ye jisikire al dela so nga afdal jang ela jimo ba jimo ye taganje ba e bazen tarrain enan ko abal al ye ding ela so nga afdali wala ki daraja wa kida ma bagdar
0: ngene ji an ko zo ngi ndal nje gilal ding ye al din ni wi al
1: din baran dua bas ki aghlani wala gal ki algis lom fim berenga lan gutonga siki hegma kalu inna iyan ko se algis ta vizin jaw duwa na man jahal ruhi le aishi saitara ela jahal si musaitare abaye si utonga yesi jingo masalan yani jing yan ko se tabir din iya yani iya si aldin ta bunjalo gairak jaw ngana din iya me yar leja nas jerring fa taban din ya si songa bagi jaw nando magam khas jay na lom figis bare kem fia marang utunga de ke nes jahal saytrang ndeling ne iblis ndem kuringal insan se tatarruf le jawrti na kibriya ngale na duo utunga si ki nazar jasadi law amala jasad na ki shahwatan re law na maye nas tatarruf le dweti na duo musawale real lomfis bare ken fiane eta trok den don brandi en kwa kabinga sela uwewa au zakaran wa unsa king awalgi ewa bi mana magam khas ke insanele na den nazarale yakin asike kir janib ruhani gilo na ina loba na jasadin in istimrare yenno alang darin ke kayen jayangale ana mangete waya na de na duode in walang istimrari ki alang an jay nga ke alang darin ke alang ingrada kariba aba atilompi in kwalam ba duode dellen ke surule istimrari anke ba nati in kwalang ba ya ditin ke dog istimrari anke ba marang
0: dine indem ba mai be dine si war ja yani min adamin tille ke hawo
1: ne mallom fi tawazun na fi kan jay ngale aliana al dena ni ukain in tawazun lom finja ngale alam barakata kain min khilalo na mayu kibriya ko el ba na ko el balan insan si al jia je tereba al jiza ta makhluq jang na ko el ba san ji kabbira ni dela no kibriya ya na man iblis ghurur le jabi al zaman majdi khas ke lom fingre lakin
0: na to jundi ne
1: na kinga sikin ko jali izan na mawela ngwa ya kisense daruri jiddan kain jay ngale asan utongo ken sinyetin iwi alang sisur musharaka kain nasur nga kanyenti najong nal otoro ki munazara kaw ka dok songa yan ko esi dok si along asa magam khas kelom file nan dogal insana mubarakai na dok tagatini asan gudan yetting iwi e akwel balan nizam tabakhile e jengenda mujtamale alan ko adi nas kam ya wali yenga mujtamale al kwanta bunga gen alan kien dola gud teyan akawe nasal lo khas ke na ko adi ngasina hamishan kawe kinal dei bagen alan kawe ne yanga se khadimen kawe fayla mafhum sikia kwel ba kin kwel do bi do dal ke suruna jay ji al insan ijanas lom fi barakem fi asan khidma jay na dayan dara ses janyen te ki doram makbul nalang din tafkir le na jawarti ba duo alang na jawarti ba li mujtamale yani in
0: iti
1: la la iti ba yani ayi sulta idna na lom fi ini na mujtama anta bunja na jeral jibo mujarrad khadim jang asan din dara si janyenti maranga san duo kabbere ngi na mba ali mujtamale son afdali nalam den source ki wazifa majide nga fi aba e na ki kwel kan kan isan bagi kaw na guda nyetin realan kurrokani nasi yang ado kenja yang ale a lomfisa sofia na dok a sonja songa to le kan jang ale alan kan kan guda kawe nas dok kiengang jang nyetle a utong ale arrakain a so yang number fatai a dien tulingwe songa na una jang songa ke den tasle na dokundun na kair ringan kirsing e alan dan darate yai
0: e barafatai ki se a majiram bayna to ay bele sunga tegatini aljago na dok e barnga kinsi doksi ingamingal sunga barafatai albundul na bago na gisirim memba na dogal ferrabaw na ilang iring iring dok e kise ginja in dok sunga tegatini aljundul ini dara tuskele na gis jawgiti na ki uwan sengang duringa kang aljundul dok na gis jawgiti in dok e warren juengi na surin jirgi ngoy a kisense na kido ko la san ko kul inan kaimel alang dai worele musatoure kerel sabad ne kiyo a lo bilo ile na ki kang kain jay ngale asan in kaimel a din worre alye na wari uton kul inden war a na anan dele sunwa taka tim buto kerel na kisense dok alang kain surunga si bajakani na kain e jurunga si dok kundina yen kidien a tari kidien bacfie a alan aka asan kayin ba dok na gis e kayteli a abisinga ngila suru jo na ma jo abisinga goro jo na ma jo a kido ko lan si in usi ki kain kelma ki kareti ne ki coming na ki e duo alan jijang na din e a bodin do ke sabada ji jola san jergi no mazergi idi ne ki sense ki abani min war torik a hinalon bal duo fingi tin ne di min fial torik beren lakin marang bako le ne ko abani min torik kai wo ngandi entin le ko e dine zigi tenge tenge nga iska we ba ki gabale abani ngisi dine ki tenge nga ko we ba otoki in dok dying e luang kya ba marang e abaka ngine khigila e to duo duo abajo ba Ibrahim Sibaslong na duo duo abagal jangi e dok Yusuf Sibaslong aliyenge an dokwa tumkwa kai a kingwa ausike sense mungkina ning dieng aldi sunga diroi ne sunga ning e kojojanske a kise ba Ibrahim e ye algisnon vi kwasukul a Sofia na ye na ingwa ye alan e deldin gwe inkul na san ye a Sofia ki den dora na mangale na ton den so gile ki kan nas asoka o na wala nas lon vi a Sofia na ga bugal kan da na Yusuf inde ngaren ka gile kojo jan alle su bule a dok iti ko akai mba mungkin nan ingwa dai murdo ko je ya kai ni uto kai ne ki ngazi sunwa bule na a konjolo sunwa kai ne ki ngazi bule a ine na marogin ko ya lan sin kalun sabur a e uto sunwa ki bule ki ngazi ne ko je sunwa ki bule ne kai ngazi ne duitia maran ki kai surunga ji in la kar rasan in kumon kin ko je jan inan kange na lon fi liadi in gwal kin ko je jan si genil gesel dem badil kafi a abaka ngine ko alan Yusuf alan Ibrahim Kagil a alienes non vin ko yesi alan e kwe ile ini alienes ye min war beta ayenga kilase ja ita ko himba marang jegil e Ibrahim al sabure nga fiaba marang lumfinden tenge lalye ja aninjinjwa a ila tenge si alan jab ye kidenti ni lalbe jabas fi inama welelen kale awngi imbele kulal ka amin kin urrenga alle mboru ko ni kenzi undula atin waye ndin kage atikage udun sungage dai mboru dio nes iribitul la haddi yo moto nes kin nes iribeteli ne dai saburin alki saburin gana ai duwo mbelen sabur ayyu niki saburin ga dai saburin ki udun kulle ati kola gana zi fiskami atin udun age sunwa kwa nes fiskami maran bi balon sa lumfial irke ye allau ki udon a sukul sela kel ya din kwa da hin boru dio asan simmin ela ki kai kwaran asin ela sela kel awuna kayin kil mali in se kai lumfi ki se simmin aban kwa za undul yele ya ki iti ya sundul ba Zainab gil al duwo bi duwo mbereng al alia lumfi ayub si lial fingi na kavia na kwa al al inni ki ki ningi ni ki egal yani ki adafa ningini ato ati ngwalanzi in kayiminu lumfikinga si sare alangin tawi dele ini na tawi dilalgin itiyai ba sungai marangye delingu en kakwel seje ide alangkiye si segei alsiki ken dola kang al kisingalun kiasa lumfika ne kinga si pia inalalum bal ho kang kise warre kwa in usungwa diroi de kwa nyet kial del dile kang o khasatan ki alwore kwa kang in jigen al gigen zi bulidia mara o na dai se je ilom file del ni kuen ka ye asa soke asan era ki muto wa zi we je sel dine en kwa de muftal de no ke tini la ye ko la san poli al bes poli ti mara al zi e poli duala ke ba al zi ta ga uri so gis amin worre kwa nyet tini kuen kwa kidal bangana kel bamingi al ye e bara Umar bara Umar imbereng indomon wala gal yeki kwa fatanga mbele fia kise indalangi albijia yo abodomon in altulle sunga kido gisin kamin alki borai na barafatai kise se nantebung ereng hilado in kwa alsi dog nyinti kwa sunga si kado gis aso amin na barafatai gis amin idin na kise jidok jaymasi inal waradi na dosi jayma inal risala tulle wala galal doman tulle ina fegel nasi in jayma ina sa kwa sunga si nyinti kiro gis aso kaming na barafata gis kaming na dosi kaying na selimadinga say na makwala lang majiram bayan satisi tinani na doksi deng warre kwa si donga jolo na deng warre kwa si tahu siyang akit na kaying na ji dinjuru la kaying alang jago dog nas
1: songa ge dongan ne due ngorre ay me selang ka kire jang songa ja ngale dok auna enen kan tarase nas dok surunga kemel na dok kan se ngasi karikulu na dok dengen sikir rengel in gutingi a nan dok somi alang dok dayen dar le nyali na kay ngon se nga radio samar for anything den radio for anything alkeng orekwa dalding dio na fal yauna kundul nastete bekel kame iding naki dying to scan den dora ki ngasigis forem beleng den guting fulngeti na dog ringa kidal kidge na kanja ngale keng asankia nga ungang senga kiwi na bidogal banas kel bamki songa ge bagi kau nange songa ge stabun kain una kaina sur kain nas gursofer le kigiti orekwa somandio namando kain kiron takelale nyetting gedongani darang kenti sola nyetting koyongandio namamborundio namandem falsonga gisso coming na una jayanga songa kenden tasle namado kundul naskaititi ya kiburen profetai kang diam far sati na dongani ya
0: aso gisaming baranga zainina isa kwa ba aisa nga yitia ba kiyang konga ngiri jagi na ferraja remenja na jingo ngale kise alanso nga futo berel na barafatai kise inas kamimba asa tina agingi wala asa kage wala akwel baduga isa nginkwa al si abu ikong marang tetebe radio samar tetebe bakie aba intinya aba in undul aba intinya aba in undul idina radio samar kwaske ke sense ne sunga futo kere ne mo seto ure kere le dien woren sanin alambas worre si kundula na senga ka gote alun na to soga kunye ba ba kai ne kunyinga na asogis amin na barafatai namastulle ngale kalung kiborai na barafatai.

Radio Samar olon kering jaw ngin ki juru tarrajang nan ju ngi dungo jang aw na din olon dayle fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki yonga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulling.

So ke boraina ke borobata bela kwa orre kwa lobi lual bang kiken yang kirgel area sangaran ka kireban kwa kitalien boruntule bain na mangwa kitalien kwa yale bain yetinding na mangwa kitalien kwa ambarun ale ke kise lompesis kola kwa mkise yalang darafia lobi lo alkain eten sogle dok namaro ye donai anni kwa kitalien eting surunga basge auna lompi darafia na kwa kital dogi lonal daim borun avrin ki kise dok au nas kwa silombe dawapia na kwa kital gal kuzini dok kise na lompi romain le ya songa ila un na ye ne ki kerek dele do bakola ko uto an kital kaina da ngiri kaina sa ku sege alang o ki ngase dok nes eting nyokepia ila un ki sa sons ko anas a yinga kain ki se na kaina sa songa tabara kan na ila insaba na madu ye ne ki kerek kisin ila un ne uto an dia kain na in ko ila alang ki ka kelensi la lompi na madu ki an karin tarasindi alang is ki ngase lotea itlefago alki kwel wala alang is lowel lik itlefago aliyena ki kwel na barnga ten sok dok na maru ye na kel na kwela san dai ngoreng ke ngo sika kit ka wal ken ta kain ta la ngene ki ngi lombe min warja alan dai ta la le ke ni kital ke inki alan baka wasa ki ta sa ke ngi kuro kain alan baka o ke se na manin den se a ken se a kiti aliyena lombe ges ki ngi siri go ati dombaren dio yi uton son wa ki ta sa ki ngi siri singo elan sa banana mas a so ges kamen ki se te na maru ye barnga bel na bago ye ne kin kamen kerek kiren jen ine wolgal dai jago ine kundul inala lomba deling alkikan naskalum utonga kital kaini lolo utonga songa yeda ngore naslong nyetending ela uneki ore kamera ka baina ko bakwa isonga dikang mara ore isongai aliye na borwale kenas borwale loingi na kwa kital yana dok dai borun tule kaini na kina nama ela ngo binu tarian indering inala lomba bakela kwangi alkay nakawi na kirtinga lolo ye tari bakudinga nyeti aliyena da ngoren ken kudinga ge na aliyena da in surun kwa ge na aliyena ken amma kannan abaka nyeti ndi elawuno kete surunga seba surto birkel ina kelba alkwa kergel kan elawunga ba lena kwa kergel kan egel kayunguto ma nyet kergel doti amara ba sursi nge aldioto birkan kayunguto ma pantras ina nge elawuno bia babo wana bagile ten sokle gare makina aliyena ki nguto ngasi ina kawe yeno basin kirginga al dio togena al sur togge nadien ribe real batoge yen kergal jasa kimba inna nama yena yensi jundina en kire kindelinga nasku asikira kotenga mara kirok namen kamin kirok abastorunga zengel amma togna abatokka na utonga kala janibe tore kala yensi kundi wala kital din tas kidin barankin abastorunga senka kidain surule albo uto birkan kana ji na alba amma to birkan kana ji nyetin kasebes long konjola kital kini bantuga finga ete na manka men dogalan belnas ba okie unse an kital kein duobi duo alang zrem men bena espago a kense an kital kein namas do kain baran kidle kago al ken akamme borga kital no alang a kawinas do kel kame tarasing alang si a kuro kit kein alang do kunyungo alang dense itsika aliye tala ine kin silompi ni ale dan surun sabana dan worren sabana dan belen sabba na kain kital yei al ilong alang kika dan report elan sabba soko samen songa belna ba gota yagindi etensok nabadu ye nakel asantui kawe nabadu kwela langin kwa ye kin kuron songa kage asanduo gidin sursi janyi kin kuron songa din sur kage asandin sursi janyi na asan orre se janyi na asan seme se janyi na asan dayen borusi janyi dayen surusi aliye nakin yengena tagati nage kanje ngale aikin yel tagati nage maning yakin allonga re isi ngage aikin si kin kurro kage asanke ngajani eten sokle da mere nanama inam beleng nanama kwel alankel nakawar le ale dobi do ona elnes fago tarasindi kital kengi aines kense ga jobara elen sabba so is coming aina ke borages coming on minding ina itiriki da kuro setting ding nas dan ton balin ko de kilkam le ana makai ngana ken sen kiti kawar al ilong alangwa aso ina ki borai banu ge setting namaskai ngona kainga

0: Radio Samar olong kering jau ming ki juru tarrajang nan juengi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle kidora tulle.
1: Aso ke bora ina ke bora pata ikise ke ingusena ke inga tarasindi ke gabala inama ilong daintin as lombal nyala songai alanko na songa kelkam nama yena inkwa te da njingo inkwa ai king ka kiringa kita ilong san duwa din sorse kise daraga ja wala san din sorse janu al jayin surungiri ai kaninge wala kita juel asan din surusine din orre sene din semesene din belesi daraga ja ai kaninge kinna nama yengena tagatine ge dulinkwe alke surungiri aliena lombete wa walgal ki alka enda ngore aliena lombete wa namakin sa songa tagatine ge asan kalom wala it asan ke so sijanu wala it asan ke nse janu nyetti nga saka kona ada ngore ai ka ka sisin jeng asan ke orre se janu a kinna nama e barnga barnga kele na kagu songa bara kisense asoka samen kuwa kital bel na bago annan ki yon kona wa ba mindin yei kikalom se yei na tari yei na biban na bau inalom balba kikana kau barnga tela una ababia ba imba kisense ki anka imba ina ranka ina tari kau na kini manka ming ewelang ewel tari kwa al biban na bau barnga inala lomba al kikang na kini ma inkwel alang inalang tok birken na anang inang kakire karing ila una mindin ki delin diyon na ay kunyo ina eten sogle ki ais lomba asabaj itkain alang kisensi kina sikil masimwengi ina albaru wake ina kil masimwengi anang ay kunyo do ki baj ina nyaskaimba wala baj idin alba ila bulo altin togin wala selema oin wala sok togin ila bajayba baj inkwela lang ila lingi alduo ming ete ge kilma simwe na manin kinso katabu kwa aljaruti nang riake ba aile jisi kilma irikirelde ngungal erdike na unulko se na al inalong maraki na main kamin kisense baranga alang awuna surunga se nang kanyinti na mambaranga kizika ndok loonga diga kidle kain aljeldeo ake ba na kikalomsi inada mbarunsa baike nko yoyesa songe ete soglelan duo injwa alang kerek jani ide aliye ina wifi le jani na dok meninga kit alanke nga jundu na wifi le janni na din tin dok ela alam bas yawno jundu na wifi le janni kela nama ilong kise ji aba ina lomba sa burunde sur majay wala sa orren den sur majay an jundul ba alan janni al jaw sa zikela sekel jam na din tin bas jaw kinna nama ken singage bar nga kinama ko ten sogle al ko la sang aritin den dora kumo ay ade ilong na ari el na ko la ngi jisik dis uto nga sama fewol uto nga skoro nga fea ay ki kasin janu do din source wal gal kayin surunga se kasin kanu wala surusi ki kasin kanu wala barusi ki kasin kanu ine nama koranga ke nan ngari na koranga auge mendi ki digin ke ridi ke aba impia alji janna jaguna el nay bulo ina al kwa mo bajer kam nay bulo ela lole nama ka kwel ela nama inkwel inal ba kiasa ka na ka lo ngade an boru do gal yena ka embaranga ke min iri na mandu na ke na kunyinga al yena dan surungun kunyinga na ilole namakai elolo nama inkwele le real ni fena elna jeluna elena undulan alan tom pago na al undul na tom pegel elolo asan kidin sur janyi kidin sur ay sen janyi alan ele risi toga injawi alan dile apago ba alan gisi kin uto ngake la barje lembia al kese ngan sen agena jawa walga alan gisi din burdio kusenga akriya bak elana maka kwel elana ma inkwela kidin sur injarin enal eten sogle yena barnga ke na kerele lobe lono man kwa kitat buruntule ke ngi na ki ina era janyi ese ina lon balwa en kamel bakki dorato gi dok a al kwa kit ke a kwa ken ki ken surnga kerele mo bashan na kwa ke nagal itin ki juru mbele kerele na kwa se juru an kanna na kwa ke na kwa se itin se tawakal de na kwa ke na kwa se ausin kawe na na makele nyen songa gina janyi age a alang ela duo al tabu renke alan do getarife inna ma sa songa tagatini ina eten sogle a dambaru yo aba ina lombal kwa kiken surunga kein na kiken surunga kunyinga walga kiken surunga lula toso ga akungyeba kisense uta kusea kital keingi toga ampinya ba ele aba kwa keina kalengitia ela un na aba ilo na kwa akeimba na ilonga loju ta hosei ela duwa ba ele babure ladi naba au ela kal badwe ena rangba kafea baduk boa maraiten sogle ki inga mendo kidik inga meng albaru kwa ndonga enga naburu boingi naburu ina na ina mbea maralolo kise aba ilong na boru dio suru duo to dok ake ba kain kwa ndio na kwa de ake imbal dai suru ngun kunyinga naka kire kereli na lo hozai e kwabasin kona enka in ri albawingi albawingi na adwi ala akeba lakin mara azkin sikalum alni fiya na kwa kayi eten sokle na suru kayi nan de ngun kunyinga nan ki koranga songwa kunyinga kinzi kalum ye alke albabra dentin kayi alangwinga elo une kwa songange na ki kora kelele mbawingi na wingi di lota yagindi illo lekin men kamen deng evelang evel dok mining uto songwa ngere dok kirik au na ki lomping karing songa lompisi lunato au na strikau na lunato au na skolakom na lunato au na skanyinti dobi do abani fiana o ngasa lompisi jum eba ilong adi do tok jang adi ko wang adi jama e ba na baw adi jama e na baw adi ali lobi lo alba bayna gu nanni fenas lompisi bumel bako nga ire bagite egel king asi dai lompi a aisa sa so wajigi mara king asi doki se a al o kim ko senga nana sto ga yawi niki dok alba king ko akang na ina lomba kise dok a al ko enka me kidik lompi ko asi bele alba ski duo kerin dem bele kelam wala jum alba ski duo kerin bele kelam wala kolan jom alba ski duo kerin bele kelam lakin lolo ina la ngai ba ela bele se dok ona itin to ka ka kaun ela una ye ala olompi king asi al niva wala dulding ko sel ni fena tewa ye dulding ko ndem bele si ewel selon al dulding ko sel tewa balangini ye ewel selon indu sia de ewa alan de bele kena dik awi sina long alan ani na ila long lite ala gisi tewa na man nena nja ala gisi tewa na man gena del dile gis el ne ko wur ne del dile el na jeng ila long ding la sa yigalom ye asalom ba ina bele ayining inang ke gabalai ina bele ayiningi rilang kena yigalom na jaw ina wargal jirsin na lompi aslomba kana mena menen kwa embele se alan to kwa kai gi annan long allati a vasteri jaw kidin bele tarasin bazja bele be bele elegi ala jwaba iwasi minsi eltinli iwa azagi jena jwaba na ye dok elensi iwel elawuna ye ini na ye elensi iwel dogal jide njangab ye dinsi ewelungi na jaz jalange bele bele si innan men kamin dobi dodok ay mending songas ko ankiete ayanga niskain a bang yual ayanga wena wenga ona ozle do kanina dok mening kela iri kwa ba kela lankwa kela iri kwa kela kidgena kinsi do ay keringi ba kela sa so nyi kela kela des ke mamara kendi al etele sarele kin kein ete al indel nga kendi asa tonge tokke nga kwa kendi dok e bayenes wenga o na o sikein mara eten sogle dok kwa banjumo lobilo basterika welompesi naomara dogi ene kidu mbele ene sterika we egel na ena lomba dogal do inkwela lang dog jarrebe nyana skidim bele jo e wala oraiba bele nangi lompi ini lompi nangi ela ngi san kintar nga nyetti njaki dos ngwa duwe ngal kingasi aisa sa so jige na al au kingasi kewande ngumara au na na skore jirto ena kingasi aisa borapotaja ina lang kidin ela alba jo ena lompi bangisin kelamina eba kelam tarasin digital jamina eba slong era una kinsi kalum yelompi ari akeba asa ya lomba nyetting adike kika belejwa adi ajwa ba nyetti mbazlon tarasin eten songle alankwa akeni balankwa di kundula na juro ngaroba kay walgwa di kundula na juro ngakalde na zinkama lolo dingira alba pirti abajwa lo asa akeba adi pirti dog lompi vaslong inalangi ay jamen ay jamen bela unay lompi minglias longa sa din dio kein na ajara ba alanjwa na min tori gal ye pia ye bas long gisi adi pia min ele tin ya la pia ba bas ilonga indosi kim belenga ai adi a indosi ade ewa ai kabele alangwa min so gelal min dim bele ba de ngal jidin wulgin a dingen die jurona arkaja min ela arkada men ngona na na toy je ne kinga nga pirini na jusong kel se nyet nya bas long ka jwa urkani ka jwa na kanika jwa na ete ka jwa na intile ka jwa na ka jwa ba kel se nyet tim bas long alan duwa ina benen ba lolo lompi erase kela la amba kela nanama kwa kidgal delding ken karga min warke na ringa diele war nyenge eting nas war sawe maralia iya ba lolo itiris di njuru ken nama din sabba wenga keri nga kela nama dingiri ela egel alanji jang na de re yang na alanji jang na de ndu yang na alanji yang na ziyesi ken kel jam alanji di nkuri lobi lo ela unaji adegal duel na dugdengi si nija ina alie pe adegal dele songaja kise dog ye gisi ne lo walba dog do jando kidik bezin belang al kari julu do nyana e kari juliti e la wong al din perdel bas ja wor galal din se bas ja ne jonas de le yertin indi kinna na maken singa gina na ma inkwel barnga uta songa ke na kwel san do ke soru jano eten so gla ba jona je gila suri jano dikke ne ki kan doray ne ki yurun doray ki juruka na na lombal ki dosi nam bayti asan kuran jam bayti wala ko rama jam jaytin ayba lolo beledi kena jurugi eten sogle jaba jegila borun songage na aldog deldin enga deldin nyetin enga na tigeto walgal ina tawandio kwadi kay na duodik min borun den green renin ke duodik kenen setting reke min borun ari le borun ari asa suruagi marakela kwa banyu mana kere kela kwa ndien der jaba jalna jona jigelna jola njing na manyona ken kwa na duo min duodik min setting endrenke na da endren al suru nyanga sang agi ngal bokoro gene induo gal min endrenke lo alin kera south pole na north pole lo akela lege ni na le duo kela duo bakere baskor kin denga da yi jalo mta ay kere kika dorai innama deri ay kisen se al derngan deri kika kere kela kwa ki juro gan dora na ki gutin dora na ki ilmi den dora kere ela wu ngaba dik illa bele dik kwa illa dik namas ke dik kwa aba illa dik ke dik kwa duo duo south pole ke masalan na induo north pole ke induo be duo kwa induo imba jaweti kaun ela wona kunyir ke tena kwa se saweti ki sense ela na makai na ma dok derin den kire ela lole na duo aba de nga ra ajara wa ba nyo a lolo ki ngwal ba bele ne ke tinga lolo ki ngwal ba gutin den bele ke tinga la ke lolo ide dio aba injwa na al kere unity ke ki embele ke la si ide dio bele ka kira ni kena dem bele dikke abakwa aba elong na elong lan puwa ji ngo puwa banjo wal gal puwa si banjibya aba jegila illole na maye na kwa tagin ba in kaminga lolo surin janyi alma do lo ngadian dim bari ngwere gen wal gal genen kwezi gen wala kazi la ki lolo ina gaiba dakke na kwa surun ase ki kakalde aliye ki gutin dora a al ribi ari ital ke don muski gutin sabako lendi na inama doge in nasa so ngata gatini na maka ngumi aha na in bari digal yena in der se nan area le ne ki juro andorai ay ki aininka dani ngaba yena kawe kin eten so gaba jumuna jegal ki ngwal kwale sa so ngaka kirege na sa so ngaka kirege al kwa ki dali nyetling ba nyetin kili ko ben kama bikin kwa kay na enan kalnga kila kwa ilong minding ye ina lombal bakenga na matuina ma na madere nya na mayena ina lang erkiden sur lolo ele do sa yalo minden iti asa yalo minden iti mainin derdi kenga na kiseret era kiseret era minden dabule na musi yalo na manni enga na manni enga na manni enga lialba ni bena seretin den der sis itinyo kepiana na itinjira den sursi iwasi e den sursi ay sinyingi liana mas galker le poisingi kin uto ana nyetin na ma inange na akwel ban duo duo lesian kiri kiri men kamming etten so le ki ayenga sa son kere den bru al min deranga kere wa ki min kin deranga den evel wala min tina la ki ngasi do ga kariwa kwa kere ne ki ngasi so ma kere en kare ngi al kwasi jundi ala duo den so ki joro nyenti kwa kere se ka ngi ne skari ngi nyetindi maraki na bro ka inta bo ala ka ba el na erker do ga jana erker si elal ilong san duo den so ki sense nyingi asan ki boru nga rates ngi alam borun ale duoto do el banas beredi ko na manyom mingo lolo kela ko na makele ki ngasi na mai bari ela dikane alam badel linki da en tas liki da en sur ker bain ani pagi ay bain ani sikali ba ay pagi ay bain ani sanyita duoy ay bain ani na ba illona duodek mir ronjo ela wala ko apota am boru ela ela duosi nas kam me ba ay indu al pagi ay indu al sanyita duoy ay inas kam me ba ela ki ngasi na mai kundi del link na makalo le kara alam badel linki sur dio ker ki belenga ki al ilong asa do sit bon do ti aba na na ma do kundi alam baski delling ela se kiwi alam baki da enta ze ga na tiriri ka wala ki kwa ker ngan ridigle ankero ba welo no juro sabai ette ba jona jumana je na daim barun dem pagi ela en kam bi wo orto to ebei na bi wo pagi ebei baki en kwanta bon pagi baki en kwale pagi ke la di en to le tipke na edel digel lompi del si ina pe aba alam badel ndiem buru banditin namas dieng dar de nyom me na mbo wala ina kwa ba alba ngalam badin tong wala badin tong nyom mi nambo lolo in kwa lam pal bro nesbi na lam pal bro na bilni asam baj bay mara ete kinga se na mayenes na min indo na ma bari nga kila lo san do din source jani ki nga alye ki jorun den dora na ma el ki nga se na ma ko lolo kila se ala babal bel na indigi ziba na indigna ina ngela na ma delig na ma ela se ni ala ma ki pay dio tiriri kan ala ndo sin kreya pay tuyi aba jongona jega da paytuy kai ka borusi ne payeri bay mana kai alam ba boru dio jay na tiri jaw na boru dio joyi wala lo ker anjo ba sang ri nga del dingi la giwi ali elom bingo aba del dizi juel nan ki guti ade jato ela si juel ade jusa nan ki guti ade gal injoa al awdok juel nan do ki guti aw ki lawma kin na maken se nga yenge lole ete aba jongona jega ki na maye nak tas digle kay ngunga kay kukunga na kay ngona man kay nga bale fago kin kwasi koran kitas pelinge ba alan dayen urtutu al dayen barun urtutu yal kiinkuwa bi in duwo guranti aipiya inna al bagi barami bayinan kamming al guranti nipiya nasa kitabatubun diyo pisinke maratorik tabu saudi yangire anyanga balan ki pagidik endaran ki kerakwa ki kwa pula kela indiyan pagidik ay alan kol nas erdik arrakawa ki etaga kiba mbeleng ee ka al tabung ee taratindi mara ringa kayna ela indiyan diyo kay nan tafsir le kay nan kala kay kela ringa arrarangala arrangaba inna nama ila uine kinga membarnga kingesel kwa songwa gere sko joja kawe alma delen kai surunga zikika kika kanyenti ki ogo ngaba delen ki ogo nga eten songla ba jione jegila adi kwa pulan boru wale adi ilona demin bal badan boru dikon den dem abu yo torik anjumobal ken tarangan kien dola le dikke na tubo bau anjumobal tarangan dola le dikke na kamin la di anjumobal tarangan dola le dik a yering ngany ming a tong iri le eminti amar iri eminti alang amara kutumol anju moba ki manyet kayen kay di lo nama ka ngui nama ele ngui na ele duodi zaman tori gel star dora ya nas iri nga san kirri nga ki ankora ki ni kumwal alam ba delling ele le kay nabi alba pagi abak nama in nga ki pagi aba jongona jigda domo wako wal gal ambiya de la ki ana gorana vizem via abo ba wona bagila ake nga ba kisense na dinga kin azakir in ba iza zozele na magala do na malo kera na kiling na boru na kwa kitkena lombe wa ine na nin kiling na zengwal bilni na ka na kafe ba ki kwa na masin kirgin na ki kwa ngutu source nyetin ka nyele mara ki alka ina ndaye orre urto ba daye ngele na pagi na daye boru ina pagi mara boru kerle ba nyanga aba ngwal pagi do kwa de waskelele dia ngurai ba kangu egela duki duom bele jenga awule ela se alja ki tabula sabun jende meaning as jalumba wala de meaning akeba isle alan ki kwa ilong alan baru ngam pagi ngaze we wala osande wala we kela nam munasale kol inang nda ngurtu to alan dugi na ki kwa munasale on alda ngurtu to dar fori ngina dokta ga akirel ba alan bele de kwa inal kela baru ngam ke ngurtu to kela linkele al baru ngulekei na kela kwa manju bonen tabun askaimba akeba kita ba duwa keba duwa ñu mëna juusu tirke wala duwa ñu mëna ari tirke na illa aba kera na risingo ba ngi joye kay mar ki da ngurtu to la ko ñet ki buru yet kali kawe hay wani taga adu bala risingo ka ngui mbere ka ngui inna na makai asan en kalum dal din dio barnga ki sense al kwa ke intorik nes ki ngasir yakin alan ki kan ki kan je nga ñet alan ki en reita kan na alan ki ken a do ki ren du kan nalang yenda yang irige namas ming ala kawle mim borule borusin kawle tia nal lombal bada yang borudi okay namakere da yang borusin namena joro wa kisen se nyetin ki joro wa kabene ki ngawe nakela ko an kawe namas ki wesi an kin kwa ne illa kin ki zaka wene ki kangal namagal kergelge yen al illa in zakirin ya abaddal disi juel nanki godi ade jato lombin den a lombin starifa illa losi al juel nando ki godi yen inekin ade odosi gol nanki gutu yen kala isila dog na manden nyetin kawe nas nyetin do akay aba yongona yegile le ine yalba elji sin maski tok argiti ila ayla jundi balangi daldiles erjayen wala angriya jang na awledo kisense jato do gusa dog eriya sin jaimba ila kaung egela dilona lombim bele na jana de minin rajaraba lombi ken tarya kila ay sin tabbigen ja asan delo inalan ja asan yetin siangal tiyage nal sigagen ando kidwon bele kinna na mena ko ji kisense kinna na mena yeten sokle barnga lobe lo alkay ayi dobe do alkay lobe ko kidal ko ambor mo leke na ko kidal borun tule kay annan gel na jumuna parak ho ide dora jumuna ke na poya ba iri jegi na nas gud ja na jegi le ay vele manning ela warak al duho ho jebbe wal gal ho poya wal gal na poya manning de ndio bele togen de mini jumo nesin de linyetin ke an udo nyettin tesfia kidal ji jweli adi borunge adi boru adi simengi adi kangi alang parakto doksa jonde basan gudba na bela khas kay mbara kidal dugi na kwa kirnan kay mboru wala kay ngal dam borun tuli akay mba kwa kidal longa kidle kay ngal longa wulle ge na al itim bajke na asab bajke baranga ki sense ki in kamen dogola si alang awna gudle basan wa aw sin gaw ka wala insa ba ela wuna bi pour sa da moj dola bi na manya amma zato yen sin nyetin ba aba illona square kwe itibe na ki kwe itisbe na ilong asabora janengi na kainsi na kom na ilong al guti loke kidinga moba bonus mara ila jiku e buja na yana gupia amma ase keringa bondeba kise ne kiya ba amma ase na askarin kundi inal kela ko akele war neski nga si juro kanu na sen bel ba indigi si bayal ba kini banni na na kinsi bayin sina kelen si na kelen ki eten sokle na madu yang fesi den uru kul nyet elen akadeba elo no kil dombren den dise askalumba atlan wala ya ay kwado kidik na madelling ela losi inkea al kwa kenya ngirige na kwa kenya ngirige ela losi den tafsir wala dug den akaraba aliye rijala go amuna la nisa illo se kwa no puton ke mara ire gina madin sur sinja aliye bele dinga betara wala la duole ya gal ina kwa ba indu se bele ya san passere nga nas nyet nyer nyer ala den ara guro a bay ina la ngi gina men yo gaamuna mana gi alba alang ko ngirijang ribe ariel bakke adi kusse adi kanyete alba fare den ja binu yalbe din ko ina eska we gisi lakin lolo ina la ngaiba ele do durum gi jingi ki ga balay adi ngwal ndok digle kawo adi ngwal mbele digle kawo ina eten sogle aba bonna bagile kela kwa dogal ilogal kwa sabangere kele do kidik aba bagile al kele nas kwasi in ange is na ongal kidik is na ongal dok asan jay ire guran nama ingwa inistita abas kem kuro jay asan to doksi gasira jaba albas jo ela guran nena ngwa mara bas kem kuro jay mbalolo ina ngalay ba mara kete sogle mara yedo gele duwal illa kele elnes gisi nangwa aisa domboran die is nangal kele gis kwal ina nena nja mara ye illa niske jumanas bella weke amara ta we sinke arabata ke sherekata sinke mara ye masna wasula sa urba az duiba ye bas only one dia to bir bas kalas ba dui finish kinna nama kense kele nge naji ina non duwo bara eten sokle ki gabalai ka wala duwa se email bo wala ki sa email barna da ngore mara ki mutu da ngore gina kay na jiru ba sen gibba koy tok jam wal gal ka wala basim jos tok wala jos o jay na en ninja min kalan sang o na asang is o ela bele undula ke juro do gaskiri ba aba ilon ki gabalay aba enjoy incision na undina inti na ela ki gabalay lakina san kul arra inan jay ki sense utoma de ide bastala ngindele ngalo mbin sabba ba songa stala indre eten sogle na may kinen kam barnga ki gabalay al ki kwa ki kora songa kele eten sogle daldi it enga ya daldi enga na tawandio wala good nang it enga na adde aske ba eten sogle bas injwa sa YouTube yawliti eten sogle ba injwa sa page yawliti eten sogle ba injwal al gutala jerti guta asan kense nga jumu adde aske imba aba erdi kene gidin juro le tor ko akele ne agene gidin raja raba YouTube le ba jere gi Google le ba jere gi mo tarase do banyu mana kay mara din sur se do kedek gi inja jal Google ngi re renjang ina lombal ba Google ne din pagi wala ran Google le gi de le lolo ela una Google se do doina pia YouTube in kense do nyet doina pia ari pe se nan do doina pia alangi inja e dulding ko do kal kin nyet inde ngiri kimbo usila gena pia asan ko akia wasilan kindele ko akita le long nas eting dodo kayinga alangi kin eting ba maskay asan wori kawlal kina men kam eten sok le barnga real kin si nyunde al koteng asan kayin surunga si e kanyingi ki sen sen makela uto agel ko akila skin si ko je ka maraka na men janyingi dikke no jurung asan din sur si ke jurun do ra janyingi aba duo el nes beledi ko jigal namas joro do jigay ngutin sa banamas joro li geng namas la joro sitaria gidok namake ela jeldi aba yake ela tan gidok namake ela jeldi aba ela gidok namake ela jeldi kaun ela un ala aboel basam biki ko ra jambawi wala asboel ba a asambi eten so la ba jogo de daldi nyetle ko arriange na elon na ki gutin sa bayen akere ba aba jale jumbo yemba ke ka kere badel linki gutin den dora ki uto ela duo sina mas kwa illa duo na mas di kwa illa duo na mas di kwa mara ken kwa dizi al elong al diembri seret a bol diembri seret aiba ken kwa dizi na maki ogon aden kawe na makanya na ki ogon kutele mara kedik na ma elong ogon ela aba ilon nas lelingi abas lelingi kalas na sko lelingi anna te seretin gelo mainen seretin ela seba du ya mainen bas ogon ela si jergi kaung egal atirengen via kina man kamete sogle alan dobi do erit kwel asan din sur se daraja elawun na kerek etaba ka kulen jaru kan kilon walga kudin a baradi kan kilon aba erdi gulo manen wadwe barangis kasinyi nabay eri ki kerbulo banjo do marka se ay san kasi nyinge adilo na ki juro sa bay lo ga dawa bel na bilo na ko bang bandu de bumo na mes bele de quoi alba ji bele jo wana dimbar lo na tin dimbere tin ina lo bang ila duon de bele si si jige po na magali to jebi ina la bakai kena na so ngan nyanya ke maralo nin kena jiban duo to bir jan din ditin ay sin juro ay sin juro na ma inquel asan duo kin difa ta kin sinya tin ina ngay na na maro so ngangire namen kaming adilo na kay mbar ngel buruntu le kay wala gut enas ke ba asa indua sa dentin beto wala al ke ngayanga niñe ye elas ke ba elo ne la gutin beleng ji guti al joengi min al min sok ay la kay na ji wol ginya namen ngona illa illa jeri min al maadi la la dalang illa jeri kidik dok kim mitilingis beleng kim boru ngnet le burundi en karra nakela kwa ku ngi dokke kwa ndiem boru akewa boru an karran karra na la den sur badini na nyana do borua ke ma le ba koroge ne nyenge ke la den ga dosallo e la ke la kwa mburu karra ba kwa kuido ke kwa engis kwa do alan jona joengi guti alan jona joengi nan annan illa alan jona joengi kinna na make ensinga ge del ngalan kina kwa ba a alamba ete ke ga bale kwa kinin kan nan kwa mburu kwa kital kwa mburu wanen kein ete sogle ba ribi ri wa ferenge nun elena jam koroke lage longa de amru wake ke gabalay longa de amukayfke ribere ba jol ba elena ke idina ba jol ba kelasi amna ma rina o lakin lolo surti piaz yawa ena wona je erta ja bala nyu na yekela jumo nge bas lang alba kelen die degge bene simanga bay long san joru tarija e fakirenja torek aljanga na aljena din suru alkena ji aljena ka du suru ay ken ko suru ay ken ingolan du elen sikilama de dakirenja annangina lomba sa erijeng na jenni annan ki belay na awusinja social media le era bas loke elan sa bokusa ki ba marakidik na bayene en kaminki na ki lompin den sabba dobi do alkay nginan etel sokle bakwa is na ongal na oskan na elo altigeto kan na elo al sala loto ko wal gal elo sa kanyunti aba elo na sala ka elo lan sokdik lolnyet kasi kani lolnyet adi sokon nyu baska kainto nayan kwalan ko ete lul nyet alan ko nas konas lompe ci kola ko namane lolel kaninge aves man shi ya ni ba pakkat ke ringa jayati bo nama ko lobi lo ko alkay alan elen se ka alan ka man dal de se kari kuliti na kay nas ko amota farajen ko na ko lu ya ki ngota ya men na ki askalum bakari ngiren ka hinje nga ay lo na ka gena ay nin kay na kay porrenga kinal ke ne ki ngasi kane kay porrenga ke ne ki ngasi kane asan ki eritkel na kane asa ko an kay na en kwamburu ngale ke nedo kwamburu ngale kuye barka ki sense na men kamen gudin doran kirsin songa ere ina lomba alamba duo din source na din borusi na din source na din bresi na din semesi ina lomba deling albado ki kuran jam si jofel yeso wala ki kuran jam si janyinti lolo ilo ngalan di ki juru ndendora ki juru ndendora namaki ka undul namaki gudin ndendora kinnan ma kensi nga gena nkam barnga alan awna dobi do inja lo almenni fena pigetir jumo anan ilong na seba to geba jona jiwi nama mara ilong seba ila den jiwi lan ki kai alan ki rinde ndoray alan ki rinde ndoray alan ki ulling ndoray ba ulling ndoray ay kwang ulling ndoray ila ulling yel jahal kwa jahal garia ila wona kwa songas kan tori da ngore nas guta kiwi mara guta ki enkela ay sa banyan as kalumba kela se ki enkerin kela ulingu ta ke elo na ki ngese ay skal ngole ba wala den source do as longola ba ala ngin kwa ka ar ka andu sural inan alumnal inan long na lan kwa antule longola aba jongona igila kwa kela ndiyo ta doka nya ba eten sogal der dai mboru uta ko ser inan kai aba jongona igila kwa kela ndiyo tori en kamen kela urtu to ka nal boru urtu ka to doka as kalumba nya na wai to doka nya ba wai benyetin roko nga kal dul mama mboru akir ngal dogal kenki kwa nga sang kwa kal nga dog roko nga kal dul alang kwa askan ba eten sogla ba yijel na orre duo njang na jel alang in lorang ki etiketo bong ba beleng in duo kasi torek madgiz lungi ba mara roko ladi asin ji borun si rajalo na ka ngungi elasin amen gari a ilim be jahal asa duo den sura lomba nasa duo den borun tara lomba nasa duo den borun gari a lomba na den simeng na den beleng as lomba nasa duo tala itas lomba lompi nina duo den jeng almen ken abasin iwi alamba kwang ku kolpatiel na kwana skem borakame na alamba kwang orenga se kriluiti na aslomba sa orreke walgal sa toga ikeleng bana kinnarma e kinema ngwel etele sar dobi do o bar ngana yoru lio kayen bar nga dobi do au namon kwa kida do kene ken yoru nga tege ko nyeta ke ba dien dio kwa ke na kwa kurul kise dien dio kwa kurul neski en surunga zikiwe yenkinge dien dio kwa ke na neski en surunga zikiwe min war ka gutala u kan au al do tele te orden tarifi min war al gut ba ba ya bas view ke ana lowa bas view ke ana lo to to walu ye ka huina ne na long de ngore saba ka huina do ngore huina long na kwa ngelom kerge ka huina ka duin sime ina alom na ka huina ken dombara kwa ken saka gutina au ka dio aimba wala do ngore pore mbele dio ke ba kiga balai wala duin sime wala duin su wala ka dio ke ba na ka huina ka la wete kisis au bal bas yensi wala ngin zikri uliti lakin na gelom pina la kwa do kise kwa ka ingal gut pia min war aba en jualan kurtu bi isore yo kwade gutal ka nge bas enan kerengele na manso pa gona ki sense asay en kiwele asay i waden sorte asa ki unse ra pes enga na ki se yeyi walgal ki iman se pes enga na men go kana elal awe yala ba wala ina le long dog yala ba alan o ki sense na o na dora it o yi alan yeyi alan kense nga ki sikka al yenge sokata bu wale mara kwade ela sas kimba kwade bas ela kingalan ba ona ma izo nama ona mas age nama ona mai tondi kana nama ona mun nun am nama bir ana me diopis e nama bir ana ma ona mak kikin kwang kong do kilo fo lanki nama loto kon nama do kalo tarbara ngiri an na tarbara ngiri na iya karin kom din boru karin kom din suru si gelu ai din suru bas kaya kainga na kien kwang din suru din boru kin sura bas kaya kainga na kien kwang aji gel na kien surungan tar ereba gel gi umel jawe nga jamban tarbara ngiri ya tarbara ngiri ai jaro tikidik kinna nama ene kiden orre kojoja setin sa soni nambasgal era kamba do kwale nyanga boru walan kwa jegil kidik do elle al nyanga nan nyanga do dinga ki ngi anto aka naba do tin ton kolo eating elle kuti de sekel kwa de ngire ko wala sa do nyanga setin sabata ari aba do tin masi de kafele wala gal de ngire nin ton se kafele wala kalo allo itin biri yebiri al yebiri yana ye aslom balo kise ela gutsi alfia do gal ki yang den ka alfia nal ki yang den faka fia inama ela ina iskalei nama kin ko dan gor bar ngate nya tindin ki eten sokle aba en kwalam belenga kela se kirsingo al ere kwage bita new technology ki ban kirsingo mara idi nes do kin se kin te ya ingi ba ne ye eten sokle de yel adi yel na gibe yi ye na arage di kwang di ko ene yel na yel na jalbe potta kwang te tire ela sam kwake yesi soring erijingi kaja lolo ina ngai ba inkwela mara arage diong elal diong erijingi ti ala gela tetere ni nasi mokwa ke na impal kwang no mara kapya na mamara una edi ko emending pal kwa si banjal al wara ke ngana al burwa ke ngage lakini mara ela teya kwa ngal diong erije la banjal di ngore kinna magen se age nenam belea mara ki nyette ngette en sokule ke lan si tare kausa akai sorunga se ai sen kanyingi na duwa di suru si aisin janyi. Mara kiki sense ya banjumana na suru pali ya kama. Ete nankai ngele ya kila kia al

nasin gyal awna gyones lompe bazo kinama unsi angena bela barnga alan ki surwang iri ena kalomba al surngangare makika mamansur lolo ki gare manga pas kaina dam boru yek ina yene dobi dos longete moj dobi do da ngor deli ngette ze kalanga dam boru e kaina indire na kaina enga na kera kwal kenen dam boru e ki kwage na dai suru sinang deli ngette ze kalanga min den simele min den kring e da e suru e la suru kei kwange alke la kwa kelen nan kere kei kwange dobi dos long alke la kwange lompial yeina o reporting yeina lompian si de pia ne die zuru ne de kei ken na mo un si ange parang ke sense kel kam ite sokle na ma inquel ete adi elon na kwa alboru bay kwa kital elon al dientie elon al gut pale de ke na tori it pia na na sene ogole isola ongalo osle pago ite dinti ya nangoreng anangore loy na dola ke wina gore kawe kidiga mbabong etirik dongora je ba kidiga mbabong etirik annan se erdik jawle te bayla tolle nasare la daral na jato la daral na se lompi de so gele ela kise al ilon alan sok tolle na kwa se bajbulo na kwa dien hologit kumal kise ilon al lompi min warini markelen sa kise ye se kanela sa ba lona bonwa sa ngwa ke ne nalangi buro songa ke ne ni ne dangi ne dinga do gini le songa ina ne ne nan to ko bayel na yona jegila na mapinge kila ko amburu amara le alon pidir na masgal to lenga ni yi ngo to lenga ni yi ngo na yen akami bana ko ke sok tok baskal le nyet tin na di amburu ba inge nga na mandara al ul milali mirai al ko mandara ke dan bere mandara gari kin na ma ke sin age nan barnga au etten sokle abadu ilon al jonga doji ba nja kani al sok sok to ya anas beto ne kani namas beto ba to e bas to e indi ngine tengen ba diwa el dele je nama koel alang injelu e ete al diwoi arit ka adok dik asan duin source anu ka a wala san duin ores na duin simesi na duin boruse anu e ka a na kale jelu lolo ba dombore leba lo kere jeloba ele wona jilo ta jamman ki do ko ra jambum inal kay mbara ki la ken kumeli ten sokle lolo di ilong ala ba dombore jegil ay ete ete na ngena seba wala is yu mokel na surringa na belen segis ange mana ele na ilong ala tabbe nja ay nalang ki fas kalum sangi la dogal borusi nas gaddi men nja ay nalang adiki belay na di mbara yu mola ki mbara ngasi nas jago ki unse na dok au se nja un se nden sabba badok kai badok tari na duti inala mara ba nja lolo etal ba lole awla se na ma rei ki jerio rei ki na lom bal ba rei taba ki gabalai ki na kira mbele ko lesan lo nga nyeti si it ke ngola ki na mbele annan ko ambor ngola je na mazab ya maktab shogol jo bay singa ma rei adi boru dayen baro boti mbona ki rei nya na ndok rei kinyet ko san kai jiki kan kengo jisi na ko el bangi sin ko ete ndual maktam nya no abalo tel ji jenne antare jamna din nun jam era ba jitare jole ki ba zere kiri ke ga balai kin na ma ken se kan nan kamin ete so wal ela so di wosi e ba jegil ete so xi min saran ki so ba njoi ete so xi kasing a di wo itarang alang doingi na orrengi na alang dain simen sa bapin ya san dain simen si nyingi na azang dain surusi nyi na san dain bere si nyi ay eten sogle katenga na sare na magale nya sare alan dikka na jaato alan dikka kin kai kwage adi ilona duo boru dio ke na ilona bakke na era time table ina mpia gitiya ba na bagal ela wona boru ela duo alke yesi menan yei kisense si menan yei por nan yei sur nan yei nyet nan ye kawu ela wona de ela duo de nguju dal dio ke illa ye na kin kwa pa kwa si jundi nas kai ngana kan mi ka kiyasa suru kai tike la kwanje ngel tule kai ngilla inangi na abakira kwa kai ba anke ba na abakira kwa kai ba anjwa ba asa buru kai kira kwa si nyet le songa kai nan dira fe ba mara duwa lo nas tin ke nas ba ke na tin sike ba je do kai so makinal kai al tarife ten sokle songa ge usin.

diele kain somare kain soma yenge alang jisi din suri nyingel walang jisi din suri den difa fia alko kamme jidi embele ko taringa embele da embele songai duo da embele to gajaba kwade ni njumana kamma a kidan bele ke alnin tarija alan numjama jibal ma nuyire jankere na nadji din karam ajuelba nun kan dogiam adina lombal nekinam ci kawla ba nun kam min torik na makay ki kanje mara kirik ina jawaba te imbele ay dan bele ke lo ala ke wasan ke tarija alan numjama na tarigan bele sa ki lo an ke antarija na ko pota mele ay na kana kana ka eri ba kiden tini eri baden tinken nul kinamen kamenge ten sokle kidik abas ota tole nga jena juel e ten sokle alanja juel am bella nga ja juel sam bari boru ko fona bella nga ja arabe nga ja ka ja ari nga tole ota tole nga kid ja nyetti nga ko ki en dalinga le kay alan sare le jato ja baraka si ves long suri piasa yo suri piasa yo ilong eten sogli gitari in aljena jaw badin tabu inja ka asa ela kwese awala sa kena bora bayina ki kurnga ilong alangye el nas vella ke na alangye el na sharikata ke ela kwese asa dio ke ina de koli na kiriba ka sal ayna kutingiri awna ayna irsing ka intari asa ela kwese awasa kaina kari maka do in suringa la ba ka wala san sara arabi on wala san jato belong aben jual in jual san sara arabi on nama jeng ette sara so on nas jongo ba jato so on nas jongo ba na jato nas jongo ba nama kuru jungal nama jundi tari la kilo lo ina ba tari je ki turun tul ka we orren tari si kise nama en kamin do bi do alkenas orre si tari fi an den tabuk inja alan ki koran kit ka san soronga si kanyinge adilona koran jamin ela nan dok jaysa na dosa nyaari lono do ki jurun dora ela nan sin do ki jurun den dora nyingi kasi na la yalba din sur di do jena orientare yow na din sur ci janyingi ela baylo so orre ci nyet na janyi ela wona jial jeng ko di le eri di committee ana orre sta fi den sindel kin nan ma ken sin age bar nga kise na men amming marang kay na min bar nga de ke ngal torik kwan bere ngang gut falinga kayin kwan isong ala kenga gut ka wesa kagi na al kwan bere ngang ken kulli ala kenga sa gut ka wenes kagi barnga kase bay se long aba illon nas jawlando dai som jio wargal aban som jio nas iyang yela se se ba tok birji nas jel nas njwa ka tel yel yo nas asi iwi wala yo nas ba isi wal dai ngore ba bisi nas iwi baraki sense ka bangena jiki se bara algudja na so nga dom jang maraba jel do kidikness ki ko ando ngore jine len jam e kal bayna na kal duwa jam ko yang lakin loro ajam ko yamba ka ngu yela wona din suru sa zalum ba ti ga balai abai lon ko kit kay ndol danga ko ba lakin alum se ten so ko nyetin ten kelma o refini ki asa kalum ka ngu yela wona skiwe na ki kay na kense nga gena ele na lomba al pinga ingena wol ko angal ka ko angal kinga si pinga isfien ela wuna ba jelna jona de gila pordu wal ke ngam min tori gen tori gam min ta worata le jawni pordu on pias lungi ba pordu on kaminga pia ba pordu on dua iro ba pordu on erjiti sia ko eli ba pordu on ari as lungi ba bas surin joyengi lungi surnga joyengi bas surin joyengi kelngi na er keras kelngi ba mara eten sokla men ni fena borun wa ker ngan ken ko akien borun wa ken na kape na kelena dain suru kariye pordu nas fie iwi nas don jaw iwi nas ka iwi naka nena lombali para ngore nena ke lolo ki jabu ines kabilinge ina lang nama erbet aba el nadim boru kari bay sherri waswas digi nama skelo nama skurro pe ke ken kurro nama ela insi pe aliye pe ke la tari ngasi ela sa baso ke skam baran ke borai na ke boro fatay ki kam ngalan dobi do a kawina kayim barnga si kisi bagika abadu imbara na kwanta burisingo kadu imbara indigi si kutingiri wusu as irsim basanga miye na kaye ka belenes longe ka bila sa lomba al iridio was wasa kenyi al ila dembara ningi la kera marabai lona gari mel na kera basim bilam bidu ajan kwebe al ini jigo jogot got nungi du anjawe ba
dinsa banu do ajato ba la gari mi la le la bela ban ba mbelen do ajango ebe la ngina ma mara de mbara el no ba di mbara jogot got yekas lon lakin lon no ela tinti inka asabeto adi darangale iten sokli ki bakalu so sal midi ko ko adi darangale ko adi ben kamay khana aisa banyu na de njenyu la sangi da darale kenyu ba ele ngalan jena ko asina gi de fi mara kidik gi abajo la lang duo a ki gabalay duo bi duo aba kwela lang do gri nga songa ke ndain tabu kiki nje nga nyet na mane nje nga la jisi lompete wana horge tewa na la do se tewa na horte wana mane nje nji do se kere juli tibo la do se kere juli tibo e du indo kapi na kampi na ka am na ka bay na ka ngui na alla ak segi no jiker rek aba ilong na kelensi idala njaw jibsan ki ko jangi ela wona din ton dial jen din kilma dog ba min kilul wala ge ki tole ba jeel ne do ngiri doeti yen do kapi na kampi na kampi ba jiba din source inja yaka ribilan kan aw bola ka kan aw bola ka pe wala ka pe ba aba ilona tolleng ere na dimbar si jegle na kenapi na musu jwa so alki boray aba gal ji jegle na penes gisi gitilon la din jorole jiman den raja raba ele real dimbar fi al yetolle na aji ngo bangis ken kor ngam paro badele jo na ma jingo ji hay inerie ayna aylon yegal na ma sparo se na ma jumana jidin surti ho zan ne jawa ki sen sen ma manlon pen sabba jawina katia jaba etten so le borunga del dinga na ma ni riage borunga nyetti ni riage na alke inki borunga le indo ge bella nyarta ji indo ge be sabato gla ji indo ka jalompi indo ka japi kape kape be duoke bal dosi ngire de kai kwa de nangi dora bulo na ka jaw iska do is belamba kaun lolo insolo ngi sa lompi bajini na jel ji ki din dora yang na ka ko din dora mara le na ma rito kenes ke señuel kindin surin ja ala kinji basiyeng mara na ma rito kenes ke señuel abay lona baruto kanna rikena masgal kirigo Allons de quoi metil ke nem belen ki kaim belen ala surdio ye kor kor sin keral ayanjalay ki dentio denton yani ye kor ba ke aslan kor banke nasin korbin ko aldayen enton kan mara aba duo ker pal ela na ko landayen ye si koraka ki bas kirging na mala dosi kaldina kurrun na ye ki dengela dan ditini lakin mara ari amale banyetto birka ete baska ke ben pilan wala ki duo pilan ire dara score ke tuske ale score ke lolo ela bebe dieng vidien ditin abay lompe kilma kura ba bona surwa si jeldo ditin baldo no bawen ele belen surwa sa memba mara ela ki boru den dora suratil ba ka anan ka kiji kor it ke gna kor ela no zaiba na itis kindeling na nosa yana surunga diga ko maralita balo na rikena ela na ko ranki ngazi dang e apol ga dang e jurung e barnde ne duena ko ranki dang suru baw duela nga kafe na kafe aba ka kiji ba ka wona surke bas kirigo ka un ela wona ela duo dinga duina duinga duina dainga dui nan kinje nga ngadu yala nge a jamba san jenga jeng kinna ma kesin age na ina bere barnga kise ki awna surunga kirmo na ona sorunga bagika na de elenganta sale jigal indo na indo kwanta sale jilomba sen indo ziki indo korjani na kiga bale songa ngutu akingal kanga ba ngwanza bakenyi aba ete kenge na iting kulalang abagal iting a utonga lulleng walgal arkal lulleng na erte ke bale iting kelikil mater namo kona ngwal ko anin tonna saide ka bolo anin ton kona iting bundika wa bio le namas gal benaga di karal ani mamang ani fiana ani mamang urgane ani fiana mamang kaunga ele dien jabal alangi no alang khere asan lombi bariken dia eget namas sitan bariken dia ki kandora ele wunna ki kusse kabinan ki kusse ha banen kawela lole nama inkam min kele en sidok awuna bundi aba duo el na kwela san bele jiti el bam maradi mbar sin jwa do mbara ele bele jiti bara si amira sa jaba el bagil ki ngese gare makay skawe nagare makinga si ayegi kawe kel awna tokke kinna maso ngwa ngere dan tasle kene tirivi at ko ake din taslen tirri kene ko adi kene so ngwa si digo diril si kawi lakin diko jong ela na madu kitik doji ase njalumba ela diko jong gisis wajapi sur dio ela una erdi si jankel ma dio ne jabon nel nona dalo
nantangi tabungis utonga dinga fina kora ais polinti abalang ridja alan tolei nama jena tiri yin tiri yau tiri yau nama jena mas jagi bas imana sokari tiyo wala ne jona degitiyo na josana karajara baranga kikel songa se waja se askundulba dobi du den surti free ya na aukise na utonga kitkazan surma se kanyi kwa kital kwa mborunga le kaying na mongwa kital kwa aboruntu le kaying na utonga kizikurgulo asan surma se kanyenti na daim borusi kike an kwara nyetindi aliye kai adiki se reten dorai ade elong alki e kurajami ay aso eki borai na ki borafatai barnga a ei na magal setting kro na dan tombal kelgam namaskay ngona kinga ki borai na borafatai

naite namugal kwel alan dangirti mo dakirti mo alking wa borum na borum na men kwal odama allong songangalen voluntari nja nama dik janingin kirsimo na namakwel asan janingile kanyi jani nama lan kirti mo son kwa sur alan kwa surin lo tok tarika alan kwa sur lo tok tarika we na arang sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longo songa ngare ndi zijwa zan kin ala se janyingi burum tarere dik numaki guti njalo kwakit al zi kinga na juranga dokke age yeng balong alan gutle putokerale elain na buru guti njakwel anan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gista bunkirel na mbelen aldiente wi elain na se gudom na ma dorabuliti alan ila lole ongale longala njijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngerinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo na mani ngara jeran alan si tulay jiwi alalya king dim borusi stare tulaya na inalom ba dual gudja nas gudjiwi alama injwa kana al queen barna kila dire songa tulay ang asa guda kalma ba jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini na alan si yansi kura tulay nga jawli alan ke nga kanya na alan si yansi diyan jayin tulaya zan diyan jayin tulaya na niyyen tulay ke yinyi diyan suru ngiri alan kaki alan tare tulay kawal na kakire kinyi na ba yiyen tare tulay kawai na kakire kinyi baylong aljijan na tare tulaya na kakire jana ilayin nasji yang asi jawli nama si yiyen kiwiye na kawwiye na tare kawai na marji njwa aldi le songa tulay jang yang asi asa jawli tiba indalang ji iryan jobo ilayin na duldin diyo lompi al kwasipya ba deling si sokaja deling asang on duo lia nama way na kila sokan diyo jino jwela sa nyan asi jawli otan kit asi jijiwi alan si kiwiya na yenkege tarika wa yengal asi kiwiya kwa kital si deyang aratu leka nga udonga asi kitulin kawe na kikakirin kawe na si kiwiya yengal namas kwa kerna si kawliya namas kwa kerna si kawliya ilayin alan si kira kwa do kiwiya yengal namas kila si kawliya indala namadui na indala mbas dile yaula namadile nyaa

Nasıl ye yesi kuruage, nang ye yesi impia na deng. Na deng, bele abazı ye kuaba ele sipi, ele sa jebe elbo. Na ki akwa elba sang ele gout siki. Gout al ilong anan du deng borun tare piya ke, anan deng boru si tumu na iri ye. Ele gout banki ele borun belei, al ele boru leke. Ne ji abo gout siki di mbele ajaba. Jitaga sursi en jutumu ba. Na kela kwasi alji tabu njarte al jutum. Din sursi ayba nas jutum ba yang asey nas jutum. Yani ba kela kwasi nas jutum al beledi yengi. Ne ki endola ke gout kawe. Na ine barun jutumu le. Nama goutin jake. Na ki ingwa alang goutin jale puto karing. Alang si gouti tu lekiwi. Alang si otan asi kerker ka. Kit al kainge na kita kainge ba ni alba ki kwa dayin belele. Wala galdain gorre ile algi kaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal bas din sursi delle njaw. Wala kwa keran si nas jaw. Wala jibal bas din sursi jaw ala mas di ota jiri. Nama dinin diya jan na ota a jaw. Lea den jagin ele namas jagin nama haddu indaram. Ji kansin baru jang ila nas ki uwa ma jisi. Baru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette nama boteng alande oroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, bay yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kungi. Maranki la sina kwe lalang kundi ki inkwel, dobi duo al ke, na buru diya ke wana palke, alang gutsi pi, tulle. Na alande en tabung inja, ila gutsi al pi, deng alaiba alwenti asang kaya ngala si pali. Asan kaya ngala si pali nis kiwiel. Alan si kien suru nga si kien suru nga li kakire kinyi na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi na masin dini aginyi. Na kaya ngala sa kelbam kien kwel kwa bi kwa loy le na kinyi alan guti nga ringa ila. Ila yin na kien kwa yin basi guti nis kuru nga we. Na liya alan kawu na kaya ngulu nga si kege kutuben ka. Kida embele na kainsi na dela ka oba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin yanyin ni na kisin mo asan su ji kanyin din yanyin dik ni mo guti al den kisin mo ete

0: baila orre kwa kitali diele jamungi aise bomungo na kwa kitali diele jonge aise bonga a arenga skang alambi dombang del dindi tajage lobi lo a albakang nina alkwa ka indel dindi yo a namaga arenga kang alambi ko kul dombang na alang konjolang karabang marandok del dibake ke ken konjolang a tabumbago otorog ye ina dain sogi a namado kayinga na kurguling arando gutka na orde butumo na tabunko bago kikir ray ngan kerker bago kikien jurung ngan kerker bago kikien kilmang ngan kerker a na gutka na kutumo alan tabunko a tabumbeng a duobi duo dengore mogolas ongoba awuna fago neskile el asa samandule songa simoge ninal kidengore mitile mbeleng rai asa samandule songa simoy te bunje majaram bay nekinga la donga jani
1: e ke boraina ke borvata be lote ko baranga nyetinding e donga yani are asa ngaranka kere bang kwa nyeting albay lobi lo do ngore ngwa kwa kital tawra ke ngwa mbur ngale ke nam kwa kital do gena baruntule ke ngwa kital ko yangale ke e are asa kan alangis lompi ke tarasin dina lompi ke daraga fiya kwa kital wajana ge e dok au nasbo dawa fiya nas evro na kwa kital do gena kusinga uno roman leja na kwa kil abwan kwa kital gal iwa kae wadinga gal gal ibra as ke ngi dok au na lompi ke nge elan sa baso ge samin ke borai na ke borabatai marben
0: asoy majram bay nekin ara donga jani a bara mokhtar dongay kanni al jelne nan jago awuna innanken nakul donga tokken oto bara mokhtar nama kanni alang eritin kirsingo al duo ken arengang ilong areng al delinden sabalu asa tesge a ilong na barang ngang areng si tuga jawiti al kwa incoming masalenga a king maslangu nama ina lomba alambar ngang sijeru a nama skile ansunga a jawliti ila yela yi neki aininka otonden sogle already yo nyetting alkang ananjuel asankere kimanga ge dok au nas dok itim dinga kimbar ngang dok mbanga ge nasinkere kayta ge ba inama yayi alanki kayin kilma kilalang karo alan duo biduo ilong alang dembara silew na deng orre silew na duobe duo silew kangungi idingi na kentala ngage al yene ilong alanda ndio kayin marang ali lon na deldinga kan songa kayin na konjola ge bara mokhtar al kan na kundul na indelinga na yeng ageba a songa is aso amen a albel na bago bara pis dongay songa anni justik a jago na tabunjeng bara aldok a jël na orre kilmen nan jani na orre sin nan jawara bara ay long aldog long na kwa kiin arenga asa delin du ko lan bas den sur ci are al delin kwel alamba ye lotul leleke al dolin kwel asamba ye dongake kin ayangale nama ye na sunga tagatini nama ilong kilalang al kayin al long asan duobi do ilong asan dimbara ci are jang ne do kilalong aleke a majram bayin ay tabunjeng ay nakin arengang itaringa ay kiraka ay nemo corona le akay ngina skan corona le akay nemo skin ngina kinga
1: la so ye ke boraina ke boravata ke se e long ena dimbere sa jiwli de nda bule worgal de nge welle e long na dulding ko aba e long naji injuelal mbas din so reng arenga yendele na kwa kiran akay mba bais longji kinkira se halage ba e la una ten so ki aba kel ina dulding ko bi dulding ka lompe te wa aba ilong na orre akeba ye ankeba na aba ilong na ki ara ke la ji nyama nga sanje nga ba dok orre akeba ki sense dok kela asanje ba ken se nga alan ji ki je nas je nga simo kela je alan di din je nyet le kel ma simo kin na na in kwel ki sense maram bay a di din are era sa je din surngela ina jawab la ba ye alan ji si rojab lolo ilong al orreng il orreng ari apa kwanke alan dele jeng era al yeng gis roja aso ki bray meramen
0: aso ina tane do gis aso men barnga barang bara adamadam jago adamadam ali aso gis aming aratulle albel nabago bara abdul bare dongay sunga ni abdul bare isa dongay sunga ni aso saming albel nabago remember barnga na ayi ali ilon na ken sokale ne kikan nakalu awkin ayengale al duobi duo kwel nas dengila are denkil mangila tulle bas delin ko san den sursi a den sur lei a andangin long na kwa kerngang arenga kayin na long alan tabunja yeman sing kieng a sirima tabunga bet walaga zikien zuranga kurton nas jengia alang inywa alang kila kwa arenga tuli alikayin in nyelai nekiyo toal in lon na inalang kalung ay long alang ay kalung ilalong alama duwa biduwa delin kieng arenga dihen sabangin a dorolfi marang abelo na barnga yi asang konjola kay na ala sunga konjola gay ila kasiba si long abakel ne kegila king konjola nyatting al kay na jila majaram ben del dindio bakela lage al ilong no duo biduo deling kwela sanke manga gina ko ankaita
1: asoy maram ben ne kise abak kongona kegila ten sokle al riala junde ne kinga si kise doge ten sokle inan kinga na boruma boruma ke na songa yere na kwa boruma liki ona da emboru simola sekundi bakari deling albaye na duo bakwel ngal bas ke ngare ya yenge na senga ge marang alang si nyete si tarifa wala ngalan kendi bona na na orre se ni wala kemba udi a na na kwa songa ngile yebi yani ba ela bele ina eten sokle juni na kwa ina mperge kinna na ma yenge kise maram bain aba jogona jegle ye duldin kwe alke aba jogona jegle mending adi ilon na galangage aljuele lanja nanse ki indi si moy ade elong nadin suring ade lono songo ngena elong asan jeng walgal asan jeng nanse ki indi si moge ari ari alba ke fas ki indi si moy mara abaji ngi alan ka 2010 an nama loker an 2010 na ale inan simonga na tolle ngai lolo ina ela long ko aji dele jendu bay kanya an nan ka ja du ari aja ba alqua kitik in kamnga a duobi duoden sururi alke pokam bereng kam al aziz mukarrami a ina nama ina deloy keten sokna nama kamen annan illon nasto gon ale erdik ayna aw marambayn ade borun wales erdik ayna aw nasa so do mi ela delding ras illon khalas al hadwel kadwen gengal riker awel ba pakatal baye delling ina mba illon an duen suruna ko en ko andi oge alom balan ko amburun ale ke ela wun ide do kelma bas erdik enes kayin nas doktalang enes fesaiba nanama ilon kise ten songle ribe ariaba kena el kwa alkaw abako amburu ananga simoy doksima siba bas kingin dio na dimburu simoy
0: asoy majaramba enes inanjaro dongay sunga ni barama awi dongay sunga ni asoy amin albel nabago tajagi mbarnga kikien domongang nina rontabu naskarin jawung yakamba
1: so
0: bel nakago kikayen arengang alangutka na surkutumo nama injalung sunga takatini ali long asan duobi du erringel al arengage ila kasing long al ilong al kelmate yai al kila areng silu marang uton sokle majramben abel lono kongo nakagila konjola sunga ke inama yai neskinga long al yai eskinga ci konjola undul ayi kelni nakagil li anada njingwe lekinga uton sokin keng arenga asakwa arenga ge ilalong alamba duwo bi duwo illew al kang alang kuinsi arenga tesge no kwang doing or di ngalaiba
1: asoy
0: ko ne kayinga ne ina setting ko no maskay ngone kayinga
1: tolle

0: asso na tane asso marallon fisis ngamin alanga una ke ngur rumanja baranga so ngay kello a ke konan jam kel jam marande ndiyo do bon so ngaki majram ben te bunjeng alki ngamin intille alilon nakwa kul bakeng are nga silewu sankentu lege ki intini ndora na daim banko na kakis fulniti karim utu wala karim uru na tule uru maran tabungila albu kere kinama otto yengal kay na day ngiri jeyda marang ki kayin arenga asan kayin manga ge na kwankaita kila wata nga sikalula tabunje majaram
1: ke burai maram men ki sense te ten sogle daimba wala gal daimbain wala daimba ma ki se uto akit gis pa go do geten do mangle e na junde ne ki asikil ma eten sogle do aminga gi marang ayinin bo akise ina da ngore pore ndeng al eten sogle ko akina dara ngale ba gal danga kawe na surunga se kanane na surunga se dinga benga ko senga na na kaina tiriri kaw na kaina ko joja kawe ina do gilla da ngal fayen kwa bi asa buyi ko joja ala bo ba na ba do gi ki sense na kaina dara ngi do ala ko joja kaw na na lo ngale ba ki no ki sonas ka ti na ma ko joja kaw mara ital kene indela ngiten sogle aliena a kwamba ye nes domang inan transfau al eten sogle bara aba lona jiddiri ngonas gerenga ke jurnas gerenga na kunu jumanas gerenga aliye imbelen karin eren oto na tole uru na tabun erikeri erikeri na kona jene aske ba ela kidan wore ite nan kidan iri illalon alang eten sogle ki orre kwale wala ki porduon kena uto ma desi imbeleng alang yeden ditin kirel wala erdi kena masla kirel duin ditini na kwasi alam ba endereng ergi tira orde serang endereng ergi tete wala la tira ba yimara men kin kona kin asi ki sense lo gi le duiti aba iluna do ki se orren kilma ke na burunsi kilma ke na kense jengan kilma ke rangye kenas jengan ke ki sense kin kona ben gitas kwasi tari dar au sem peran du tari ki sense yete lelong ete ki na men kwa mer mai longa de les uton ade lelinge ete ki kan daranga ka na ka en daranga lobi lobo njumana ai kwa a lopi lanin darake na lopi lanin na lopi lanin den darake na darake mara dara dio no du kumuna kwa de kene sorwa se kanani na kwa de kene sorwa se kunya kwa de kene inkam nga ki indo di meninge trinje din ke mutu asi nyoni kwa de kundu trinje ni mutu asi ka en daranga kinal da ngorenge na ki tiri gine la diga ala aske ba kwa di kundula aske tiri gine si diyo kundula. E te ansongle kwa di kain na nye tiri gine kerleke. Dwonin kere mbeleng kikabale, dwonin kere mbeleng yal kele kaldegan tabayal buruntule kaina kere. Dwonin mbeleng al kele kwaan tabay asa sor kanyi ngana kaina kere. Dwonin mbeleng al kain jalfa an tabagel illa puwo kain. Dwonin mbeleng al kwa kule ngan tabage na al kienge na kienge kienge. Kela ina kainye te ansongle na darang kido ala kaina urunga nan kalde na en kage galba orre po orge na duo kera gebo kina man kam ji maram ben illo le kisense abaki ko onas kerre na illo al kwel alan ken ko joja situ ko kawi kela ko joja ji alke ele duo sabato bang en dere ngela tri yinin sabba nakal in duon den sabato ko abalan ton orre ken ki ve duo to birka kerge la kamba ina lomba kela si ele duo ngisena ele duo si la karan to ko ka kela ken ngene ine orre ken adi dogin lona da ngore ngwale duodi ina itrik pal kunat den tiri jinni itkial ye pedi tinin kikal do gore pa le kinga ki kwadi nama illong eten sogle un sembeleng ki ete endara appa dai kika orre ka orre por mara aba illong na pale ndren tiri jinni ko ande tare bo ki ice car el wona lo be gisi ki sense bagene nange hurre ni jona ja din tare lal jaw mara inkol jial dai nyanki gisara karel bo aba ilong na sogis terika wolgal injo alangel inena tongela alkwa kay yale orre dingi beelal illa jingina kenja aba jel na dayin tusule jago wolgal dayin orren tusule jago al dio ajeriba era gibbe seba jarana illa jalgo illa kurule nama indigi si jingi al orrengi nama ke dio jeri kintarnga kital kay nama ja mara gibbe palen ken aldinga sias koel basengine kela illa abaki korroing erena palko akela koela ankela dio kreskin asifirtikawa bas jago mara alang in juang kintenge akela lila din trigi nen kela paljaw alang jel nakien dio jeri ine dain tong nasgal ke tarja ila esebe enalang eten sokle men kaming ki orre se lo bilo alba ke akarel ba ari lonna ki kalda gange al buruntu le ke na akarel ba ari lonna ilo ki kwa gulange worre dingi asin jolo la sin jowa mara in sikam kintenge aska ngal dain worre dimba dingi na duomba duongi mara jaba jel na jolan tonjel da tarika walgana ridika abajel dingi belese ba jarana la palja kien kanan ba bajarana palja alba jina ton jirit ne maton dio injerel ji por do jang na orre do jang na surun si jang na makela sikka al orrenge abagal jurona janni dingi belese pal al jalgo na magal jona jingina joke na jona kintire ja elan sabaki e kusas gamba e asoy ki borena ki borapata
0: mbana asoy majramba en alina kin joa in mayayi al ilong na duobiduo king arenga den sabangi yeyi na kwasunga nken arenga si suruzjingiti wala galati ya amba alkoenga na maka amba asan urune singya wala gal asan suru yini baranga ka donga sunga ni albanna bundul bara abatombo senga tin ka donga den kwes donga sunga ni yusiba bara donga sunga ni asoyi bar ki boray albundul na bawgiti kido giski bora coming na orre siski bora coming alang orre kise jalung eleleke alteyai alang ki boray abakar hisen dongay sunga abakar jis dongay sunga ni are sangalem bi kwakul dombang na alang konjolang karabang bara abdunur dongay sunga ni jago na tabumbeng bara bakhit musa doge donga sunga ni asogis amin alban na bundul kul tabumba go kangungi alang kitka aliyei na long na kayne ndelinga ki sense barnga a bara tirijinding risingo nan daranga risingo nan otanga sunga risingo marang ye tirijindi ilalong albadeling du tokingi kwa asa daranga kayne tirijinding kayin na kawe idin kawe ile risi alang eritfia asang den oresi el alang eritfia asang den oresi ker alang eritfia asang den borusi ker asang eritfia asang eritulle el ken kwasi ile ne tirijindi tirijindi ila aiba al duwe long naki kwan tirijindi darajang alamba delling delling din surinjelu kangun kamengelesi idin kamene tirijindi abado gena lomba sa kwa sorjang gidok ila lole anjago ba tirijindi na maye berui berun tari ina lomba alangi duo tok juro na enjo al janni na ki kwa tirijindi la jang na real jamba asa kin kwa se jundul la din ila yaiba in iti arringi al kwa ngamnga al kwa rianga kania asan kien ala si kien otanga kila kila al yendi ele sulange zeni na kika al kwa incoming yani kwang huguga au kwan talanga au kwang